0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: May good news!
5: Hello, ay, unsa ko'y good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Kinsa niyo og tagaa sa palihog?
12: Sir, nag-kesal ko, bumbungon kes on.
11: Okay.
12: Dumin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Wigan, pito na gatuin kapin.
11: Salamat kay Gayo.
12: Doon lang ko ipaabot nga testimony about sa Big Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya itong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa tison. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Luha Kasimana. Tapos ako siyang gipainom og Big Mags Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik usa kasi man pastor guntag hapon. Salamat si Ginoo o kain ibalik ang iyang puso. Karon nakalataw na siya pastor.
11: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad?
12: 63 ang iyang edad.
11: 63? So sa duwa kasi man gipainom ni mag Big Mags buntag o gabi karon nakalakaw na?
12: O nakalakaw na pastor. Nagsimba na magay sa GFA pastor.
11: Ay salamat igayo. Salamat kay igan ha.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Irisa Gaga Kulunya. Prof. Tres Kulun Balincia City. 73.
3: Nagagamit ka ng
2: Vegemax? Oo, nagagamit ko.
3: Hindi na ka nagagamit
2: ka na? Sa una, nagagamit ko. Ulihan mo ko, nagagamit ko kung otro.
3: Sa iibati nyo
2: ba? Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay. Kung buruk sa pangkapuyon ko, dalit mo ulihan man.
3: Mayingon
2: mo sa BGMAX. Salamat kayo sa kuhan kaming BGMAX nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kayo, sir, ha. Sa wala pagkasulay, maayo kaming ugmahin mo, magpalit ko mo aning BGMAX kay makaayo gini sa atong sakit, makatabang din pag-ayo sa ato.

0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Kahaplas po kakaroma na eh.
4: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay ka distagong. Nagpalis ko duha.
3: Oh, okay. Duha karuma. Okay.
4: Hindi ang pra. Naku, nindos giyo kayo. Nagunong man ito. Nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol si imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa ginoon na ya.
4: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
4: Salamat iyo.
5: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Kinig 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: kailangan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ng iyang kuan, unsa may nahitabo ato? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
12: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya ang kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pastor ba kay kalitra lagi kay nahitabo sa iya.
11: So nakumatos dahin siya dito sa ospital.
12: Ni kuan ang siya kuan dugo og ihi niya. Normal man mautong di-refer siya og kuan niya. Ni kuan naunta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
11: Oo.
12: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag-murisan pagani siya.
11: Oh, okay, oo. Oh.
12: Mautong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras, ni sulod dahin siya sa ICU, ni monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
11: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
12: 10 days, pastor.
11: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka ng paglaom.
12: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal lagi nga, ka ng maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, pangita gid sila, nagsigi sila tuyok-tuyok sa Asunsyon, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dyan ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa nga.
11: So, umangi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlaw niya pag-inom?
12: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, mut, bangon na siya.
11: Okay. Anak mismong, ana mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya.
12: Kuan na siya, magsigig lihok-lihok.
11: Okay. Salamat di kayo.
13: Good morning, Pastor Dan.
11: Ah, yes, palihok pala ila, and then taga-asa. Dudu Akop
13: ni Pastor Dan
11: taga Kiari Manolo. Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, igan Dudu. Unsa may ato ipaabot sa kanginan?
13: Pastor Dan, pagtestimonyo lang ko sa Libimak nga akong napalit.
11: Okay, sige pa dayon igan.
13: Kay namo ko ipapa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni sing gipalitan og Libimak Pastor Dan. Sa una dili ni siya kakalimbang, dili ka magili kay siya maka dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako sing gipalitan Pastor Dan sa Libimak. Tagka na siya Pastor Dan gibawas. Gamay na iyang tiyan, makaili na po siyang tarong, tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Digimax, akong dipalit na kanunan ako madungo sa radyo, ako ito rin na namapangan na pamatulaan ng imong Digimax, ang dipalagan dito Ginoo, o makaayaw sa balatian.
11: Salamat pagtawag, o gadalay ko ng Diyos.
14: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
15: Ay, daw, uy, kadaghan mangyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan nga anniversary, uy.
16: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services? I feel
0: talaga.
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
20: O si Ato Igan, Alex.
21: Akong pagkalamatan ng pasikat ulit, palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan, tamad.
20: Naunsa dahi mo na itsamad yung tiil?
21: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay nangauga.
20: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
21: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
20: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
21: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
20: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
21: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
20: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
21: 5 kabuok.
20: Okay.
21: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
3: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Natungog nung po na ko sa ko ang kaila, sir, nga user po niya na. So, nag-try ko. Nya before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiod-tiod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ani, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gutuhay ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days taga naman naman nagkawala itong akong ibati, sir. O niya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
2: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
3: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
2: 5 months.
3: 5 to 6 months, o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasi ko order dyan sa kuang kailang naapod yan nagabasis kita pa one, sir.
2: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
3: So akong giyawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang tapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang Vegemax Plus, sir.
2: Okay, sir. Salamat, sir.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Unsa may ato igan?
9: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
9: Oh, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Importante yun kaya nalipay, wala po.
2: Wala?
9: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
9: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So, igan, salamat di kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
9: Joel Estina.
2: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilog District, Davao.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
14: Oh, hikala! Di nagkamuat
12: ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
14: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Atong ipon kay ngamulmo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin. O taas, pa sa corners, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgol akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon observahan ko pipila ka simana. Wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroon mo ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
7: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
8: Kano-kano ka na ko, Pastor.
7: Okay. Nangauga. So, pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
8: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa Tagum?
8: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
8: 5 kabuok.
7: Okay.
8: Di marabok akong ganyan. Magpasalamat yung papasal sa Ginoo kay nakita na dito na imamat ka. Salamat kayo sa Ginoo.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, oy?
2: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, oy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Not 8.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Nakaplas po kang aroma na eh.
6: Oo, oh, maugalay. Papalis ko itong pag-anay ka distagom. Nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka aroma. Okay.
6: Hindi ako pala. Naku, nindos niyo kayo. Nagunuman ito. Nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
5: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat kayo.
7: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga, palit o bijima. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang yung gumaloyan. Wala yun siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wag yun siya mo sa gumikan sa bigimat. Dosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong pag-bleeding yun na kung 1 month, wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas gid apol-apol murag kinumo kadagko niingon sila nga mamatay nako kay luspad nako kaayo pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom nako sa bigimak nihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karon tulo adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying B di baya basta-basta magtrabaho ka sa Flying B so naayo to siya so pasalamat to gusto Ginoo nga siya naghatag kanako og taas nga kinabuhi proteksyon kinahanglan jud igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo matinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan so Pastor Dan salamat nga ang panalangin sa Ginoo og proteksyon sa Ginoo bisan asa kanila kaw ang Ginoo nagagayad kanmo so thank you.
8: Mga on na ta!
9: Uy! Kalami sa sinabaw!
10: Naabay kinilaw!
11: Ilabas ang bida sa lamisa!
12: Fuego blend jelly paste!
10: Kalami ane!
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Happy anniversary.
17: I love you.
16: Akong gift ni mo.
17: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di pa.
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
17: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: mo si Teresa Ajero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
0: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas. Din boto, din na ulian. Din karon, dili naman na siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella.
1: Oo.
0: Oh. Tulo karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sidaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Higala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasaplay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasaplay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Mo 98.5

0: Sige. Oras sa Radyo Kaibigan, mga Eksyon ko, 16 minutos man mulapas ang alas 10 sa buntag. Adlaw na sa Migalang Webes, Petsa 25 ng bulan sa Unyo Tuig 2026. Welcome! Sa laing edisyon, mga Eksyon, ng atong Disaster Readiness Program sa CDRRM of Valencia. Uban-uban ta mga higala. Alas 10 hantod, alas 11 sa buntag, mga Eksyon ko, ang atong programa dari sa Radyo Kaibigan 98.5. Sa dial sa inyo mga radyo, mga Eksyon, 98.5 MHz. Unang-una, ato sa pasalamat, may gala sa kinatibok ang pwersa sa Radyo Kaibigan sa atong kaabag karon sa Technical Engineer Joshua Sison, Program Director Engineer Romy Chang, o Station Manager Stephanie Dangalio. O siyempre, ato pong pagpanimaya kang Pastor Dan Dangalio, mga Eksyon. Salamat, no? Kinatibok ang pwersa sa Radyo Kaibigan sa makanunayon nga pag-abag, suporta may gala sa ato nga programa. No, ang atong programa, mga Eksyon, sa CDRRMO. Matag alas 10 hantod alas 11 sa buntag, mga higala. O sa pangalan po sa kinatibok ang pwersa sa City Government of Valencia, labi na ang atong department head sa CDRRMO, Mr. John Ray Arita Valero. Ato may gala nga City Mayor Honorable Ami G. Galario. Inabagan din sa iyang tigpababa. Spokesperson mga Eksyon ug kaabag mismo may gala sa ato nga City Mayor pagtimon may gala ning ato nga panggobyerno former City Mayor John Galario mga Eksyon ko. And then sa ato may gala nga mga City Councilor sa atong pasalamat ato nga kinatibok ang pwersa sa sangguniang ang panglungsod 10th SP mga Eksyon ko. Labi na diha sa ato nga Vice Mayor no Honorable Grisel Galario Fernandez. Og sa ato pong very active, very supportive as nga committee chair sa DRR Honorable Rolando De Centillas Jr. Una may gala, watay mahimo diri sa ato nga tulumanon kung wala pod ang hugot og tibok nga suporta sa ato nga sangguniang panglungsod labi na ang ato nga local chief executive ato nga City Mayor Honorable Ami Galario mga higala. Sige ha, sama sa naandan, kininasab niyo mga alagad sa kahanginan, alagad niyo sa CDRRMO, Mr. Juby, Jubinoni, Ilya Kuni o Sagyapon, wata nag-inusara, kauban na to.
1: Okay, hello, maayong buntag. Ubani kami karon sa isa, sulod sa isa ka oras, alang sa paghatod sa mga information gikan sa opisina no kini si Ayush Berondo gikan sa Training Division opisina sa CDRMO og kwanda just follow and like sa 98.5 Radyo Kaibigan sa ilahang Facebook page og sa ilahang radyo sa tanang naabtan ani ang amuang karong adlaw.
2: Yes. Mayong buntag sa tanan no sa tanang naminaw gikan sa 31 ka barangay ning siyudad sa Valencia.
0: Ayo giti kares. Padayon ron. Sige, basta 31. 31 barangay sa Valencia. Subli, may buntag mga Eksyon ko. Taman sa mabot sa itong signal. Tanan nagpaminaw sa DXRK 98.5 Radyo Kaibigan mga higala. No? Kanhi po na ko ning Pinoyanan, taon-taon po mga Eksyon, mga panahon nga gatingog tadari, panahon sa sayong kabuntagon, mga higala, pagdumala ni Pastor Dan Dangalio. Taon-taon, yun po mig-uban ni Pastor Dan Dangalio sa dito pa kanhi, sa pikas ng mga sibihanan. Pastor, may buntag mo na Pastor. Og labi na sa tanan nga kuan ha. Tanan nga mga igan, may buntag diha atong mga kaubanan sa kaibigan Brotherhood Incorporated. Pinak atong mga pioneering gid sa una, pioneering mahigala diha sa lungsod sa Lantapan, Wao. Sige, no? Banuban ta. Mo po ning ato mahigala nga mga soaking tigpaminaw ning mao nga sibihanan. Uban-uban na ito, mensyon, sa uan na ito, atong giandam ng mga isgutanan, may kalabtanan na sa mga kaliukan sa atong buhatan, no, sa CDRRA mo. But, una na ito, dalikitan atong i-prepare ng mga topiko, sama sa nandan ato sa maigala ng dalikitan, ang ato ng mga emergency numbers, dahil isunod na ito, may gala ang mga alerto tips na ito. Pinagi ka nga, Miss Iris sa Birondo Race.
1: Okay, sa makausap, amo na pong ihatag sa inyo ha, ang amuang emergency hotlines, no? Hinaot ko nga ato akining masulat or mapunbok sa ito mga cellphone. Mm-hmm. Okay. Para sa City Police Station, 0917-718-9191. 0917-718-9191. Another one, 0998-598-6854. Again, 0998-598-6854. Ug alang usab sa ilahang Child Abuse and Anti-Bullying, 0953-5688-354. Again, 0953-5688-354. Ug alang usab sa CDRRM o Valencia Rescue, 0956-135-2663. Again, 0956-135-2663. Og alang usab sa Central Fire Station, 0926-190-3020. Again, 0926-190-3020. Another one, 0985-240-6543. Again, 0985-240-6543. Og alang usab sa ilahang fire substation, 0905-480-7014. Again, 0905-480-7014.
0: Sige, considering daghan pang mga aftershocks, no, daghan pang mga pagtayog atong gakasinati, no, diri sa nasod Pilipinas. Atong balikan ang dapat tamdan sa atong mga eksunan kung adunay linog isip pagpangandam.
1: Okay, no? Dili gid mi mapulan sa paghatag og tips unsaon pagpangandam kung adunay linog kay dili na to mabalaan kung kano saan ni maabot kini nga kalamidad, no? So kinahanglan andam kita kanunay. So ang City Disaster naghatag og kaming tips unsay pag

0: typhoon, nahimo siyang typhoon. Karon nahimo siyang unsa na lang siya, severe tropical storm. Siguro ato dang ipasabot sa ato nga mga listeners kung unsa man nga mga pangalanan ni unsa may posibleng dalaan ni parang nga dunay tukmang ideya, tukmang kasayuran ang atong mga tigpaminaw sa radyo kaibigan diha sa ilang pagpangandam base lugar sa forecast or sa advisory nga gipagawas sa PAGASA. So unsa may but pasabot ana nila ni typhoon, super typhoon o severe tropical storm.
1: Okay Sir Jovno, kana sila na kanang tropical cyclone na to, aduna sila ay 5 ka warning signals. So wind speed ang iyang gibasihan.
0: Basihan,
1: so, siya from signal number 1 to signal number 5. Sa signal number 1, o ginatawag na to tropical depression, ang hangin ni ini moabot og 39 to 61 kilometers per hour o gilauman sulod sa 36 ka oras. So, posible nga naay gamay ra nga kadaot o pagkaabala sa tong trabaho tungod sa
0: hinayrang hangin.
1: Hinayrang hangin.
0: 39 to 61 kilometers per hour ang iyang abdon. So, 39, asan mo na kalayo? Malay-balay? So, hinayrang yun.
1: Hinayrang, Sir Jovno. Dayon sa signal number 2 tropical storm, ang hangin niini moabot og 62 to 88 kilometers per hour sulod sa 24 ka oras. So katong si signal number 1 36 man to, so karon gipaubsan siya 24 ka oras.
0: 24 ka oras nga magpabilin ang hangin sa affected nga area. Pero kusog-kusog na yung hangin.
1: Yes Sir Jove, posible na makadaot sa mga kahoy or light structures nga materials. O posible pod nga dunay brown out na kaninga signal number.
0: Kay laliman ka kuana biya 62 to
1: 88 kilometers per hour.
0: O kung naa sa 88 kusog na oy, mag drive ka og motor 80 imong dagan, medyo kusog-kusog na pag matumba ka na. Delikado na, no? Sige, padayon.
1: Dayon sa signal number 3 Sir Jove, or ginatawag na tog severe tropical storm, ang hangin niini moabot og 89 to 117 kilometers per hour sulod sa 18 ka oras. Kani siya Sir Jove, adunay dagkong kadaot na sa mga balay, pagbali sa mga kahoy o posibleng pagbaha, or ginaandam na pod sila ang mga residents ani nga mag-evacuate na kung especially sa katong mga low-lying areas. Dayon Sir Joe, sa signal number 4 ginatawag na kinig typhoon, ang hangin niini moabot og 118 to 184 kilometers per hour sulod na siya sa 12 ka oras.
0: Kusog na gyud.
1: Delikado na ni siya Sir Joe, na siya dakong kadaot tungod kay mag kung kusog ang ulan, posible nga na dunay baha or landslide. So kanang gina-recommend na gyud ang mga residents nga mag evacuate na kaninga signal number. Dayon ang last, mao niya ang signal number 5, ang hangin niini, mao ni siya ang ginatawag na tog super typhoon. Ang hangin niini mulapas na og 185 kilometers per hour sulod gihapon sa 12 ka oras or mas ubos pa gyud. Kani siya dako na gyud ni siya katalagman sa kinabuhi ug kaptangan. So gina-force evacuate na gyud ang mga residents ani Sir Jove.
0: Sige, so at least importante kayo nga ang matag inahan, no, ang matag amahan or matag membro di sa pamilya maka-interpret, no. Kay mabatian nato nga uy ang bukid noon naa sa signal number 1. Meaning sa dito na tropical storm warning signal number. Oh, so kung ay unana na siya ang but pasabot na nga mao na siya ang hangin pag tropical depression signal warning number 1 nga na dai siya sa 39 to 61 kilometers per hour meaning ang hangin niya ang iyang gikusgon mo abot siya og 31 hantod sa 39 hantod sa 61 kay kanhi na siya 30 to 60 na usab ang category, no, sa previous 30 to 60 kilometers gitawag lang isang tropical depression, no. Hindi na nako kay ma-memorize ang mga numbers adto. So karon nahimo siyang 39 to 61. Dayon na 62 to pila 88. Oh, ayan sa mahimong tropical storm. So ingon na siya, no? Importante mga igsoon kung unsa may gihatag nga signal warning number sa PAGASA, ato siya nga masabtan para nga diha pud atong libel diha sa ato nga mga pagpangandam o sa ato nga mga actions para nga di ta maulahe. Di ta maunhan mga igsoon ko ni tropical cyclone, no? Tropical cyclone meaning mo na siya ang general term or common name sa kining kuan, kining mga tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon. Oh. So kana silang lima, usa ka tawag nila is tropical cyclone or locally known as bagyo. Oh, muna na mga igsoon, libog-libog pa no kanong. Daghan pagkakausab ang iyang ngalan, depende sa iyang gikusgo gakausab iyang ngalan. Sige. Unya mga igsoon ko, ato sang dalikyatan mga higala ang kasamtangan nga ginahimong pagpangandam sa CDRRMO sa City Government of Valencia. Kay hapit na ta mga igsoon ko mutungtong sa July, unya sayod naman ta ron ang month of July ginatawag nato kini og
1: National Disaster Resilience Month.
0: Through executive order ni kanhi Presidente Digong, no? So, dahil na but pasabot may gala nga ang bulan sa July, ato lang ginabalik-balik para nga kanunang labas ato magkaigsunan, gidesignate sa gobyerno sa nasod Pilipinas nga ang month of July, diya tamo focus og maayo mga igsoon para nga ligunta batok sa mga posibleng katalagman nga may tabo sa atong matag area of responsibility. Una nga sa City of Valencia karong umabot may gala nga pizza uno or sa kick off ceremony mga igsoon sa National Disaster Resilience Month, ipigayon ang usa ka Rescue Olympics, no? Nagkadaiya nga mga events nga salmutan sa 31 barangays nga din mag-compete para makita may gala kung unsa kaligun ang City of Valencia. Naana sa linya, posible? Ana kontak na? Atong hinabion mga igsoon ko ang BIPAT Federation President para masairan po nato unsa na i-libel sa pagpangandam sa kabranggayan, pila ba kabok mag-participate. O, naa mga igsoon, mahinabi ni Ms. Iris Birondo. Res, go ahead, Res.
2: Okay, sir. Hello, sir. Mayong buntag. Alang sa kasayuran sa tanan, no, sa tanang tigpaminaw din hiya sa 98.5 radio kaibigan, atong hinabi karon ang Federation President sa BIPAT sunod sa 31 ka barangay, ato siyang hinabion kung unsa na may unsay ilang pagpangandam karong July 1 puhon sa ipahigayon nga Rescue Olympic. Sir, maayong buntag, alive taron no sa 98.5 radio kaibigan, sir. Sir Bernan Carilla.
3: Ayun na, mayroon doon tayo.
2: Oo, kaoban na to diri si Sir Jubino ni Ilya Cuni, si Ma'am Rona, o ako sir, si Irish.
3: Okay, mayroon doon tayo sa tangan nga nagpaminaw, ipaminaw niling stasyon sa Radyo Kaibigan, mayroon doon tayo.
2: Okay, sir. Since hapit na magid ang ipahigayon nga Rescue Olympic, no, naami mga gaming bangutana kung unsa may unsa inyong gihimo nga pagpangandam.

0: Ah, okay. So, ready na gid mo, sir? Ready na gid mo mukumpit karong July 1? Sa imong tanaw, okay na ready na gid ang imong mga tanod?
1: Okay, so, kung mga ready na sila, ganyan mo ba na rin na may mga bagong mga ngayon po nila,
0: Okay, sir. So excited namin, no?

0: ay ano makita po nato sa makita po nato kung unsa gid kaandam ang ato ang mga tanod panahon sa mga disaster. Okay sir, isip dugay na nga pedestrian president, unsa may imong nabantayan sa imong mga sakop, na enhance ba sila o kinahanglan pigit sila dugang training?
1: Ako, ma'am, sa ako nung sa ako observasyon sa ako mga barangay tanod. So, sa pagkakaroon mo, sige sinaga, ginagandas sinaga, training, seminar. So, ngayon na, no? Tako na kayo mga usapan nila sa mga kasi sa mga ikima na dinagigin yung mga national president. So, nalagi sila nakasanda sa kan, ay nagi sa kaming ato mga training na ginagin mo ato sa batalya sa mga niya and then sa mga barangay.
0: Mm-hmm. Kay lagi no, daghan ang bag-upod sa mga tanod, sir ba? So, presenta ng kuan, tanang 31 barangays, present karong July po, July 1 po, sir, mag cooperate ba sila tanan sa mga atong gihimo nga Rescue Olympic?
1: Sa pagkakaroon kay naging patayin mo na itong pag-sumit sa mga barangayan o gani sa mga radio at sa encourage yun na mapin sa mga mga competition ako mo sa may banan nila sa pangsasong pangunan sila kaya makita mo nila pa na ang nagunanay mo perform ang ilang kakumpit no? So yan na panagin sila ma'am mga pangyong.
0: Okay. Oy, wow, excited na ang tanan sir no. Lagi kay aside sa naasay premium, isa sad ni sa kuan nga ma-enhance pud og maayo ang ilahang mga talento sir no, ang ilahang kaalam sa maong aktibidades. Mag-rate ko 1 to 100 sir, unsa mo kaandam karong ipahigayon nga Rescue Olympic?
1: Kanagin mo, mahal din na kagawa po mo, pero magamdan po nila kung nag-report ka rin ang ato mga barangay sa 31 ka barangay, no? So, ako, nakita din ako nga sa ilang kaktibo na yung mga barangay nga na sa mga itikro. O, gano'n na po yung mga barangay nga na kakayo, paminan tayo sa nakapanin ng politan, kahit na sila sa 95% ng ilang pagpangandang.
0: Uy, wow, medyo almost perfect na dai sila sir ba? Posibleng naay na nga naay naminaw ron nga sa nagkalain-lain nga barangay sir, labi na gid sa mga tanod no or sa mga participante sa tuang maong Rescue Olympic, unsa man imong mensahe sa ila sir?
1: Ako nang mo galing na ko ang mga barangay tanod sa training at meeting. Kasi maninya sa ako mga dinasong ko sa ako mga kita na mga makapinili ako na sa nakabano dita o ako siya na ang tao na ito pag asin sa mga distin lugar kung ito sa mga encounter na ito na no? So ginagintan sinapotanan ng mga barangitano o dita sa pagkapinili dahil isang katong kuban ng mga baguhanan sa kayo nga gusto kami matanaw so kung may ito pag-participate din sila, may banang din nila. Hindi sila mabaguan. No, in case na ma-encounter na nila ang mga tangi sa mo. So, mga bisag, kasi pinipidilis yung president, natin nyo kung ako kayo mo. At kami supporta rin ng mga tangiokan sa kaalan siya at mga aris na mga taong kurewan.
0: Okay sir, pwede po na to invite ang matag barangay, mga residente sa matag barangay nga mo witness pod sa ilahang mga tanod no. Kay para ganahan pod sila, na pod sila yung mga gitawag na to fans club ba.
1: Usa na siya mga kanya atong pag pagpastisina sa fire. Ano di siya ng tingnan, ako mo yung mga tanong dyan sa inyong tropa ninyo, anong bante ninyo, ng mga barangay tanong, kung kanong 30 o 40 ninyo. Ipapil, ipapasitin sila na, ipapasitin sa mga unsang pag-aisto, unsang na pag-asit na mga pangitabo. Sa inyong kiss mo yung mga pangitabo, hindi na ako dito na tanong na-train na mga asit na, kung hindi kita tanong ng mga barangay sana sa atong barangay, ang gusto niya na-involve niya ng mga assistant.
0: Okay, sir. Daghan kayong salamat sa mga impormasyon nga imong gihatag karon. No? Dugang pahinabi, Sir Job. Okay na. Sir, sa makausap no, mayong buntag. Daghan kayong salamat, sir, ha, sa pa, sa imong pagtubag sa among mga panguntana. O kita-kita, kits tapuhon, sir?
1: Okay, mama.
0: Okay, so daghang salamat. Mao kadto si Sir Vernon Carelia, ang Federation President sa BIPAT sa sulod sa 31 ka barangay, alias ayang call sign is si Peacemaker. Okay.
2: Sige, balik ta mga eksyon. Doon na natin 45 minutos man mula pas ang alas G sa muntag. Ito sa ato nga disaster readiness program sa CDRR Imo Valencia mga higala. Sa gyapon ha, nakiguban kayo sa kahanginan Mr. Juby, Jubinuni, Ilya Kuni, kauban na to si Iris Sabirundo, Gruna Jean Gansas mga eksyon kung atong mga katropa. No, sa training division sa CDRR Imo Valencia mga higala.
3: Kapag inapuso, maranganit tayo.
2: So, muna mga igsoon ko, ang City Government of Valencia sa leadership ni Mayor Amy Galario, inabagan may gala sa ato nga LDRRMO, no? Ang ato nga CDRRM office mga igsoon ko, Mr. John Valero. Aga pahigayon ani mahigalang usa ka competition no isip highlight no atol sa kick off ceremony mga igsoon ko so unsay kalihukan ana race no gagi na kahanayan ng pizza o no
0: kagahapon sir murag nag final briefing to sila sa office no gisalmutan kini sa CSO React Pulangi, ABC City Valencia Eagles Club, ABC Bukidnon og ang BFP. So ang ilahang topic ani is ang rota sa pagayon nga motorcade.
2: So naay motorcade dayon unsay human sa motorcade
0: ang ang motorcade ani sir as ang route ani is Valencia City Central School, padulong sa Lumbo, Valencia States, to New padulong sa New Terminal then balik na po sa City
2: balik
0: Gym.
2: Sa gym. Then, unsa dayon mosunod nga unsay first activity? Siyempre siguro na opening program. Then unsay mga competition nga ipagayon dito unsa nga mga dula?
0: So pag-abot sa City Gym sir, magready daw sila for most equipped category. So iandam nila ilahang mga equipment no. Then magsunod na dayon na ang fire combat challenge. Then gisundan po dayon sa fire extrication. Dayon gisundan po dayon sa low angle rope rescue. And then gisundan po sa vehicular extrication for volunteers.
2: So, ang magdulaan ni is 31 barangays to include sa mga civil society organizations. So, kinsa ni sila ang mga civil society organizations gani ang mag-compete?
0: Ang 31 ka tanods at 31 barangays there ilahang mga tanods.
2: Oh, dahil kining civil society organization. Kinsay aktibo ang appeal si React Pulangi mo
0: appeal ba? Yes sir, React Pulangi, ABC City Valencia Eagles Club, ABC Bukidnon og ang BFP.
2: Ah so si React Pulangi, ABC City of Valencia Eagles Radio Club og si ABC Bukidnon Eagles Radio Club silang PGBI dili mo appeal ang Philippine Guardians
0: wala
2: sila appeal sa competition. So, kinsa maning na-address si Carancho Incorporated, si isa pa, si Kabalikat Civicom. So, kana lang sila ang posible nga mag-compete. Sige, no? So, good luck, no? Sa, unya, nagtangag ni Ugdagko ng mga premyo.
0: Premyo.
2: No? Gikan sa LGU Valencia. Nga to sa mga posible nga winners, no? Sa, again, no? Sa most equipped. Nga kung bot pasabot nga kinsa tong pinakadaghan og mga ekwipo pang disaster nga mga barangay og mga CSO no dayon dunay fire combat competition no fire suppression no fire suppression and then nay low angle no
0: low angle.
2: Dayon na extrication vehicle accident, no, unsaon pag extricate no ang mga victims. Sige, so muna ang pagasalmutan may igsoon ko niya. Sige, nindot kay na kay Sayuta. Although nga ato nga mga barangay, sige naman na sila responde, no? Samot na ning nasa highway, no? Kini si Barangay Poblasyon, Barangay Bagong Taas, Barangay Lumbo, o Lamailag. O, sige naman nagresponde. So at least, dire sa competition na ay mga judges nga maglantaw kung nabasa proper nga action ang ilang pag-manage, no, sa usaka biktima. Muna nga doon ay competition. Of course, ni ang time, then ang proper execution. Oh. So, usanay sa pamaagi, mata nga din posible ma-improve na to, o kung na may kakulangon, no? Kapaspason baka, no, sa ato nga mga frontliners, no, sa ato mga responders sa 31 barangay. Aside ra ba ana, no? Kung ang City of Valencia dunay ipaygayon nga Rescue Olympics, murag naapod sa province. So naay invitation maturon gikan sa provincial government of Bukidnon nga mag-compete pod ang mga munisipyo og syudad diri sa Bukidnon.
4: Yes, Sir Jove, no? So ang provincial government of Bukidnon through the disaster provincial disaster risk reduction and management division gina-invite niya nila ang tanang local government unit nga magpartisipar sa ika-6th Provincial Rescue Olympics sa celebration sa National Disaster Resilience Month. Aduna kini tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Kinig schedule karong Hulyo 13 padulong 17 tuig 2026 og ang venue ni ini kay sa Provincial Capital Compound, Malaybalay City, Bukidnon. So kini nga kalihukan 5 days ni siya paghimuon, Sir Joe.
2: Wala pa po yung nakahan idea unsa nga mga events ang i-compete sa matag munisipyo o syudad?
4: Wala pa, Sir Joe.
2: So, possibly, parihagya po ni, naagya po ni fire suppression competition, no? Fire suppression, kining possibly ni dito, high angle ni dito, high angle. Anak na may sunod niya. Sama sa una nga nay wasar, no, water search and rescue, no? So saon pag rescue katong naa dito sa tubig agi sa tulay baka migala saon pagdala sa ibabaw, so na mga so nindot siya, no, bot pasabot mahigala nga ang provincial government of Bukidnon or provincial disaster risk reduction management division, no, ga paningkamot may gala nga masiguro pod masuta kung unsa ka andam, no, kung unsa ka hanas ang mga responder sa entire province of Bukidnon nga mo manage mo handle sa usa ka biktima may gala unya. Nakita na baron katong missing person dito sa may pangantukan?
4: Wala pa gihapon, sir. Si Alcarj Zamayla.
2: Saka pila ba to? 31 years old nga ang iyan ini nga taga ko ni taga Pinatilan.
4: Iyang
2: So nagpabili. Taga saan but dire sa Bukidnon nasa Pinatilan ang iya nga pamilya. So until now murag gakakita nato nga nag demobilize na ang tropa nga nagkandak og search, no, search and rescue. So negative lugar ang result within pila na pulo kadlaw.
4: Sobra pulo na, Sir Joe.
2: So kwanto, no, composite, no, na nagkadaiya nga mga local government nga mga responders ang nagtinabangay unya pag sana pag suot dia sa kalasangan para lang pagpaningkamot nga makita but again, no, wala ma-locate mga igsoon until such time nga doon ay pag-demove sa tropa. Meaning, nag-pull out na ang tropa sa provincial government, no, sa PDRRMD, kumikan kay Molagi, no, sa gidugayon po mga igsoon ko. 54 minutos na human mo lapas, may gala ang alas 6 sa buntag. So, ngunana, no, kinanglan magita ma-ngandam, no? kay unsaon man gyud niya man ta may gala sa usa ka nasod diri sa kalibutan ang Pilipinas may gala nga ubay-ubay ta mga igsuon ko og ano ga atubang ta sa Pacific Ocean ubay-ubay may gala ang mga tropical cyclones nga gaagi diha. Oh, there again, manilingan gyud sa ato sa nasod Pilipinas may moagi usay sa Mindanao. Sagara may igsuon dito sa may Luzon area mga higala. Pero di po ta totally safe diri may igsuon. Although lugar nga no Visayas, maka ano medyo lugar nga kasagara heavily impacted mga igsuon. Dumduman nato katong tropical cyclone nga Pablo o so, Visayas area usay sa Luzon mga igsuon ko. So, morgina no ang pagpaningkamot sa tong gobyerno mahigala nga preparado ang matag Filipino no pinaagi sa pag hatag yun og saktong panahon no nga month of July pinaagi sa usa ka gani pinakabag-o 2017 ba nga pagawas ron og usa ka executive order si kanhi presidente Duterte unsa to executive order number 29 no declaring changing the NDCM to NDRM no kay muna may igsoon ko no? Dugay na gyud nga panahon no panahon ro ni kanhi presidente Corazon Aquino gipagawas siya og usa ka proclamation number 296 no declaring the first week of July as natural disaster consciousness week no. Ang July magud maigsuon basi mangutana mo kanong July magud nganong di man sa uban nga mga bulan sagad magud may gala ang nasod Pilipinas ginaatake sa mga pagbaha landslide diha sa month of July no muna nga ay diha man halos ga kaytabo diha pud ning focus og mayo nga atong gobyerno mga igsuon ko nga daghan dapat og mga aktibidades si barangay si munisipyo si syudad si province and even national government nga naka-sentro diha sa bulan sa Hulyo mga igsoon ko no so again pagpaningkamot sa tong gobyerno may gala nga preparado ang tanan no so dili lang po nato isalig ang atong kalawasan ngadto sa gobyerno kita pud mismo sa ato nga panimalay o ato pud may gala nga suportahan himuon po nato igsoon kung unsa man ang kampanya sa atong gobyerno wala tay oras manamilit na ta. Doon na 57 minutos man mula pa sa ang alas 10 sa buntag. Ato na lang pasalamat mga igsoon ko sa kinatibok ang pwersa sa Radyo Kaibigan sa atong kaabag sa Technical Engineer Joshua Sison, sa Program Director Engineer Romy Chang o Stephanie Dangalio ang Station Manager. Ito na sabi ang Pastor Dan Dangalio. Sa ngalan na lamang po sa kinatibuk ang puwersa sa City Government of Valencia, sa atong Department Head sa CDRRMO of Valencia, Mr. John Ray Arita Valero, ato nga City Mayor Honorable Ami G. Galario, ang ato nga chairperson sa CDRMC. Ban po niya sa iyang kaabag, tigpamaba, mahigala, o siyempre, nagsilbi ni nga kaabag, mahigala sa pagtimon sa atong panggobyerno, former City Mayor John Galario. Og sa ato nga sangguniang panglungsod, tanan nato nga mga city councilors at labi na sa pagtimon diya sa ato nga City Vice Mayor Honorable Grizel Galario Fernandez og sa ato nga very supportive ang City Councilor Committee Chair on DRR Honorable Rolando De Centillas Jr. Kini na lamang inyo mga alagad sa kahanginan, mga alagad ninyo sa Training Division sa CDRRMO.
0: Okay, sa makausab maayong buntag. Salamat kayo sa paguban sa mga sulod sa isa ka oras noon. Ang hinaot kami nga nakahatag kami mga impormasyon gikan sa among opisina. Hangtod sunod na to puhong panag-uban din hilang sa 98.5 sa ilang Facebook page Radyo Kaibigan kini si Irish Berondo under sa Training Division opisina sa CDR. Daghang salamat ug maayong buntag.
4: Ug kini usab si Rona Jane Gansas gikan sa batan sa CDRMO Valencia Training Division. Daghang salamat ug gamping kanunay.
2: Sama sa Kanginan alagad nyo sa CDRR mo, Mr. Jube Jubinuni Ilyakone. Salamat sa inyong pagpaminaw. Uban sa panginaot nga untang grasya o panalangin gikan sa labaw makagagahom sa kanunay, igabuhos ka natong tanan. Bukidnon, Valencia City, mayo nga buntag.

0: Ang programa ngayong nabati pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: At agalan tayo is Igana Roselyn.
6: Si Hidyo ko pamina ni pinagpalang musika kadaladlaw niya. Kanang ako yung napong pastor nga maigyod ang gimak pastor. Gainom ko ni pastor kaya akong mata magod. Hanap-hanap ba niya akong nabantayan pastor nga. Hindot niya siya pastor kaya akong mata lahi lagi sa una nga si Hikog inom og bigimak.
5: Giim na nimo og gipatuluan nimo mata.
6: Kita pastor kay na-probe na ko nga maayo gyud ang bigimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
5: Ay,
6: inom ko kada buntag.
5: Ah sige Iga na. Salamat kay Iga og salamat kay Gaya.
6: Tabang gyud ang bigimak pastor.
5: Okay.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
5: Yes, Igan.
12: Mag-design mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
5: Okay.
12: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
5: Okay.
12: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
5: Oh.
12: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa
12: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pasto, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayon, yung panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
12: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga match nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
2: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
7: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
11: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Kinsa ni pala yung taga-asa?
15: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
14: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
15: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
14: Taas ay mong, naman kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
15: Na-koy arthritis.
14: Na-arthritis.
15: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
14: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga wa, di makalakaw?
15: Tulog
14: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
15: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
14: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
0: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radio kay Bida.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: May buntag. Pala ilalang ga kisang ngalan?
12: Prince Magdalena.
11: Na hospital ka lang ga?
12: Ako dahil itong bata, napitipiti sa hospital.
11: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
12: Nakuma.
11: Nakuma ka? Ngano nakuma ka? Nakay sakit o unsay na itabo di ay sa imo?
12: Nadaan sa computer.
11: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
12: Oo.
11: So, sa dahil na itabo?
12: Nag-inom na kong bigyamak. Naulian to.
11: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
12: Pulo kaadlaw.
11: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
12: Oo.
11: So, likay nagdulag computer?
12: Dili na.
11: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
12: Salamat, Pastor.
11: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
13: Unsa may ato igan?
14: Ako po, testimony ang aroma.
13: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
14: Oh, gaplas ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin nga katukatol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
13: Wala?
14: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
13: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
14: Sa Ginoo, Pastor Dan.
13: So, igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan ani?
14: Joel Estina.
13: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
15: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
16: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.

0: Radio Kai Biga.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit gidapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So,

gina na ko siya nga palit og bigjimat. Pagpalit niya bigjimat, siguro to isa ka grapa, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan ang. Wala gyud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muon sa gumikan sa bigjimat. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang bigjimat yun, as in makaayo yun kay katong pag-bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigjimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa bigjimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, pasalamat to po sa Ginoo nga, siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.

0: Bakit siya di palihog taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pambuhanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Nga-tlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka adlaw.
0: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ako si Imanere, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay arong daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakto kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu, aliyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Maayong balita alang sa tumas silingan kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
9: Hala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego Blend Jelly Paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
14: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Oh, 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Bisan kabos kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: O si Ato Igan na Alex.
14: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
13: Naunsa dahil mo na samad imong tiil?
14: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
13: okay.
14: Nangauga.
13: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
14: 4 years na ako na sa giyan din ng mga allergy, Pastor.
13: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga?
14: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
13: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
14: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oy.
13: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
14: Lima ka buo.
13: Okay.
14: Lima ka buo ka kung ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
15: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
15: Happy anniversary, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: The best songs on the radio.

0: sa mahinungdan, ang sonata ng nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamina, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O sa kama init nga kautuhon ni po, kanatong tanan. At nakaramagaling Webes sa Pizza 25 sa bulan sa Hunyo, tuig 2025. And once again, makiigan mo with me, o glainapod ni Adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang gihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi. Dara lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.

Maraming sumusagay ng maayog, maayog, maayog hapon. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Yan Amino Canato Caron sa nagkalain-lain ng radio sets. Sa mga nag-tune in, Amino Canato naglandaw through Facebook Live. Hello po at magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta mga rin inyuhang sa iyong kauduhan, mga higala, no? Kumusta mga rin inyuhang udurihang ilong adlong Webes? Inaud pa nga okay na mo diha sa inyong himutangan karon. Bali pa yun, kalmado inyuhang panghuna-huna o baskog inyuhang panglawas. Kauban sa inyong mga minamahal sa buhay di asamdang na minaw sa atong programa karong kapuna. Medyo hinay po ang imong tingog background ang kusog. Masin si imuha ng isa'y tawag ane. Masin si imuha ng monitor kuya Martin. Kaya ko alang i-check sa akong live. Marag okay naman siguro. Balihag na lang kung adjust imo ang earphones kung nag-earphones ka manggaling karon. Pero masin tuot nga hinay ito mga gala. Pag-comment mo diha best sa maragtaan sa Facebook Live kung okay na ba ang audio ni Lady Diana. Pag sa mga naminaw sa ilang mga radio sets, no, okay na ba itong audio di ha? Klaro raba ta, hinay raba, kusog raba, or tama raba? Hindi ka mo naman gana, salamat ka ayon sa inyong tanay. Magandang hapon sa Kamulong Abaniyod to karoon. Yan Emilio Granato, Kamulong Atag ang sa ilang mga lungagan, Kamulong Gahungin. Sa Kamulong Gaharay-haray, sa Kamulong Gaduyan-duyan, Gagkapi-kapi. Sa Kamulong Gapahulay, gikan sa tabaho or gikan sa ilang uma. Sa Kamulong Gapanikisikay pond, sa ilang Gapanimalay. Sa Kamulong Gasilig-silhig diha, Kamulong Gapanguso sa mga labhunon. Sa Kamulong Gapanghugas plato, Gapanghalay sa mga linabhan. O kung sa panang mga trabahoon sa Panimalay, mga galain, gikabisihan karon. Agupan-pan ka na sa ilang trabaho na busy karon mga gala. Agupan, Kamulong Gapiyahe, Agupan, Kamulong Gadrive sa ilang mga sakyanan. Sa bisan unsa man imuhang ginabuhat karon kaigan ay padayon lamang kasi imong buluhaton samtang maminaw sa programa ni Lady Diana karong adlaw. Alright, because today is Thursday mga gala no adlaw karon ng Webes, which means may babasahin po tayo ang lain na po't gasulat ang baganan sa atuang programa mga higala no. So standby lang kayo dyan, kabalo ko dagan ang excited, gamaminaw, agwitambag sa tuwang letter sender karo ang ilawo mga gala. So standby lang kayo dyan, ayaw mo gawala, ayaw magbalhin mga gala, palihog lang kayo, nagsisimula pa lang po tayo. Karoon daod-daod, sa di paglangay, ito na masahon ang tuwang sulat ng baganan. But before that, magandang hapon po muna sa mga naminaw granato at karoon sa nagkalain-lain ng radio sets at nagkalain-lain kaibigan radio stations na naka-hook up na po sa ating programa. Karong kapunon, hello at magandang hapon sa inyong lahat dyan sa may Surala, South Cotabato. Sa managatsun, LP na Agias 104.9, Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Kaupan po ang itong teknos na rihas or Jules Balinas. Magandang hapon. Huwag sa atong mga palangganiha ng mga suking tigpamina. Kapalaging nag-antabay, nag-ahula at nag-aatang sa programa ni Lady Diana Matag Alauna. Magandang hapon and happy, happy listening po sa inyong tanandiha ang side. Huwag maayong udupon mga ganas sa mga naminaw ka na ito karoon at ang dipita sa may lagindingan na Miss Samus Oriental. Pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Miss Samus Oriental. Sa inyuhang tanandihaa mga gala no. Ay, by the way, congratulations po pala ang atuang mga gwapo-gwapo na mga kaibigan DJs no. Si Kuya Del San o si DJ Chica Babe nag-graduate sila mga gala sa ilang atong niyagi-adlaw man siguro to. Congratulations on your graduations po Kuya Del San and DJ Chica Babe. Maganda sa inyong mga plano sa inyuhang kinabuhi ha. From Radyo Kaibigan, Valencia City, and from Lady Diana. Nakita ramo na ako sa Facebook post, mga gala. Pero congratulations po sa inyo. Sa tanang nga nag-graduate, mga gala, ha? Congratulations po sa inyo ang lahat-lahat. Ako sa ganyan magraghapon sa mga naminaw, karapag karoon niya ka-side sa ating mga gwapo-gwapo at mga suking tigpaminaw. Kapalagi po ang nag-antay sa programa ni Lady Diana Matag Udo. Hello at magandang hapon. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, magala sa Magadamino, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
mahinaot pa dili na the brand out mga higala na o dili na ni mawala agad ang signal na para ganiyeng kaning smooth lang ang dagan sa atong programa karon. Wala na yung mga kakulian nga nagunsa-unsa pa natin. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Tibok Provincia sa Bukid Noon ay kutob sumabot sa atong Sibyahan. Huwag sa tarang nagatutok ka nato karoon sa Facebook Live saan ka mga sulog ng mundo na roroan. Lahat ka mga napita karoon na rukahan na minaw sa atong programa. Maayong habang kanimin na kaigan. Huwag once again, welcome sa inyong lahat. This is once again Love Diary si their DJ Lady Diana. Sa ako ang Lady Diana, dili ko ni mo i-congratulate, graduate na among relasyon. Ay, congratulations sa imo, Sir Martin Lagriman. Ang mo, gana nga, dapat ba nang i-celebrate or dapat bang pagluksaan? Ambot ani sa ilaha, mga gala. Anong nangyari sa inyong dalawa? Kung ano kayo update sa inyong mga love life, ha? Muna, kung namoy time, i-update po ninyo sa Lady Diana. Okay? Nagdahom ko doon nga going strong and happily ever after na yung duha niyang ending di ay dugirang natapos sa inyong relasyon. Naghan may may invested sa inyong relasyon, Sir Martin. O, congrats na lang sa inyong graduation sa pag-graduate sa inyong relasyon. Sir Martin Lakinon o Gangguan. Sama ni mention pa na ako. Amin na mag-raghapon sa inyong lahat, ha? Sana mag-Facebook Live viewers ka ng kapunan. Mag-raghapon at kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Kumusta naman mo mga palangga? Oy, wala may gatubag sa ako. Oy, wala siguro ginigaw sa ako ang mga higala. No? So, ganing nag-inusara at adriwa. Tay, kasturya mga higala. Ay, nabuang naman siguro. Para sige lang kinaaman mo diha sa pikas nga saan. Sa pikas bahin sa kalibutan. Sa pagkawala na sayo, akong asa na makita sa Facebook Live. Palihog lang kong search mga kaigan. Sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Dili mo busy diha paki-follow lang po mga gala sa Facebook page. Karang na 11,000 followers ha. Parami na po tayo ng parami. Just keep on following mga gala. Sa mga para ka-follow diha pag-follow na mo sa Facebook page. Para permiti mo nga notify. Huwag ka nang ma-update mo sa mga kalihukan, mga programa. Huwag mga labas nga balita. Gigan sa ato ang pinalanggang Sibyahan. Ikaw talaga yung mention, kaya na ay masuko. Kinsa man ang masuko niya. Anong masuko man ang siya, alright, no? So, hello once again sa inyong lahat. Palihog ko, share mga higala, besa na Facebook Live. Sa mga nanonood sa atin. Palihog ko, like, share, and comment niya. No? Ayaw mo kaulog na mag-comment mga higala, oi. Masin na kay gusto team ba yung on? Masin na kay gusto i-greet ka man nagsaulog karon sa ilag. Anlang natawhan. Huwag sa mga nag-celebrate sa ilang mga monsteries, mga anniversaries, sana all. Diba? I-comment na radya o itimbayat na nasira sa kanginan mga gala kasi Lady Diana na po'y bahala o basa ni Anang Tanang. Or pwede mo mga text mga gala sa hotline number once again as 0965-60-101-688. Alright, so ato sa nindaga ang pagdagan mga gala ang inyo mag-comment sa Facebook Live. Kadali ilang kaayo, ha? Oh, nangunguna dari walay lain, Sir Martin Lakinon. Hello, Lady Diana, mga hapon. How are you? Okay lang po, sa Lady Diana. Kumusta naman kariha, Sir Martin Lakinon? Ang ato ang buhay pag-ibig or buhay na lang, wala na yung pag-ibig. Bahala na importante buhay, Lady Diana. Ang importante na ginhawa. May hapon na lang kanina ni Sir Martin Lakinon once again from North Cotabato. Amin ako wala ka nag-live sa Facebook, Lady Diana. Kaya wala man ako nakita imong live kanina. Ay, bakit naman? Anong nangyari? Naka-live na karong mga gala sa mga naminaw sa ilang mga radio karon. Live po nining mapapanood ining guwapang DJ. Self-proclaimed guwapa. ang itong programa ha, naka-live na karon sa Facebook. Makita ka lamang ninyo ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City.

yung Facebook page, mga galaog. May nga po rin sa iyong palanggadi kang Sir Nestor Subala, nagsata ng friends, og sa mga igaga, og sa tanang staff ng radyo, kaibigan, magandang hapon eh po sa inyong tanan from Angelica Binata with yon. Yan nga, Purug Dos, Hillside Mountain na po. Masyalat kang Ma'am Aira, ay Miss Aira, og enjoy sa vacation. Amping, pa-request tayo ng song, San Man Tayo Dadalhin by ELC Pabloy. Salamat po. Tama ba na akong pag-pronounce, Ana? Sana, Pabloy or Pabloy? Parang nagbuot-buot ako na nag-pronunciation, Ana. ELC or Elk ba na? Elk ba na pagbasa? Basta kayo mauna na, lady. Oh, may kapag ka, Miss Aira. Graminyo, karato, karon. Nag-enjoy sa imong vacation niya. Sana all nagbakasun, bakasun. Kita ani mo kita bakasun ani mo ka. Sa damgo na lang kita magbakasun ani. Ang nani mo yung si Martin Lakino once again from North Cotabato. Request kong song, nami-miss ko na ang I Love You mo. Pag-i-play ko pa. Sige, wala nag-i-play ka rin taon-taon. Sambay ka lang dyan, Ma'am Angelica Alisusukunog ang ako ang BFF. Nanakad sa may purok doy, bito kaya Valencia City, Bukidnon. Naatay caller, pero kadali lang dili sa magtubag. Si Lady Diana, mga gala ha. Uyan na tataon-taon, magtubag o tawag, makiigan. Inigumana na tugbasa sa atuang sugilanon, karong adlaw. Alright, it's already 1:27 in the afternoon. Ano-una ba disyata na po sa kapunod mga gala? Og, panahon na para magsaya. Panahon na para tumasahon. Sana po, lain na po nga sulat. Gani padala sa atong programa, karong kapunod. Gamaoy atong paminawan, atong taga-agpagtagad, atong himay-himayon, atong sabdon o kung si problema, gabuot patambagan sa atong sender, karong kapunod. Sa mga excited nga baminaw ni Hawag Butang Magkanglaro Sender sa dipaglangay, here it goes mga kaigan, ang sulat nga ipadala ka na to karong gabunon. Maalad Bonnie Letter Sender, dear Lady Diana.

Lady Diana. Tinuod yu di ay ang Gaba DJ. Tanang daotan nga binuhatan na agyoy sangputan. Ako di ay si John Lady Diana. Dili na ko tinuod nga pangalan. 28 years old og na ako'y live-in partner. 25 years old, si Jella. Upat na may katuig nga ga-live-in, Lady Diana. Ugmutugan lang ko sa tinuod sa inyuha. Dili ko maayong pagka-partner kang Jella, DJ. Na ako'y laing babae sa trabaho, Lady Diana. Huwag, nagpalit gud po kong laing cellphone para did tumiduha magsturyahanay o ganatanan gitago na ko sa akong live-in nga si Jella. 3 weeks ago, naay team building activity ang among kumpanya. Ug dito sa initaw mi mga ligo, Lady Diana. Grabe na akong pamugos kang Jella nga paubanon ko. Ug nihangyo pod siya nga mukuyog daw siya, DJ. Pero wala ko ni sugot. Kay gusto nako masulit ang panahon nga kamira sa akong side chick ang mag-uban. Grabe gid nako kadautan, Lady Diana. Pero tinuod yun na ang ginaingon nila nga walay aso nga makumkom, DJ. And to make the long story short, nasapnan may sa akong side chick ug nahibal-an ni Jella ang tanan-tanan. Wala namang kuylot sanan, DJ. Sulitugan ko nga ako ang salatanan ug dangayo kog pasaylo sa iyaha. Sa katapusan,

DXRK Radio Kaibigan. Mo 98.5

0: 98.5. So naayo tong tudlo nga nasamad.
1: Naadlo ko siya, Pastor, dahil hamok siya na inanudlo ko man. Ang panhamok na yung mamalito pa. Anong mizima.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
1: Sa isang kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
1: Oh, one kada kuan na ho. Dato pa yung mga gikuan po. Katong ipangukit siya ginagkabot sa kuan. Samad man ang panhamok siya na naisa sakit nga diabetes.
0: Oo.
1: Nagkukuloy. Ikaw na tagtaga sa Vegemax. Grabe nila na bumutang ang tambay. Amang gabon ba na daw? Lagu pagpalit ang Vegemax. Nalalipay, Pastor Dan, kay ilang namalita sila kay agila kuno obo wala ikaw makatabang na sa imbi makatabang na imbi mag si Pastor Dan kay inilinga na ni Jag grabe ako kada adlaw gusto ko na mati kada kadlawon amuray tabang na nasa aho sakit sampan sa ako mga mata nga ako alam ko tuo gusto ka mo sa ako kay kagano man ko nindo mang hambo gusto ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo usually sa magsimba ko. Natuloy ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayon.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
0: Yes, Igan.
5: Mag-testimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
0: Okay.
5: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
0: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, din na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
0: Oo.
5: Tulo ka buton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa
5: Diyos. Nauna, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
0: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, kadaghan mangyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy?
11: Nagkunot
8: pagod ang aktang ni Muyots.
9: Dahil uway mo rin magkatapal ko aning event. Kadagahan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing Beauty ani Dye.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

XRK Radio Kaibigan.

0: Alright, 49 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 49 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries, your DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nagkikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio sets. And of course, sa mga naglandabag hapon sa Facebook Live, welcome back sa inyong tanan. Alright, mga kalanan, so na atay unang caller karong kapunod. Ato aning tubagon, kay basig muhatag ni siya sa iyahang tambag sa atuang sender karong kapunod. Alright, hello, may hapon, 686. Hello po.
1: Hello,
0: may hapon. May hapon, sino po ito at taga-asa po?
1: Si Lani, Jerry Salombo.
0: Si Ma'am Lani. Ay, magandang hapon sa iyo dyan, Ma'am Lani, all the way from Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon sa ikalagad ni Lady Diana sa imuha karon.
1: Pwede mag-greet?
0: Yes, naman. Mag-greet lang ka. Dili ka mo tambag sa tuwang center.
1: Dili lang siya ako matambag, Lady Diana.
0: Ay, nagmahiyain ka ayaw siya. Ma'am Lani, makagala siya.
1: Mag-greet lang ko, Lady Diana.
0: Alright, sige po, go ahead. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
1: Okay, greet din ako akong parents dito sa San Martin kay Mama Casita Olango din sa Hubapa. Then sa ako na lang din mga friends, mm-hmm, like Carol, Mikaela Romeo, Wincy Houston, Beth Maglangit, Angelica Conog, Maylin Martin, Lily Tungki, Ate Sarita Dulao, Ate Leto Ledesma, Sunny Boy Mundial, Kuya Ricky Promin, Jim Castada, Aljo Namukaskat, Victor Simon Landoy Guapo, Arlene Bayan, then sa ako din ba ng si Joker Misa din, sa ako anak si Princess Kira.
0: Alright.
1: Then sa ima po at Lady Diana ang guwapa.
0: Ay, salamat.
1: Then ready na ka, request of song.
0: Yes naman, ano ba nag song, Ma'am Lani?
1: Juan, sana'y Sana'y pagbigyan mo ng pansin.
0: Sige po, ato aning i-play karon taon-taon, Madam Lani. Kita lang po.
1: Awana,
0: Sherry, Diana, greetings
1: coming from Lani of Lumbu.
0: Masarazzo, kaibigan.
1: Anthony, morning.
0: Hi. Bye. Goodbye, and maraming salamat. That was, once again, Ma'am Lani. All the way from Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Pinaghapon na sa iyang tibong kamamilya at aside sa may Lumbo. Salamat kaayos sa inyong pagpaminaw sa atang programa, Garong Kapunod. So my God, ano, ito lang nabasa ka kanina sa kasulat. Ito ang may atong himay-himayon. Ito ang daga-pagdagaan, Garong Kapunod. Ito ang hataga ginagbay ng mga pagtambag. Ito ang letter sender nga nagpadala sa iyahang sulat, mga higala. So na natin ang dawat ka mga text message at comments sa Facebook Live. But before natin ay basahon, mga kaigan, ay magkalimot ng ating programa. Hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga ramino nga doon ay ginapagbati sa ilang kalawasan, susama sa ubo, sipon, nagkatulkato sa pani, trioma, arthritis, pamaot sa lawas, panood sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, baka ha, nga dugay na nimang ginakaulaw di ha. Gamitin na sa atong kinakusgan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Kaya gawas gibiktibo ka ayo kiniya, dili po kaangin mabalaka, tungod kay humot kinigdil oily sa atong kalawasan. Og labaw sa tanan, dili magkamansya sa atong mga sanina, mga gala. Ingo na nagagatganino at gamito ng atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Arigyapag rato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula na hinimo gikan sa 25 ka mga pulong at aron, mga prutas o mga erban. Maong dili kadingatan nga ng epektibo panlaban ni pag-ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamay mano ba na ko ang balatian, mga gala, gaya-gaya po sa tuag Vegemix Plus Herbal Capsule. Matod ni Ana ang ubay-ubay na o dili na maihap ng mga testimonya nga atong banungog deres kahang na nagikan sa mga taong voluntaryong nag-testify at nagbarayan sa ilang at akong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayaw ang ilang nagalaing-laing sakit. Ano ba na nag-testify yung mga gana tagas o blood sugar, diabetic? Ano ba na tagas o dugo or na ay hypertension? Ano ba na tagas o uric acid? Ano ba na mga ulceron? Ano ba na tagas o pride? I mean, ako man mga gala no, na ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan, mga cysts, mga myoma, na api yung mga almoranas. Ako ba na mga dengue patients, mga kaigan, ni ganibalik o normal lang ilang platelets sa liyang miinom sa itong Vegemax Plus. Ako ba na ay pneumonia? Ako ba na ay kidney failure? Ako ba na pila nagkabulan nga naglubog? Walay bakot-bakot tungod kay ay dili masamot ng ipang bati sa ilang kalawasan, no? Pero gamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Kini mga galagikan good mismo sa ilang mga baba, ha? Gamit ang pila lang kakapsula sa ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule, nakaangkon o kaayuhan sa ilang mga sakit. Unang dili tamatingala nga nung gabalik-balikan, nagpalit agad ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Ug nanong kusog kay in demand kayo ang Vegemax, mga gala, no? Okay, daghan man ang nakatry, daghan po ang niangay. Kasi nga epektibo ka kayo, mga gala, no? Proven and tested na po ang epektibo ni ini. Unang sa mga naminaw diha nga wala pagin sukat nakatry sa itong Vegemax Plus Herbal Capsule, sulayi lang ninyo, mga higala, ha? Wala may mawala sa pagsulay, mga higala. Ug malay na ito, diba? Sa pila lang kakapsula ng imong imnon diha, mawala ng imong sakit nga dugay na nimo ginatago-taguan diha. So once again, ha, agad ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule, wala itong Aroma Plus Herbal Oil. Papalit kini mga gala sa ito ang Caibican Center ng Himatang sa Ground Floor sa Alicuna Emporium, Valencia City, Bukidnon. And available din po ito dari sa GRD Printing Services sa may second floor sa EMQ Building at bang lamang sa NVM Valencia. And available din po ito sa nakibigan alto sa regalain-laing lugar sa atong wait lang, sa atong mga kaibigan radio stations, sa atong mga kaibigan partner radio stations, at sa atong mga legit and authorized dealers, available rin po ito, mga higala, ha? Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana, at a Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsule. Lady Diana, salamat sa imong pagtubag sa akong tawag. Oy, ikaw di ito. Amang hapon na lang ganin mo ni ha. Naglanto sa dog around si Ma'am Lani from Lumbok, Valencia City, Bukidnon. So much for that, mga gala. No, once again, welcome back sa inyong lahat. Og malhinda sa itong hiskutanan ng kapunod, mga gala, ang sa kasulat nga gipadala sa atong programa. Na ito ang nagibasa ka ganina. Aha, manod pa, mga gala, no? Makaingon yung tagnas sa huli talaga ang pagsisisi. Walay pagmahay nga mag-una, mga gala. Di ba ka? Kasi tanawa karon si Sender, di ba? After all, tao man sa tanang-tanang nang hitabo, karon pa siya nakarealize. Karon pa siya nagmahay o maayo nga wala na ang babae sa iyang mga kamot. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kasi nga, katong uyab pa sila duha, yamang ginoangan ko, di ba? Aminado man siya, mga gala nga, siya gid ang sayop, di ba? Sumanod ba niya, samtang live-in sila duha sa iyang uyab, nabot sila ang babae sa ilang trabahoan. My goodness, aha. O kung wala sila nasapnan, di gidin taon mo ang kuning ambot na. Maglagot po kung si imo sender, ha? Kung si unti ka karoon. Amot lang, kung wala sila nasapnan, mga gala, no, di po mabuko, di po siya muhunong si iyang binuhatan ngaway klaro. Diba? Kung tungod kinasapnan man sila, matod po niya, gibulagan siya sa iyang kabit-kabit sa trabaho, hitang-tang pagod siya sa trabaho, mga gala. Kung sa pasad, gibiyaan siya sa iyang live-in partner, deserve rapod, sender. So, I mean, pasensya ha, no? I mean, diliban ko kaning, diliban sa ingon nga ginagawa na itong sender, no? Pero, kabulo mo sa mga gala, si iha maging sayop, di ba? Aminado man siya ang iyang sayop. Pero marag maglagot po da ba? Kani pa hinumdum ginistanan, mga gala, palihog lang po, no? Kung ano yung mga partners karon sa inyong kinabuhi, kung committed mo sa usa ka relasyon, ayaw na mo pag binuang pa, palihog lang po. Kaya sa sinugdanan, ragid na happy-happy, exciting, mga gala. Kalugayan, ana, no? Amot lang, magmahay ragid gihapon mo sa katapusan, ana, mga gala. Kung ikon pa ni Sender, wala gi-assume nga makumkum Lady Diana. Tama yung gaina. Ibig sabi kung saan pa na ni magtago-tago diha inihang lihim nga relasyon, kumbaga. Mabalaan ramang yun niya po na. Itigig pa maagi ang Ginoo nga mabalaan ragi hapo na. No? Kaya yung taon sa galuis yung partner Sender. Ay! So, kung wala sila nasapnan eh, huwag itan, di itan masayod yung partner nga ginabinuangan na sa iyang likuran. Painom-nom sa tanan, ayaw jud mo pagpasako, pagsordiasis. Ayaw po rin daw. Dili sa ayaw gid mo pagparakop, mga gala. No? Ayaw ninyo buhata, palihog lang ko. Napabugre, Sir Martin, kung si Onte kagano. Kasi bigyan ang mga gala, no? Kahit kailanman, hindi magiging tama ang mali, mga kaigala. Tanawa karon grabe na niyang mahay na gusto pa sa liha na balitaan niya nga di ba gibiyaan naman siya sa iyang live-in partner kaya uli mo to sa iyang ginikanan sa ginsa naman siguro oy biyaan yun ka na balitaan niya nga buntis di itong iahang kabit-kabit niya sa iyang trabaho pagkahit pa rin siya niingon kaya niya na-realize na di gina siya gugmahan atong bayhana nabiyan saon tama na nahitabo naman na nagbunga naman inyo ang sikretong relasyon o ganon maning nautana sa unsa kong buhaton Lady Diana para mabawi inako tong ako ang live-in partner. Maunay pinda kada kong pangutana. Naambot lang kung matubag bara nako karon Sir Sender ha. Kaya mismo ako, no? I cannot guarantee. Dili na ko magarantiya sa imuhang mabanik pag imong partner sa imuhang. That's the very sad reality. And that's the consequences of your own doing, Sir Sender. Resulta raman na sa imuhang binuhatan, di ba? Dili sa ingon nga, I am putting all the blame in you. Pero talagi, nahitabo naman ang tanan. Pero, nindot po ninyo, magkuhaan ni mo na leksyon sa imuhang kinabuhi, Sir Sander. Nga, palihog lang po, di ba? Sa tanan nga naminaw, ha? Kung ano ito nagbase ni yung kaagi ni Sander karoon. Palihog lang yun. Ayagid mo pagbuhat o dautan sa inyong mga pares, mga galay. Magbuhat na ng mga utang na magkaguba sa inyong relasyon. Sa mga gusto mo advice, mga gala, actually, nanatid na nga dawat nga mga nagkalain-laing opinion, mga gala, sa may tungkol sa itong Sunder karoon. Ano na ibasahong karoon taon-taon? Pwede ko mo mag-text or tawag, mga kaigan, sa itong numerong 0965-60-101-688. Once again, 0965-60-101-688. Amot po aning uban lucky, gano'n? Dili man sa lucky. May grupo din sila ron. Oh, Liliana, inita na po ni mo ng mga lati. Sige, atong kung ano, ato para fair. Amot lang po ano yung ubad ng mga tao, no? Mababae man o malalaki. Anong dili mong gita kabulo mo kontento, mga higala? Uy, no? Once ganing nga committed na ka sa usa ka tao, please lang po, magpaka, si tawa ganing? Buhata kung unsay, kining matarong. Kadali lang ha. Sige, ito aning hinahinay nagbasa ni mga comments sa Facebook Live, mga gala. No, wait lang ha. Don sharing po. Ay, salamat sa pag-share, Ma'am Lani. From Diana Compass, Sihaga. Maing hapon, Lady Diana. Magandang hapon po sa iyo dyan. Watching us through Facebook Live si Ma'am Diana. Ay, pala tagpangalan ni Diana. Ay, hapon si Imu Haria. And from Sir Martin Lagino, ito ni Masahon. Value people while they are still choosing you. Ano pa lang ang linya, mga gala, no? It will hit hard yun. Ang pingin ng mga tao, pahalagahan mo ang mga taong nagmamahal sa'yo samtang na pa sila sa imuha. Kaya pabuta sa puntong mawala sila sa imuha din, magmahay-mahay na dayon ka, di ba? Because once they choose themselves, there will be no coming back. Nandiyo uban mga tao. Kung napasakitan na sila ng tawhana. Kasi kung saan pagluhod-luhod, pangayog pa sa ilong mabalik ka, lagi mga tao nga dili na gina sila mabalik sa imuha, mga kaigan. Lagi na grabe nga trauma, grabe nga kasakit ang ilang nagian sa imong mga kamot, lagi na sila mabalik, mga gala. Eh, mismo ako naman siguro, mga kaigan. No? Siguro akong partner, nagminuang sa ako. Like nga, ganang cheating yun. Nagbuhat yun sa kanang pangangaliwa o oh, nagyos sila yung babae, no? But lang, parang di na ako makita ang galingan yung mabalik pa sa iya, ha? Na, Nina, real talk lang mga gala, no? Nagi mga babae nga, nagi mga tao nga, nagi baruganan sila ng kagalingan. Once mabuhat na sa ilaha, dili na gina sila mga kaigan. Never take someone's love and patience for granted. It has limits. Learn to appreciate someone's love before it's too late. O, di ba? Kaya nani mo ma-appreciate o ma-realize ang halaga ng isang tao pag wala na siya sa imong mga kamot. O, kanang nga panahon, magmahay-mahay na lang yung gaana, di ba? Ulahin na gitang pagbasol. magka-realize nalaga si mukong lingon. Sus, no? Kung gitarong pa siguro na ako sa ugna. Kung wala pa ako nagbinuang sa iyaha. Kung higugma pa na ako sa pagtaron. Kung wala pa na ako buhata sa iyaha tanan-tanan. Napasiguro sus ako akaroon. Kung sad gi pa minawon, ba? Mang ayaw po yung taon ninyo paabuta, no? Sa ingon na nagapunto mga higala. Ay, sir, bray, padungwag-dungwag sa lady niya na. Ay, kabalo na saan, Sir Martin. Hindi na kinahangla ba dungog-dungog pa kabalo naman siya. Abi sa kinsa naman siguro, no? Para sa kuang mga gana, cheating yun ang pinaka-worst nga posible ni mong mabuhat sa inyong relasyon. Agawan butang siguro kung masipyat siya, papasaylo pa, di ba? Pero kung cheating na gani, no? Abot lang. Kung ako ba, baka pasaylo. Alaga, pasensya ka. Hindi man i-about sa kuang mga gala, no? I mean, sa uban ba siguro gamin na karoon, di ba? Cheating yun ang pinakadili nila gustong may tabo sa ilang relasyon. Huwag yun ay butang makaguba yun sa pila na katuig ninyo ang panag-uban. Pagkapila na katuig, itukod nga pagsalig mga gala. Maguba good ones involved na ang laing babae o laing lalaki sa inyong relasyon. Manang value, ha? Value people while they are still choosing you. Ang pingi, huwag pahalagahin. Higugmaa o tarog ang tao nga nahigugma sa imuha samtang napasilas imong mga kamon. Kaya maabot sa pambagay, kung maabot ang panahon, no, na biya sila pili o ninila ilang kagalingon, wala na gilki mabuhat. Kaya naging mga tao, nga hindi na gina sila mabalik pa sa imuha, bisag kung saon pagid nimo. Parang Sander, no, I mean, I pray, God will give you kaniyang kalinaw sa imong panghuna-una. Huwag ka nang kalipay sa imong kinabuhi. Pero amod lang, I cannot guarantee and I can assure you na kadang babae nga imo na gibinuangan mo balik pag ito sa imo. Kaya naging maingon nga, once is enough for a wise man. Uray ko'y ako gani, cheating jod, walay ba, walay bali, 8 years. Sani, walay bili ang 8 years dati. O, di ba? Isa kinsa naman siguro, no? Kung involved na gani ang laing tao sa inyong relasyon, murag mo ginay sinagdanan nga maguba na gid ang tanan. Diba? Kayo, naiuban nga, bisag pila pa nagatuig, oy, no? Bisag pila pa nagatuig ninyong panag-uban. Kani si Sir Martin, oh, 8 years na ko, no? Ilang relasyon. Pero the moment nga na ay nagbinuang, na ay nag-cheat sa ilahang duha. Impas yun. Impas ang bahaw. Maguba yun ilang relasyon, diba? Walang sa mga wala kana sa mga gatarong karon sa ilang relasyon, padayunan na ninyo po, ano, I salute you. I really commend all the people na gatarong sa ilang relasyon, kanang gapalangga o nagtarong ilang mga partners, kanang mga dili gid makuha ilang atensyon sa ubang tao, kanang mga dili gapadala sa mga temptasyon. I commend you and salute you kus inyo ha mga higala. Pariyo na lang gitanin niyo kay mo ginay pinakasikreto para mulungtan ang inyong relasyon. Pero kadang mga gabinuang nagkaroon des ilang mga kapikas, di po kumaingon nga padayunan na ninyo. Ang kusnoton na mo. Parihog lang po, no? You have think twice, think thrice. Think as many as you can, mga gala. Una-una agad yung nagtangang inyong mga desisyon sa kinabuhi, mga gala, ha? Kaya dili na bigod mabalik ang panahon. Kung nabuhat na nimo, nabuhat na ginanin mo, huwag ka na nga, dili na nato mabalik pa ba nga, sus, kung pwede na nagbalik ko ng panahon, o di ko na ako nabuhat to. Hindi na nato mabuhat pa, mga gala. From ano mga text message dali ha, gadaling ato ring basahon atong isa-isahon ang mga nag-text sa atong programa mga higala. Uy, lubat ang atong cellphone mga kaigan. Good luck sa ato ani karon. From 886 Matod Pania. Wala ka nag-live sa Facebook, Lady Diana. Nag-live ta karon. Si Mama Angelica man siguro niya. Live ta karon mga gala, ha? Nagkita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Ay nga po, DJ Guapa. Kumusta mga kadira Guapa? Okay lang po. Salamat na ba yung hapon? Kini mo niya, Mama Angelica. And from 340, uy, taas ka ayaw iyang tambag. Maano ba niya, no? Hi, Ate Lady Diana. Good PM. Tambag lang ko gamay. Sender ang gaba, dili magsaba. Oy. ang intro pa lang to mga gala ha, pero mayroong sakit-sakit na gito. Ang gaba dili magsaba. Nganong gusto pa man imong balikan ang imong live-in partner nga ikaw na mismo ang naguba sa inyong relasyon. Agoy. Na real talk si Sender. Pasensyo Sender ha, pero ikaw magud ang kinahanglan. Istoryahan og maayo ani kay ikaw magud ang nagbuhat sa butang nga nakaguba sa inyong relasyon do ha. Diba? Gimanod ba ni Dexter de Rino? Nganong gusto pa man imong balikan ang imong live-in partner nga ikaw naman mismo ang naguba sa inyong relasyon? Sa imong tanaw, balikan pa ka kaniya. Diba? Nagtarong siya o na imuranggi. Giusikan ang pagsalig. Oha. Nagtarong siya o na imuranggi. Usikan ang iyang pagsalig. Muna yung mga butanga, sir ko. Dili ka patulog sa imo sa matagabi, Sir Sender, no? Ang iyang pagugma, iyang pagsaling sa imuha, imurang giusikan. Aha, ang pagmahal nga gihatag niya sa imuha, imurang gisayangan. Ang tanan, naghuna-huna ba ka Sender nga nasakitan ang imong live-in partner? Mas maayo rasab nga gibiyaan kaniya kay wala pud kay. Wala pud kay ayo, okay, murang nag nag-strong na gyud niya. Kalma lang, inom sa tubig diha kadali. Nag-strong na gini si 340 mga higala. Kung marang isayangan ang tanan, naghuna-huna ba ka Sender nga nasakitan ang imong live-in partner? Mas maayo rasab gagibiyaan ka kaya wala pong kay ayo. Ang bahin po sa babae nga imong gibuntisan, kinahanglan ni mong barugan kay tinuyuan na ni mo. Marang sakit-sakit na gini nga mga pulong mga higala ha. Dapat nimo nang, I mean, real talk lang po ni, no? Kung po ni kinahanglan mga pulong ang kinahanglan na madunggan ni Sender para po mapukaw siya diha. Kinahanglan nimo nang barugan kay tinuyaan na nimo. Kung magduha-duha ka, nga dili imuha, ipa-DNA test, di ba? Ingon ana ra na. Kani nga mga pulong, sir ko, dulot kinis kabukugan sa atong Sender karon. Kung namin yung manggaling sa itong programa, galong ka puno, no? Tama yun, di ba? Anong imo pang balikan ang tao nga ikaw naman mismo naguba sa inyong relasyon do, ha? Ang iyang pagsalig, iyang gugma, ang iyang tanan-tanang gibuhat para sa inyong relasyon. Imurang gisayangan mo, Sir Sender, na karon makigbalik ka. Dili ko na ingon anak kadali, Sir Sender. I tell you, ha? Dili na ingon anak kadali. Kaya ang pagsalig na naguba, lisod na kay na ibalik, Sir Sender. Og nasakitan gito sa oy. Dili ilalim, no? Very, very traumatic experience ni para sa iyahan. Bahin po ako sa babae nga, imuhang nabuntisan. Kinahanglan magpakalalaki ka. Atubanga ang bunga sa imuhang tinuyuan. Bunga sa inyong nabuhat duha. Nga, pagpakalalaki, Sir Sander, huwag mong takasan ang responsibilidad mo, diba? Kung duda ka, dili imuha, no? Mura gina hindi, no? Hindi natin ang kunon, mga galan. Pero kung duda ka nga dili imuha, then kung nakikwarta riha, pagpadiyan ay test mo para masayod ta. Para masayod mo kung sa gitinuod, kung imuha bagid na or dili ba. Salamat kasi mong tambag, no? Si 340. Paraminaw, kanato, kanon, ang kutag-asa ni siya. Shoutout na lang sa iyo, John. Salamat kay sa imong pagpaminaw sa atong programa. Kumusta the lady diyan na nagkabalik rajud ko sa imong programa at pa shoutout na lang ko kay Kakay at Carol kang Mikayla kang CJ kang Javar kang Ismael kang Telma Maglasang. Salamat at the lady Diana, magandang hapon din po. And maraming salamat din po sa iyo dyan. Minyo karado ako sa Sender 340. Sala jud niwon a Sender nga nung nagpasakop ka. Dili lagi ngun ana oy ang bilang. Kung wala siya nasap na, hindi lang kwento sa'yo piyang gibuhay. Wala yung ingon nga, you are never sorry unless you got caught. Tama ba? Lyrics man as kanta, mga gana. Dili sa mga pasaylos ang nabuhat. Kung wala siya nasap na, mga higala, muna yung nakasakit diyan. No? Sir, kung maunay butang kanang mas... Nagkapasakit sa gibati sa katong iyang live-in partner karon, no? Kung wala siya nasapnan, hindi gusto mo ang konseng gibuhat. Hindi siya mga ipasaylo. No, and sa lugar, no? Kano, for the rest of her life, bali, blind kaayos sa mga panghitabo, nga kakaitabo sa iyang likuran, no? Mas maayo gyud no, maayo gyud si Lord. Iyag yung reveal ang tarang mga butang na nakatago sa katong babae. Pero ang sound taman sender, no? Pero ikaw yung madututan ani imong sulat ka. I hope kaminaw po gano'n sa mga tambag na itong madungog karon. Para na magyapon is imuha. Para po magkabalog ka kung unsa ka grabe ang imong nabuhat atong babae. Okay, marag. Masin, feeling mo ba nga na kanang dali ra kayo sa pabalikon, kay lagi wala na ra ka mabaw imong nabuhat. No, hindi po ganiyan kadali yan, Sir Sander. Ni kasakit para sa part sa babae. Mo nang dito ba kaingon nga dali ra kini mo sa mabawi mga ira kay sorry humana dayon di gid na ingana Sir Sander. Masin nga lig di na gid tumabalik sa imuha amot lang boy. Mo nang leksyon na gid dapat ni ha. Take this as a lesson. Next time you'll fall in love, the next time nga mo engage ka otro relationship, please lang po. Wag mo nang gawin ito ulit, di ba? Kabalo naman ka kung unsa kasakit. So ano ba ta otro Sir Sander? At least man lang nakanagatunan, di ba? Nakanagatunan para mahimo kang better version of yourself para sa tamang tao po.

Jayla ni Gloria. Good afternoon, Lady Diana. Pag-greet ko kang Manong e Gloria, kang Nikki Sarmon, kang Tatay Jose e Gloria, kang TC e Gloria, kang Baby Love. Salamat watching from Kiungo, Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon sa iyo dyan, sa inyong tanan diyan nga naminaw karato karon from Tungan-Tungan, Kiungo, Tungan-Tungan, Valencia City, labi na kanimo diya Sir Jayla e Gloria. Kauban sa imuha nga dibog ka pamilya, mga kapasilinganan, kapalitihan o kabarangay nga naminaw karato karon. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Oga, salamat kaayo sa inyong pamilya sa atong programa. And from Dolores Vera, shoutout po DJ from Tivoli, South Cotabato. Wow, magandang hapon. Magandang hapon kanimo diya, Ma'am Dolores Vera, nga naglandaw kanato kan sa Facebook Live. Na nagod from Tivoli, South Cotabato. Salamat and once again, magandang hapon po. Rekos kong song, namimiss ko nang I love you mo, pag-i-play ko pa. Sige to, nag-i-play ka rin taod-taod, Bap Angelica. Salamat ka ayaw po. And as far as I can see. And from 3362, oy mga tag-as, kailang tambang mga gala na. Marag dagan yung siguro gisapot sa ato. Ibasa ka ganina. Madad ba ni good afternoon, DJ Lady Diana. Shoutout sa Dolores family, dali sa Alani Blandapan. Oy, magandang hapon. Sa inyong lahat dyan, Dolores family from Alani Blandapan, Bukidnon. I want to give advice to the sender. Sige po. Face the consequences of your actions. Dili na nimo mabugos ang girl nga mabalik sa imuha kay sakit kaayo imong gibuhat sa iyaha. And for me lang, dili ka deserving sa love sa girl. Dili ka kung ka-deserve sa gugma sa babae. No? Maong bear with the consequences kay kabalo na bang ka sa imong gipang buhat, sender. Kung nakaburos ka at ubanga to og panindigi, nasayop na gani ka, dugangan pag inimo og sayop. Nasayop na gani ka, dugangan pag inimo og sayop. Leksyon na ni si imo, sender, dapat contented na sa atong partner and do not cheat. Kanilang Lady Diana, salamat po. Talaga niya, di ba? Dapat maging kontento tayo mga gala sa mga partners, no? Anong pangitaon ba magiging diha mga gala? Uy, maging kontento ka na. Di ba? Kung sa'yo na, diha, maunagod na. Uy. Ito na yung uban mga gala nung di sila kabulong makontento ay. Murang ilang kalipay ang kasakit sa ilang partner. Which is very wrong mga gala, no? Sala agad na inang ginabuhat mga kaigan. You have to bear the consequences of your actions to kuno, Sir Sender. Matod pa ni Texter. Imo man ang binuhatan, imo man ang tinuyuan, din agwantahi. O panindigid ako na ito imong responsibilidad sa bata ang inyuhang imuhang anak. Itong babae ang imuhang naburusan. Another texter here from 4248. Madu pinag-isapot ko sa ibong sender, Lady Diana. Kalma lang po. Nag-unsa na, ibang high blood naman ni sila, mga gano'n. Gisapot ko sa ibong sender. Nakahinumdum ko sa akong past. Ay, nakarelate di ay. Nakarelate si texter. Nakahinumdum ko sa akong past, DJ. Nag-seat po lang akong live-in sa una, Lady Diana. Og sakit yung kaayo. Sakit lagi kaayo na. Digid na lalim ang kasakit, mga gala ay. Dili lang nato ma-feel kaya wala man sa atuan na hitabo, di ba? Pero kung ayamot lang, hindi mo nato i-ampo. Pero unta yun nga, dili ni nato experience, mga gala. Kaya lahi gini nga level sa pain. Lahi ni siya nga level sa kasakit, mga gala. Nga murag, dugay kayo mawala. Nga murag, perminti nang nanunot sa imong kasing-kasing ang kasakit, mga gala. Labi na kung pila na mo katuig o grabe ni mong pagpangga sa iyaha, grabe ni mong gugma sa iyaha. Tingin ko na na radi ay, di ba? Nasa ilang babae, kinatagutaguan sa imong likuran. At isa na anami anak, DJ, wala na good ko ni balik sa iyaha kay mahadlo ko o truho niya. O di ba? Ang trauma mga higala, dili gina mawala. Hangtod na ano ang fear nga basig o turong na buniyag buhat sa imuha. Maring kasagaran sa mga ginapangsitan mga gara. Dili na sila mabalik sa tao nga nagsit sa ilaha. Inaanam mo gunang kahadlok. Di ba ang pagsalig wala na diha. Naguba na. Lisod na kaya na ibalik ang pagsalig mga gara once maghuba.
Nanay, mga, sige na lang din kag-overthink. Pero na lang kamahadlok, kapasin utruho niya. Kapasin na nabot siya ginabuhat sa akua. Nanabot siya sekreto ang ginatago sa akua, no? O grabe ka, miserable ang ginabuhi kong perminti na lang ingon ana, may galaw. Anagay kalinaw. O garaw, nakapartner ko, buutan. O tarong nga lalaki, DJ, pasalamat yun ko sa Ginoo, o, diba? Redirection lang na ni Lord sa imong life. Salamat ta, no? And I pray, Sander, puhon-puhon, makatagpo po kagta, saktong tao nga para sa imuha. Pag hinaot-pot niya, magbaka, maging tamang tao ka rin para sa kanya. Samantong mga butang, imong nabungat sa una, nga imunang gibasulan, ay natubuhata utro sa imong next nga ka-relationship, Sir Sander, ha? Please lang po.

Dapat ex-surgery, kabit pa more, Kuya Arnold ne. Kabit pa more, git mga gano'n. Kamot lang, oy. Talaga magkatawa, taga marang maglagot, ang inisurya. Una isa mga naminaw di ha. Balik-balikon, good na ako, ni palihog lang po. Huwag niyong gawin to sa mga partners niyo. Kali mo na kay uyab karon or minyo na ka, ayaw gid ni buhata mga gala ha, sa imong ka-partner diha. Palihog lang po. Ang kugmaa, nagtarong imong partner diha. Kumalik hatag sa Ginoo sa imong. Magandang hapon, Lady Diana. Magandang hapon ni Busy Zan. Itong gwapa nga Grace Renton from Banga, South Cotabato. Nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Shout out sa iyo dyan. Maghapon once again, Ma'am Grace. Salamat ka ay simugtan-aw sa atong program.

Kapasara di ay kay Ma'am Queenie, I hope nga naminaw ka. Kinsa mag-inimuha, Sir Martin? Ma'am Aira or si Queenie? Oh, di pwede duha-duha ha, isa-isa rag yun. Kasi baka ingon na lang kag, sana dalawa ang puso ko. Wag naman. Kapasara na lang ka, Ma'am Queenie, diha nga naminaw ka rato karon. Kunsa mo na nimo sila, Sir Martin? Lahi agad niyo sa mga gala. From 6140, what about a good PM Lady Rihanna? Pasadad lang ko. Pasadad lang may dere once again sa Maramag DJ. Tambag lang ko gamay ay sa sender. Pangayog pa sa ilo sa imong nabuhat sender o gunta. Dili na di mo utruhon pa kay dili na sa mula ka utro. Kana lang DJ. Kana, kung mabalik pa ang babae sa iya, ha? Diba? Kung galing man, no, nga, naabay na bilin nga gugma ang babae sa imuha, tagaan ka niya second chance, Sir Sender. I mean, what are the odds, diba? Malay na to, diba? If ever manggaling, nga mabalik ang babae sa imuha, kato yung kalip and partner, huwag tagaan ka niya second chance sa inyong relasyon, then please lang po, magbago ka na, maging better ka para sa kanya, Sir Sender. Ayaw saya nga intawon ang lain nga chance sa nga iyang gihatag sa imuha, Sir Sender, ha? Pwede pa ni Dexter dere, ayaw pangayag pa sa ilo o ayaw na usba ang imong gibuhat sa iya, ha? If ever, tagaan ka niya chance balik, no? Malay din nato, di ba? Madala rin pangayag pasaylo tong babae na iwan anak kahumok yung kasing-kasing sa imuha. Pero please lang, kung galing man pasayloon ka, Sir Sender, ayaw po pag-abusar, Sir Sender, ha? Please lang po. Ay, nausbay mo nagabuhat sa iya, ha? Ay, naluway po din tawong ka sa imong, imong partner, uy. Para magod sa iya, ha, ang sulat karon. Ay, talaga ba? Nakarelate po din ni Zia di ay. I hope nga naminaw ka karoon ng Queenie. Magandang hapon po sa iyo dyan. Ay, bababa, shout out. Ay, shout out po sa iyo dyan, Ma'am Stephanie Perez. Ang nanonood po sa atin niya sa Facebook Live from Tibuli, South Cotabato. Magandang hapon.

Alright, time check. Makikigit is ready 2:26 in the afternoon. Alas 2:26 na po ang sakapunod. Huwag ka mag alas dami po muna kayo dyan. Stay put lang kayo. Kaya mabalik pa inihang DJ later on para sa paghantog ng finale gatambal para sa tuang letter sender karong adlaw. And while waiting, mag-alaw, aminaw po ta sa inyong

DXRK Radyo Kaybigan. Nadi 8.5.

0: mo. 98.5.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ah, yes. Akin sa ni og taga-asa?
2: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
1: Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes. Ah, pwede ang bawaan ang pangalan?
2: Si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corallian.
1: Okay. Kaibigan Elsie, kung sa may atong ipabot sa kahanginan?
2: Ay, nagpasalamat po ang Luigi Max. Isa may nagpalit anak. Kay Dubay na po ko. Mga 13 years na. O ang akong malatian sa sinabuhi. Bukta ko. Mama tong malana ko ng sigig. Kuan sa radyo ng Luigi Max. Nagpasin ko kapalit. Pagpalit na ko. Naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
1: Mga naman mo...
2: Anong kayo nakaulakaw, so naaram ako sulod sa balay.
1: Ah, murag naman ang kagusog?
2: Oo.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
2: Oo, naulian na kong
1: naulian ka?
2: Kusog, nakatimba ko itong naagyan mo.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
2: O, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Pero naman kami yan, hindi nagpaminaw sa imuang.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
2: O, naami din sa Ohaw, sa Ginoo, Santo City. Bukan din man din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me makatext na
1: So, salamat Igan Elsie, salamat din kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Yes, Igan.
7: Magkasimay ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
7: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
1: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka Igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Ginoo nga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga, itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga, muragid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: May good news!
12: Hello, oy, unsa koy good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
13: Sama sa large format outdoor sticker.
14: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

Alright, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 ko rin 5 na po sa kapunod makiigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat and maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga tambay paghihapon sa ato ang Facebook Live karong kapunod. Welcome back at maraming salamat po sa iniwang tanan. We're gonna be airbound to the very last part of our program paghatag og finale nga tambay para sa tuang letter sender si Sir John nga nagpadala sa ihang sugilanon karong adlaw. And ato ring basahon ang advice ni Lady Diana para sa tuang sender karon. So kanimo sender maing hapon ay kanimo diha. Salamat sa imuhag pagkamatinud anon. Og dili sayo ang ingamuangkon sa ako gilingong sayo. Apan ang pag-angkon mauna ang unang lakang sa tinuod nga paghinulsol, Ma'am Sender. Sir Sender, rather. Tinuod nga dunay sangputan ang matag desisyon nga atong buhaton. Sa dihang mipili ka nga limbungan si Jella o gibutang sa peligro ang inyong relasyon duha alang sa usa ka temporaryong kalipay. Nasakitan nimo ang usa ka tawo nga misalig og migugma kanimo nga tinuray. Ang pagkawala sa trabaho, ang pagkaguba sa inyong relasyon, o kaguban pang mga problema nga misunod, dili pa sabot nga gisilutan ka sa Ginoo, Sir Sender. Apan sa kini ka pahinumdom, nga ang atong mga binuhatan, aduna epekto nga dili lang sa atong kagalingon, kundi usab sa mga tao nga atong gihigugma. Panayaw usab gawat igpaglaom, Sir Sender. Ang tinuod nga paghinusol, dili lang kay nagmahayta tungod kay nagliso na ang atong kinabuhi. Ang tinuod nga paghinulsol mao ang pagdawat sa atong sayop, pag-angkon sa responsibilidad o pagpaningkamot nga mausab bisan wala pa'y kasiguraduhan nga mabalik ang tanan sa una. Just a little faith, cause baby I believe. Naging unang pulong sa Ginoo sa 2 Chronicles 7:14. Kung ang akong katawhan ang itawag pinaagi sa akong ngalan, magpaubos, magampo, mangita ka na ako, magmubiya sa ilang daotan nga dalan, mamati ako gikan sa langit, ug pasailuon ko ang ilang sala, ug ayuhon ko ang ilang yuta. Morning, Sir Sender! Adunay posibilidad nga mapasaylo ka ni Jella. Apan walay bisan kinsa nga makasaad nga makigbalik sa nimo. Ang pagsalig sama sa usa ka bildo, Sir Sender. Kung mabasag, dili na gid na lisod na kaya na ang mabalik pa sa orinal niya kakahimtang. Pero kung kamugyod ni Jella para sa usa, ang panahon o ang imong tinuod nga pagbag-o, mahimong maghatag o ikaduhang higayon. Apan kung dili na, hinaot nga imong dawaton kini uban sa pagpaubos o gamiton ang maayong maong kasinatian aron dili na nimo usbon pa ang samang sayo. You know the Mr. Sender, ang pinagamaayong pamatuod sa pagmahay, dili ang mga luha o ang mga saad, kundili ang usa ka kinabuhi nga tinuod nga nausab. Yan lamang po. Thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat ng padala sa ilang mga tambag through text, call, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. Huwag sa tanang kaiubang kanato o karong kapunon, naghang kaayong salamat po sa inyong tanan. Huwag marapad po, hon, mag-uwan na magyapag kita, susamang oras, susamang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang persa ng 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, iba't ibang kaulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na itong tanan. And to God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pagsalamatan ng pagsikap ulit palit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ng kanang kuan. Tamad.
7: Naon sa tayo mo na itsamad yung TL?
8: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
7: okay.
8: Nangauga.
7: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
8: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ang aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka itong pag-anak na ko sa tagom?
8: O, lima kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
8: Lima kabuo.
7: Okay.
8: Lima kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: May good news!
13: Hello, oy, unsa koy good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kaday pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malik
4: tayan nga kita mutaliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

What?

0: Diba? Kumusta? Kumusta?
1: Aboy!
0: Yan pa. Ako, kadyot ng kayo. Mapasalamaton kayo ko sa Ginoo. Kay karon pag yun nag-send akong anak. Nag-i-post na sa ilang bulletin sa ilang school nga sila duha sa iyang first cousin. Maka third year na sila sa ilang medicine. O, diba? Yeah! Pila na lang ang years, ang puanan yung kaayo ang sigakod sa eskwela. Inani dahil yung, kung sa una dahil nuloy, di kayo kong mama kay tulo biya mi nagdungan og college, sumanglakaw mi, tulo mi kabuok, luya dahil ito kong mama, no? Karoon magganing ako rang usang anak mo yung mulakaw, kay mag-eskwela na po, magtulo-tulo, magani akong luha. Kaya ito pa kaamu ang panahon, nga tulog yun mi mulakaw, so triple sa gid ang luha ni mama. Triple. Ba't ka na yun? Ako mag-story ako mag-uha nga. Naglakaw daw na mo. Ako mama, maklay-maklay daw sa dike. Masigda ngayong hilak. Kanilate na ko. Hilak na ko doon yung side. Muhuwat na po doog. Semestral break. Kaya makauli. May nalang gani ron. Kaya na yung mga... Onsa na? Video call. Pero really, gid. Ang kanag yung thought. Kamulakaw. Kamuhana ba? Mingawon jug ka. Anyway, no, sa mga parents kanay mga college students, ay mga postgraduate students, so hugtanay gitalig bakos og pag-ampo. Oh, yahay talig pamahid sa tong mga luha. Kay tingbiya na sa tong mga estudyante. No? Sa una sa college pa mi, halos kami tanan igsuon gi pa eskwela mi layo sa among papa. Gipalayo gid mi. Kina siya reason nga ipalayo ang estudyante para ko no ma-independent. So sa imo pang formative years kabalo na kamo diskarte sa imong life kay kunara ko no nasa Cagayan or nearby nga si magpanawag sige og panghasol. So mas maayo ko no tong tuwa sa layo kay mo diskarte gyud. So madala gyapon na sa daily life namo nga inani ga trabaho na nga naanad ba nga sa tanang panahon mo diskarte gyud dili siya dependent. Magstorya na lang ka sa sitwasyon human na og sulbad kay mo na siya ang naandan nga kung ikaw ra isa independent gyud ang mindset. So mao na guys akong gyangyo akong mga anak nga sa ilang college days diri lang sa Dool unya na ko magmedicine ayha magpalayo kay base unya di na pug ko magopisina nagsige na lang pug kog atong dito sa eskwelahan di ba mo diha gyud ang lai Joshua. Tanghan niyo sa akong kabagulang ang anak nga magmedicine mag-college siya sa layo ningon siya nga mauban ko ni ningon ko siya mauban ko nimo. Dili pa ko emotionally ready gabiyaan og anak. Di ba? Ni sugot ta lang pud siya sa duo ra siya nag college. So, sa iya nang medicine dito na sa layo. O kadala ka mahilak ang mama. Nakilak lang sa good-tagod. Wala, ay, isa kung nakamandita sa mama, mag-inabugadob sa nasa, pag-abot sa anak, kilak, gid na. Ano, gid ka, na? So, tiko kinsay mga banggitan din ng inahan. Ay, na naamahan, kamarag, tough, mangina sila, tough guy, char.
1: Tough guy,
0: baka, hilak ko din sago, oy. Ang mama, gid, bisa gid ang tago. Bisa gid ang tago, mama. Hindi na, mula ba naman din nga panahon, ato lang ni i-enjoy ni siya nga moment, kaya na mga crying moments.
2: Tama!
0: Sa mga goodbyes, di ba? Oh, ningin siya nga, ni-reply pag i-chag, sa di lang mi, kadali rabit ako mabalik. Dali, bago ng, ano sa na po, November. Napagay time nga November, wagid na kauli. Kaya maragula, nagin sila yung bakasyon. Kaya feel in po na silang teacher ka ng mga research ng mga long vacation. So, dito nagin po sa December na po. Oh, di ba? So much for that. Itimpla na niyo yung mga herbiva din ha. Para andam-andam sa mga kagabion. Like, plano, like tumong. Ah, bawal ito yung pakatawa, Adi Joshua. What? Nami kayo guys ang Herbiva na siya ay kick of yung aftertaste niya. Ma-feel gini mo ang kick, ang taste good ka ng sa virgin coconut oil. Nanam kayo good siya, nanam. So kung kisa tong gikulangan good siya yahang kuan ka ng pangpasiga good, gamura good siya o flashlight kahayag ang utok. Pwede na po nyo i-mix unsa nga mga coffee ang inyohang gusto. Ako kagabo, gabuhato na ako. Ako ang broad coffee, isagol na ako ang Herbiva. Half na lang lagi akong isagol. Kalisod lagi ang one sachet. Kay maka ipikto siya as raw boasts. Kabalo na mo ana guys. Kabalo na mo anang mga butanga guys. Sige. Unya, kaya nga bright naman ta ni Joshua, kaya nga pinamanta. Magsugod na tas tong topic ko ha. Ito man yung magustuhin hisgutan ka tong nagvangvang. Nagvangvang over there sa Tacloban. Anong Tacloban City guys? Muni siya yung lugar ni Tambaluslos, ay sorry, ni Martin Romualdez. Sa inyong lugar, kung magbiyahe daw kuno ka, o kanang lunch transportation from Mindanao to Manila, pag mabot na guno ka sa Katbalogan, sa Samar, o kanini ang Tacloban, diha na manggawas ang mga lubak-lubak, kadalan nga grabe gyud, kalubak. Ang inang public market dito, ang inang atop, grabe gyud, kaulan nga magbaha gyud maayo. Dayon, nako did na, nako'y boardmate nga taga dito gid sa Tacloban, antay gid kay siya, antay gid kay siya Marcos, antay gid kay siya kanini ni Romualdez. Kay siya mismo nakasudong unsa ang ilang lugar, no? Kan kayo ka discriminating kayo ba? The poor must remain poor and the rich must be the richest. So muna na itabo nila dito, dako kayo ang gap sa poor and rich. Kanalandaan ang dalan, no? How could ani ka na may progress kung ang dalan grabe ka lubak-lubak, di bang investor? Mukuan gyud na siya, mo talikod gyud ana, mo hawa gyud. Inang pag public market, so mao ang scenario. There was an instance nga nag-ulan, gi-video sa ako ang boardmate, gi-send niya ko siya mo ni among public market diri o. Oh. Oh. Saan taman lagi nga nag-election, wala may contrast Romualdez ka before pa filing pa sa kanang certificate of candidacy or whoever nga mahibal-an nga interesado mo file sa posisyon nga iyang gadaganan, ipa-disqualify na niya. So, mudaog siya ka wala siya kontra. Unsa wala na siya sukad na kontrahi. So, the same thing na interest siya sa presidency, iya nang tumbahon daan iyang possible nga kontra si Sara Duterte para kumudagan siya president puhon. Wala na siya kontra. Kay bisan sa ila sa local election, wala gina siya kontra. Kaya gina ang ipapriso or ipadisqualify ang kontra. Alright! Atong June 22, adunay shooting incident sa Tacloban City. Nga nakahatag o nakadangat o kamatayon sa tulo ka estudyante o 20 kasamaran. No, ang storya ani dito sa Facebook, gi-post man ang conversation aning duha ka mga ninalang, ang 14 years old ug ang 15 years old. Kani si Niwa nga mao ang 14 years old, siya ang nag-inganyo ngadto sa 15 years old nga mag shooting spree sila. Ano, mag-massacre sila sa school, ana. Ningon dayon siya nga mapriso ta ana, nitubag si 15 years old, nitubag si 14 years old. Bro, I studied the law. Gistudyahan ako niya ang balaod. Nga 15 below, dili mapriso. So, kato si 14, wala siya criminal liability. So, wala siya conviction, wala siya imprisonment. Si 15 years old, dingin siya nga, ikaw ka 15 years old man ka, there will be a suspended law. Dili ka mapriso sa regular nga prisuhan, dito ka mapuyo sa bahay pag-asa. Kaning mga puyanan sa mga, sa DSWD, katong mga juvenile delinquent. Katong mga akusado sa maong sala na 15 years old nga wala pa po ni above 15 years old pero na more less than 18 years old. So dito na sila mag-check in sa balay pag-asa. Ilang conversation inana ha, well planned siya. So moto ilaha na dayong Namugna ang maong insidente, tulo ang namatay, 20 ang samaran. So unsa man ni karon ang maong sitwasyon under sa atong balaod? Mapriso ba or mafailan ba ang kaso ang katotoang 14 years old? So itawag namo ni sa mga lawyer ang pangilinan law, kaning juvenile delinquency law. Kani siya nga balaod

15 above but less than 18 years old, na siya suspended ang iyahang kaso. So, unsa may buhaton kung ang akusado sa maong krimen below 15 years old. Under the law, kang kaso kinahanglan ipasaka gihapon kung ang akusado below 15 years old, dili tungod kay kanang aron nang gyud ma-dismiss ang kaso. Makinahanglan gid siya nga i-file ang kaso kay aron ang iyang tagtungod parents baka or iyang guardian mamahimong civilly liable sa maonga sa laod, no? Bisan wala siya criminal liability pero naa siya civil liability. Oh, kanida yun ang 15 years old and above but less than 18 years old i-file ang iyang kaso aron mapamatud-an kung kani nga akusado nag-act ba siya, na ba siya discernment, na ba siya sa siyang saktong panghuna-huna sa panahon nga iyang gihimo ang krimen. No? Unsa kuno ang discernment? The mental capacity of a minor to fully appreciate the consequences of his or her unlawful act. Oh, example sa mga kanang kinatibuk-an pag-consider or circumstances pag-determine sa korte sa discernment, no? Through social worker, ang practice na to ani kay social worker, kung butang ta ang akusado sa Valencia, ang social worker sa Valencia, social worker sa court, social worker sa region, mag-conduct na sila case study with respect to juvenile, kanang CIL, Children in Conflict of Law. Then, ila din ang isubmit dito sa korte on silang recommendation whether or not the child acted with or without discernment on the commission of the crime. So, unsa may mga circumstantia or totality rule nga makadetermine ang ato mga ang social worker nga doon ay discernment. Una, the minor's appearance, attitude, comportment and behavior before, during, and after the offense. So, nakita dito sa exchange of messages, unsa ilang behavior, unsa ilang attitude. Kanang laisyo pa kayo English speaking pa mga kanahan, no? Nga napanas lang yung mga, ayan ang conversation is sagol English. Well-planned. So, sa ako ang bias, sa ako ang initial, sa ako lugar ang capacity, although dili ko social worker, katulad dahil lang conversation, dako na to kayo siya nga proof na the 15 years old acted with discernment. Kay pamalano man niya. In fact, silang conversation, they were aware of the crime and they were also aware of the possible consequence of the commission of the act. Nag-isigot sa dito sa ilang penalty, sa ilang possible imprisonment, sa ilang possible conviction, no? Nasle awareness. So, usa pa ni it also includes on the nature of the crime. So, nature of the crime, say possible adto makapatay sila or makakommit sila og mga samadsamaron. The minors alleged cunning or shrewdness. Cunning unsa gid sila ka mga daotan og panghuna-huna ba? The weapon used. Ang 15 years old, nag-refuse na siya ka wala siya gun. But the 14 years old kanang suggest nga naa siya gun, pwede siya maka-secure pag another gun para magamit sa 15 years old. So, di ba, well-planned. Attempts to silence a witness, wala man po din siya attempt. And any disposal or concealment, wala na, kaning last two, wala na nagibuhat. Ang kaluoy lang ani, kay accordingly, ang tag-iya sa pusil, isa ka police officer. No? Isa ka police officer. Gikawat nila ang police officer. So, naapagid nooy na apektuhan nga panginabuhi tungod sa ilang daotan nga pamalano. Unsa man ini ang kanus-a man pwede masulod sa bahay pag-asa ang kaning Children in Conflict of Law, no? Kung under sa Juvenile Justice and Welfare Act, kung makakommit sila o serious crimes. Unsa may mga serious crimes? Parricide, murder, infanticide, kidnapping, and serious illegal detention where the victim is killed or raped. Robbery with homicide or rape, destructive arson,
rape, carnapping, where?

the driver or occupant is killed or raped, and offenses under Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, punishable by more than 12 years of imprisonment. Ang kanay manggod siya nga more than 15 but less than 18, lenient kayo ni Pangilinan Lo, sama ka lenient gyud ni Kiko Pangilinan, nga iyang gi-consider ang child who is in conflict with law as neglected child. So unsay but pasabot ka neglected child, no? Gineglect na siya sa parent, sa community as a whole. So kinahanglan kuno nga amumahon sa bahay pag-asa aron na ay intervention. Muna no, ang government na responsible sa ilaha. Pwede ba ma-imprison ang minor? Kung 15 years old, 15 and above years, 15 and above to 18 years old, if they are found guilty of an offense, will automatically have the sentence suspended without needing to apply for it as long as the child was below 18 when the offense was committed. No, so na siya'y sentence suspended ang iyang sentence, no? Immediately, instead of immediately imposing a judgment conviction, the court first determines any civil liability and then place the child in conflict with the law under a suspended sentence. Dili na siya automatic nga ang bata nga nakasala ipadala dito sa prisuhan kung makaabot na siya og legal age. So atong legal age is 18 years old. Kung maabot na siya legal age, ang korte i-dismiss niya ang kaso o maghahatag o final discharge sa maong youth offender under a suspended sentence once a supervising social worker confirms that the objectives of the rehabilitation program have been met. So kung nakasala siya, kanini ang ato example, kanin Tacloban shooting incident, kay 15 years old ba nini ang mura og fidudidog buhok, murag angkol og namong, no? Ang case will be filed against him. Ibutang siya sa bahay pag-asa. I-hear ang iyang case. Pabayron siya sa korte og si iyang family. Pabayron og civil indemnity, civil liability nga to sa hingtungdan. Whoever was the victim. Whoever ang victim ani-ani. Dayon, while the case is in ongoing, nananga siya conviction before mag-abot siya 18 years old, dili siya basahan sa iyahang kaso nga nag-abot. I-hold siya ba? I-hold. Pag-abot niya 18 years old, kanang dito lang sa siya supervision sa bahay pag-asa na social worker under nila para sa ilang rehabilitation, whatever program, nga intervention program para nga somehow inag-abot nilag 18, matulid na panguna-una. Nag-abot na nilag 18, upon recommendation of their social worker, ng supervisor nila, na siya fully rehabilitated na, i-dismiss dayon ang kaso. But based on the recommendation of a supervisor, na bisan nag 18 years old na siya, dili pa siya fully rehabilitated, pwede maka-file o recommendation ang supervising social worker ngadto sa korte nga ayha na siya ipagawas, ayha na i-dismiss iyang kaso, ipaabot sa siya 21 years old. Ana. So dili but pasabot nga below 18 years old automatic ma-dismiss ang kaso, no? Kung ma-dismiss na ang kaso, either katong 18 years old nga fully rehabilitated na siya upon recommendation sa supervising social worker or ipaabot siya 21 years old, ma-dismiss yung kaso after ana nga mga period, depende sa circumstances. Mawala na iyang kaso ka, ma-dismiss man ang criminal liability. But it does not erase the civil liability or financial damages nga obligado sila mubayad ngadto sa biktima. Kung ang child in conflict of law, confidential na ilahang mga folder, dako kay na magbabag ilang folder, CIL, so meaning child in conflict of law, and
anybody, dili pwede mo basa ni anak kung dili ka responsible. Kami nga mga lawyer, kung dili mi ang handling lawyer, dili mi pwede makimarites, makibasa. We have to respect the confidentiality of the information. Kung ang child fails to comply the rehabilitation program or willfully violate its condition, the child may be brought back to court for the execution of the original judgment. Muna ni siya. If the offender turns 18 while still under a suspended sentence, the court must determine whether to discharge a person under the service of the sentence or extend the suspended sentence until the person reaches 21 years old. So, bisag abot na siya, butanta, pag abot niya 18, may pag yung supervising social worker, na wala niya, ma-serve, dili siya fully rehabilitated, i-extend siya 21 para lang yun nga mabag-o siya. Oh. Pag abot og 21, dili good gapon siya mariporma kay psychopath good siya, nagit siya gifted nga utok nga kung mahiwi ang yang alot, mudunggab siya, whatever, no? Kanang uncontrollable ang iyang mental state. Dili po siya insane, pero nahanagi siya, tulibag-bagid siya. Kung dili good muhatag ang supervising social worker to recommend for the dismissal of the criminal case, pwede na siya basahan sa korte o sintensya, dito na siya mo serve sa regular jail. No? Kuna na siya sintensya, after 21, if the penalty is more than 6 years, dalaon na siya dito sa Dapicol. Kung below 6 years old, dirira sa ato ang mga local jail. Alright, Joshua? Nagkasinabot na tabata? Kaning discernment man ang ako kayo nga issue. Sa akong tawhanon, oh, no? Akong ubos ka panghuna-huna, kato sila nga mga aduha, kako sa katong 15 years old, para nako, no? Ako, diliman ko social worker, para nako, nag-act sila with discernment. Ka well-planned. Well-planned as to when the crime be committed. We will commit the crime kay mo pa niya tong edad. So, kabalo sila sa balaod. Conscious and aware sila sa crime to be committed and the possible penalties. They also planned as to where to access the pusil sa mga gun, no? Dili gid siya maayo. So, sa balay na mo, we have a conversation. Unta lagi ko no, katong mga gun owner, magkuhan ko no, kanang nagido ko no, seminar sa gun safety. Ingkong possibility mang good, if kanang in caso na emergency, unya imuhang gilak ang imuhang firearm, unsa ni mo pag-access sa emergency kung nakalock siya, di ba? Na po siya reason. I think, pinaka-practical, Ana, is proper orientation sa children. Kaya ako, nagdako ko sa panahon sa martial law. Sa panahon sa martial law, bisan mga civilian, well-armed. No? Wala ka kabalo sa kontra ni mo, katubang mga NPA o katubang mga military. No, different angle ang abuses. So, ang tendency ang mga civilian adto kanang armed. So, nagdako mi nga nay mga firearms sa amo ang palibot, but we were well oriented. Do na touch ani siya, kamubuto ni siya. So, wala pud mi nagdako pud mi nga wala gid mi naghilabot. No, orientation sa bata nga muni may consequence. Pero despite such orientation, pwede makabalo ang bata nga diha gihipos, pero dili pud nga pirmi lang gid niya makita, no? Kawata ka balo sa curiosity sa bata nga mukiraw ang utok yun. Labi pa ni mga lalaki. So, ibutang sad siguro sa in such location where not easily accessible to children. Ano lang sad siguro, no? Kanang, dili man siguro siya nakalak, pero natago, no? Kalisod bang gid kayo ng kanang displayed gid sa inyong household ba? Nga gibitay gid niya, nga naglingi sa bata, nagmata nakitaan na, di ba? Nabaya gyud na mo to ba gyud kog na isa tanas nga naagi maghugaw sa tungod utok unsa pamot pa niatong mga bata nga volatile kayo mindset samot pa nilang mga dula-dula nga rublax nga giragira di ba dili maayo ang ilang mental state dayon labi pa kani mga psychopath nga enjoy gini sa giragira
Di na sila masatisfy sa ilang giragira sa cellphone. Dito na sila gusto makakita og ilahanag yung personality ang actor dito sa tinuod nga gira, no? Muni niya ang ilang background is the play Roblox kaning giragira. Shout out sa mga parents, we also have to monitor atong children kani mga giragira. Ka ako nakakita ko sa akong anak mga around 8 years old siya, kadula siya ning Roblox nga gagiragira. Na yung ko nga I don't like that kuan nga di kay murag naka tendency ana ang aggressive kay dili ko gusto nga imong gidula mo ni muna kay somehow na ka nang mentality, no? Kanang bloody kayo siya. So ako siyang gi-stop ning ko nga kanang who are you playing with? Ingon siya nga iya ko nung most of her friends. So iya nga kuy ina ko sa kanak nga imo man kong gi-stop to play with this, you better inform our teacher kay daghan migadula ani ana siya. So ako pug inform ang teacher nga i-warning lang sila nga dili maayo. A good thing is ni volunteer akong anak nga daghan sila gadula ani. From time to time I'm checking with her games. Kato na Roblox nga building houses, building palaces, whatever. No, daghan man na siya category. So katong category sa Roblox ang gidula aning mga duha ka batan-on kato ning giragira. So muna nagira gid ang ilahang pangisip. Looking forward unsa man tong gipaabot aning inani naman ang nahitabo, no? Sa amo ang side as lawyers, we pray, no, nga ibalik ang katotoang balaod na kung naana ka siya 12 years old, 12 to 18, no? O dili, 12 to 15, ayha pa mo apply katotoang suspended sentence nga. Katong sa una ba? Na 12 to 15, i-determine siya kung nag-akba ang child in conflict of law with discernment. Ang 15 years old, mahimo na siyang criminally liable. No, kay sa reality, no, sa ako ang profession, exposed ko ani nga mga situation. Sa reality, kaniya itong mga batanon, naanay mga 11 to 14 years old, drug courier, babaeg lalaki. Because kung madakpan sila, they cannot be criminally charged. Exempt sila sa balaod, no? Wala sa criminal liability. Dayon, mupunis lagi na exploit, manulis, magkarnap, mga what? Kaya lagi, wala sila criminal liability niya. Kaning 15 o 18, nagapunis lagi, gamit ka punis sa mga grupo, same nga scenario, with kananang briefing nga. Anyway, kung madakpan mo, you will have a suspended sentence. Ito mo sa bagabay, pag-asa magpuyo. Libre mo kaon, naka-check-in mo dito. O nag-skwela pagyud mo. Diba? Murang ito ka ng sa mga kabatanunan karon nga happy-go-lucky. They're taking chances. Murang ito, manimpalad ang ilang huna-huna. Magkabahala. They will grab the opportunity, so they have the tendency to be exploited by criminal groups, mga unsa na siya nga mga bulhaton nga daotan. So sa ani nga end, we look forward nga ibalik to ang balaod na 12 to 15 years old na siya criminal liability if found to be acting with discernment. No, kung makita sila nga upon the commission of the crime, na sila discernment, na sila criminal liability. No, ang 15 above, na nagid sila criminal liability. No, whether or discernment, na nagid sila criminal liability. Dili na siya ingon nga hulaton pa mag, kung nakakommit o crime 18 and above, dili na kinahanglan i-determine ang discernment. No, ibala. Discernment. With or without discernment. Kaya para mahapsay-hapsay ta, gamay-gamay nila at ima nun. Kanina ba nga age bracket, dudaghan na sila. So muna sila ang exploited sa mga grupo, nga daotan o guna-huna. Okay, ang atong oras, alas 3:45, hatod ka nato sa Herbiva.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Ahaplas po kag-aroma na eh.
7: Oh, maugani, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
6: Okay, duha ka-aroma, okay.
7: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
6: Oo.
7: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal
6: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag-aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oo, nindig na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhan na. Pamila, kuhan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
6: Salamat kayo na ay. Salamat kayo.
7: Salamat kayo.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, eh, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
10: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Diyan ang ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Alright! Balik-balik ka! Dari na punta sa cyber libel kay Moni siya ang mga hot issue karon, hot mama, char. Circumstances to consider in identifying the author or ownership of social media accounts. Nung kadaghan ba kayo ron nga mga social media nga kuan? Ako ka, kumang yung ngalan, gideklara na ako akong ngalan, Ruby L. Melisio. May gani, wala ko sumpay o guwapa. Taman ra ko sa Ruby L. Melisio. No, ka people who knows me, kabalugin na sila nga ang akong identifier na ko, guwapa.
1: Ati!
0: Ati. Usay, maglagot ko kani mga bagong sulbong abogado, baka ako itawag na ko, guwapa, guwapa. Marami kayo, panduklon tamo. Wala man guna itawag sa ko sa mga kaedad na ako or older than me nga lawyer. Karon mga bagong sulput, bingo na guwapa-guwapa. Ay, taysa. Maapin na mo sa ko. I love to o-cry myself, no? Kay comedian man gyud ko, pero comedian kay kog youngers ko, ay taysa, marang lami kaduklon. Ano? So, muna to siya identifier sa Facebook. Tagaman kayo gagamit na pseudonym. Ibutang ta si Joshua. Dili Joshua iyang ngalan. Iyang ibutang siya Facebook. Butangan niya Bakikang. But Bakikang has been kanang friend with you sa Facebook o niya identifiable siya nga siya gid si Joshua. Diba naman minana nga circumstance. So, kaninga case, example ani, iya ko nung ex-boyfriend nagpost og makadaot ka mga words, no, defamatory remarks sa iyang social media account. So iyang gikumpronta iyang ex-boyfriend. Ngayon iyang ex-boyfriend nga dili kuno siya ang author sa maong post sa Facebook. Gideny niya. Pero ngayon niya nga makita kuno niya sa adtong account na ay mga picture sa iyang ex-boyfriend, no? Adili po na to i-absolute good nga kung naay picture automatic nga mo nga user. Kay naabot ko sa mga siguro 3 years ago, no, sa akong pagkatao, giduplicate ang ako ang Facebook account. No, naapod siya nagpost nga siya si Ruby L. Melisio. Same sa profile sa ako ang family. Sa tanan good akong mga tanaw ni mo. Pero mabalaan ni mo nga bago na siya gihimo, kawala pa siya friends. Wala siya ka ng ana ba? Mag-ura siya gihimo. Pero kung, like, sa akong family nga, most of them are of older age. Nga dili siya mga teki, nga dili magbantay nga, dili dayto ako kay ang friend, usap pa. Unya, mag-message siya yun to nga, magkinalan kong kwarta ka emergency. Dagdanghag sila, nga dili dayto ako kay abi nila og, magdanghag sila, abi nila ako ra gihapon, kay tungod ang picture gigamit, mora gyud gihapon, no, gi-clone ang akong account, no, delikado kaayo nga dili ta kabantay. So dili ta mag iatuog akong naana diha nga name using the same account, magtuotang kana na mismo ang tawo. Ibutan ta Ruby L. Melisio og nagpost og defamatory remarks against Joshua. Nya wala nagbantay si Joshua nga katotoa siya nga Ruby L. Melisio usapay friend, no. Si, siyempre si Joshua masuko na skua kay akong account gigamit. So dili po na siya upfront, bigyong tanga si Ruby gyud na. One way of considering ani niya kung kinsa gyud author or owner sa mong account, daghani siya mga aspeto. Una, katong perpetrator, butang ta sa aning sitwasyon, ako man to nanghilabot ni Joshua, no, katotoang nagpost ko sa Facebook og defamatory remarks, mga makadadaot kay mga pulong, no. Kung ako tong giangkon kang Joshua nga ako ang tag-iya og ako ang moy nay access sa mao nga account, no, kunata ebidensya nga nay admission, o syempre wala na lain, ako gito ang nagpost, no. Kaduha, nakakita mismo si Joshua nga nagamit ko sa mao nga account. Kasi syempre, gatapad-tapad baby ni Joshua diri sa kanang station. Nakakita siya nga ako mismo ang gagamit ana ni account. No? Makakabal, makakita siya kung siya akong sinulatan unsay akong pamaagi sa pag post or kung maghatag ko padala ko niyang private message, kabalo po siyang unsa ako ang lingwahe, no? Familiarity, I mean. Ikatulo, the social media post or private message contains information known only to the perpetrator or a few people, or that only the perpetrator could be expected to say or know. So ako mismo, kabalo ko nga si Joshua, close na mi kayo diri, nalay mga confidential information akong gisulti siya. Ako mismo nakabalo ko diri nga wala ko'y laing gisultian mahitungod ani nga sitwasyon si Joshua ragyud. So kung magawas ni siya nga information, siya ragyud akong pasaginlan. So ay nabaliday. Ako may itong nakasala diri no. Si Joshua naghatag sa kuag information nga makaingon si Joshua siya ko galingon nga wala gyud ko'y laing gisultian si attorney ragyud. So kung naabot pa na sa Facebook post nga magduda gid siya nga nigawas ni siya nga information sa Facebook, si attorney gid ako mapasanginlan kasi ara gid akong nasultian mahitungod niini, no? Ikaw pat, the perpetrator posts or communicates using the social media account consistent with a unique manner, the language, language pattern or other distinctive characteristics indicating their authorship of the said post or communication. Naman tay marag encryption, marag natay pattern ba? Like sa kuha, kung mag-post ko, kada post ako, sa ubos ani, nagig ko butang hashtag guapa or hashtag beautiful me. Una ko pattern ba? Mahilig ko mag-hashtag. So katong gi-post dito, kabisa pag mo-deny ko nga ako ana, pero ang pattern mo gihapon, nagud siya possibility nga iyaha gapo ako agapon magduda gid gapon si Joshua nga ako agapon tong account, bagong account. Ikalima, the records of the internet service provider or telecommunications company, the records of a social media site, geolocation features, the results from an examination of the search history or hard drive of the perpetrator's device, or a social media forensics authorship attribution report show that the social media account is owned or accessed by the perpetrator. The social media account is connected to the perpetrator's email address, mobile number, or other social media accounts. Or the social media post or private message originated from the perpetrator's computer, laptop, mobile phone, or similar device. Under circumstances in which it is reasonable to believe that only the perpetrator would have had access to such device. Sumpay, in no case, however, should the foregoing records, geolocation features, search history, or hard drive examination results or investigation reports be indispensable in establishing the fact of social media account ownership or access, or the fact of authorship of a social media post or private message. So, kaning number 5, kaning mga circumstance, mabalaan na niniya siya kung mag-add to na ta sa cybercrime office sa PNP, dali sa Bukidnon, naani siya sa Capitol Grounds, ayang office sa PNP. Napoy Cybercrime Division ang ato ang NBI. So duha ka hinsya pwede atuan kung i-magpa-access ta kung kinsa ni nga account. Ibutang ta ako gipasanginan ko ni Joshua sa Ruby L Militia nga usaray friend ni gadinay ko. Pwede na dito mag-apply si Joshua nga ipa-access ni siyang account aron mabaluan kung asa iyang location, ana, no? Mga mayo kay na sila, ana. Mga trained na sila how to access information. I-hack nila ni si Joshua. Kani ang Ruby L. Militia nga akong gidenay. Dayon, maghatag na po og report dayon ang taga-cybercrime office either sa PNP or NBI as to the circumstances of ownership or authorship of such alleged account. Wala na Joshua. Pwede na yung hinaya sa to internet nga di nagid siya mulihok. Oh my God! Apagay! Wala na galit ko mata. tama na ko 4:45. Di na po siya mulihok. Hello! Please release me, let me go. Oh, di ba? Oh. Kanisya, guys, ayaw mo kumpiyansa na mag-ibo mo mga fake account. Sa ato ang internet world, natagibuta nga footprints. Bisan pa o gidelete na ninyo, kaya ato ang taga-cybercrime office, either sa PNP or NBI, National Bureau of Investigation, natay well-trained personnel, na bisan pa gidelete na ninyo nga post sa inyo nga account, or gidelete na to ninyo nga fake nga account, they could still access, no? Kung nalay maka-screenshot sa itong inyong gipost, kasi gidelete na ninyo, ma-access pa na sa itong mga experts. Muna tawag nila o kanang footprints, no? Kanang mga forensic examination. Ang forensic examination, wala na siya ga-apply dito sa nangamatay na forensic or forensic examination sa drugs. Forensic examination meaning detailed examination as to the footprints sa inyong gibuhat din ha sa atong internet, sa social media, whatever, matrace yun na sa atong mga experts, no? Pero guys, atong balaod sa cybercrime, diri na siya taman. Pero, unta gyud, wala pa man po'y prevailing case, ani. Bisan gani ng mga cases, gani nga, Pogo. Grade ang Pogo. Ang usual practice na sa PNP, ilan ang larapon ang mga cellphone, computer sets, whatever. Supposedly, bisan pag i-raid ang Pogo, dili na ma-access sa atong PNP, dili na ma-collect ng mga cellphone o mga computer sets without a search warrant. Gikan sa atong korte, nga kana nga mga cellphone and computer sets, ilan ang i-access, no? Kuan pa kayo tana kanang wala pay case nga nigawas. Pero asto wala pa ko kitag Supreme Court pero na koy case karon nga gihawiran nga gilarap sa atong PNP ang computer sets and mga cellphones in a certain kanang raid kunuhay. Raid. Certain kanang dakop by the PNP. So, ang question na is question of law. Whether or not the seizure of computer sets and cellular phones are valid, kaya wala man sila existing a search warrant. Kaya naman na siya ay bag-oron nga balaod nga before ni mo na siya i-take hold, i-seizure, ikuhaon ni mo, kinahanglan na siya i-separate nga search warrant. Before na siya ni mo i-hold and before ni mo na siya i-access, there must be a search warrant. So, excited ko ani mahimo siyang Supreme Court case, landmark case. Joshua, sama na gid siya kaging sa kong brain damage ang ato ang internet. Nagpadayon na lang gani mi diri bisan wala na ni nakalabay og programa ng ato sa tower. Ay nakalingkod daman lagi ko diri na hinayak na kog study. Mura gid gihapon ka lamion ang among internet connection. Sama kalami nako. Unsa may nilungtaran ani atong topic ko karon? May tungod sa authorship or ownership sa social media, no? Unsa may ato ang nilangturan ani, no? Try to live a peaceful life, no? Kung makahimo ka na nga account, unta gamiton na nimong account nga manginabuhi ka. Kasi syempre sa Facebook, makakwarta ka ana. Sa TikTok, makakwarta ka ana. Sa Instagram, more so sa Instagram, makakwarta ka ana. Gamiton nato ang available nato nga means sa social media nga mahatag nato og positive nga aspeto sa kagtong kinabuhi. Makakwarta ta, maka-inspire tag tawo, makahatag tag kalinaw sa palibot, no? Dili kay maghimo ta og another account, no? Dili ko busot nga basta another account dami. Kay ako I have the intention to create another account kay as you know, So nakailan ako political kayo ko, grabe ko kasabaan sa Facebook, sa social media, whatever. About politics. Alam naman natin na kontrolado ng gobyerno natin ang social media. Kaya gidemonetize ko ni Meta. Wala na ko silduhin ni Meta. So I have the intention to create another account para ma-monetize na ko, no? Being mindful nga dili na ko maghilabot political, no? Mangwarta na lang, be inspiring whatever, no, nga dili na siya ma-demonetize. Pero mag dili naman ako ang wala na nakakwarta sa Facebook, no? Ako ang experience is because I am kanang politically engaged sa Facebook, pero the rest of the public that I know, wala na sila nakakwarta sa kuan gyapon sa Facebook, sa Meta, no? Before sa election, daghan pa kayong kwarta ang Meta. Karon murag wala naman. Murag, hello, kinsa da in charge sa Meta sa Philippines? Ano da siya? So, murag ako, I have in mind, mag-create ko og another account. Creating another account does not necessarily mean you have to create a dummy account, no? As long as you are responsible sa imong account, wala na siya problema. Ang another account could be a question, could be questionable. Kung gamitin na ito nga word nga dummy, so kung na kay mag-dummy ka, the word dummy itself, na kay dili maayo nga intention. So, unsa may atong lang turanan sa atong hisgutanan karon, no? Mubalik gihapon ta sa ato ang pagka-responsable. O, unsa man gyud pagtigbabaw diri sa kalibutan, no? What is our intention nga maghimo tag dummy account, no? So ako lagi pag i-remind ang katawhan nga toxic na kaayo, no? Kung dili ka mag-filter, dili ka magbutag boundary, ang atong social media maka-depressed siya, no? Daghan kaayo og negative energy. So ako, I've been there, been doing that whatever nga mga circumstances. Now I have to put a boundary nga kung na siya negative, dili kayo ko magbasa, para dili ko ma-penetrate, no? Akong life daan, akong nature sa akong work, more on negative aspect kalibutan. So I have to balance, magput ko boundary nga dili madutla ng akong utok o kasing-kasing sa negative nga panghitabo, including sa Facebook nga mga balita. So kung maghimo tag account, we also have to be responsible. No, di na ko maulaw musulti kay mismo ang cousin sa kong husband niingon nga, kuya, wala na lagi nagsaba-saba si ate sa Facebook. Oh, di ba niingon ako, maghilom na ko oy. Oh, after that, tinuod naghilom na ko. Naghilom ko kay I've realized nga nabilar ko, nasige ko, namura ko bantay pari sa kalibutan, no, nga I am akaan ba, kanang noisy kayo ko against sa katiwalian sa government to the extent nga gakabilar ko, murakog tralala. O, di ba ko sildado ni Meta? So, tingin ko, mustap na ko ani, dayon, I have to live a low-profile life, whatever is peaceful, no? So, utumbot pasabot, ang ato ang pag-ownership, authorship sa atong social media, na siya ay kalambigit nga responsibility, no? We have the right to choose kung sa nga aspeto sa kinabuhi na ito magamit ni siya nga mga account. Panginabuhi, pangaway, panghilabot, pamaligya, bakaha, whatever, positive or negative. Naasa itong kamot, nasa itong hunahuna, naasa ito ang choice. So, inaani nga sitwasyon, nahiskutan na po dito ang cyber libel law. Basta cyber libel law, maragahis ko, tita nagkaso. So, I have to remind people around, no? Dili lang kamo akong i-remind, even myself. I have to remind everybody, no? I have to pronounce it mismo sa akong kagalingon, nga I have the freedom to choose unsa nga klase nga account anaa ako. I'll be inspiring, motivational, I'll be inspiring, motivating, kanang earning. Unsa pa ba ka diha, no? Or I can be a comedian. Most likely, I can be a comedian. Kamumanggay na akong second nature nga kusog ko magpakatawa, no? I am willing to make myself King Koy for the sake of kanang mahimong katawanan ang kalibutan. Ana na siya. We have them to choose what kind of social media kanang life we have, no? So be responsible, no? It will always kada mo balik sa tukong galingon ba? Most people would say nga my social media account does not represent the kind of life that I have. It only represents a percent. I'm a minute of my holistic being, anak ko, anak nila. Dili ko no gitya totally represents herself or himself sa account holder. Para na ako, yes. Dili sa tanan nga higayon gipakita nato sa social media o kinsa ta o unsa tong kinabuhi. But somehow people would analyze or decipher or would know what kind of life you live based on unsa imo exposure sa social media. Dili man pwede ka mo yung kung sige kung pangawa, diskubirno, kadaghan silang kamalian-malian, anak mo ni muna. Dili ko makaingon nga, dili ko inaana sa real life oy sa social media ra. So whether you like it or not, because you have that conviction in your real life, you also have that kind of conviction. So naagid na siya'y connection, no? Dili gid pwede mingon nga the life that I represent in social media is a different kind of life that I have. Dili gid siya. Dili ko mutuo ana. No, in my humble experience, based on my life, dili ko mutuo na how would I be kanang sana siya, how would I be how would I be aggressive or kanang kuan bitaw kayo aggressive ko or inani gid akong conviction sa social media kung sa ako ang personal life I am a lame duck. Diba? Dili man siguro ko tanawon sa tao nga sa social media mo na akong conviction, mo na akong idealism, mo na siya akong the life that I choose. Paabot na yun sa ko ang personal life, mura ko dito og berhin dirigla. I mean, mura bitaw ko kanabitang santos nga mura dili ko motingog, dili ko molihok. So, how people perceive me in social media somehow affects how they perceive me in person. So muna na nga, careful na ko karon. Careful na ko. Ngayon nilin ako magpapiktuan ng social media kay, I mean, ako ang conviction about sa politics, whatever. Kay, akan si Kayota, sila dito, nagsigi silag pabadlong sa kalibutan, nagbahilay silag paleta. Kita diri sigi tagkasuko, wadya mo tay bugas. So muna akong reality. And ang bottom line lagi ana is, I cannot separate myself. Dili ko mutuo nga separate ang ato ang social life, social media life and our personal life. Dili ko mutuo ana. I believe my how people perceive me sa social media has the same perception sa ko ang real life. So I have to be responsible. Somehow, sa naminaw karon, akong gina-encourage nga kung pareha ka na ko ka-noisy, ka-aggressive sa social media few months ago, maghinay-hinay na tao huminahon, kaya kansi atong kasing-kasing ang atong oras na naginot na nilig sinsilyo, ang mga tao nga itong ikasukan, nagbinahinay og maleta-maleta. So, it would strain our hearts, our emotion, mental state, and disturb good sa ito ang personality as a whole. So, I have come to that realization a month ago. Somehow, I could also encourage atong listeners na yes, we have so much to complain against our governments. But as of karon, dilita nila paminawon. We don't have the power. So we have to choose ourselves. Pilion nato atong kagalingon. Panggaon nato atong kagalingon. Nga, I think I have been noisy for a long time and then nothing had happened. Maybe I have to choose to be quiet and be joyful for the time being, whatever kind of opportunity I have. Yan na nga mga

0: Adar pulintay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gita ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Na asabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Kinsa ni pala yung taga-asa?
5: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
5: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng kuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, ano saman, kanang nag-arthritis o taas, ano sa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Nag-arthritis.
5: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw. Ang aking

0: So, igan, okay na karon. Pira na kaadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.

0: Katimbangan sa Kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Katimbangan sa Kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyak kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa Kamatuoran.
1: All right, balik-balik na pud ta. Sumpay-sumpay sa atong first nga topic kanina, katong shooting incident sa Tacloban. Nanggawas na po diri ang issue nga ang katong nga bata kulang kunong disiplina sa parents. So it always redound to ang the blame ba, ang blame game mag-end good sa parents. So nagpagawas dai na ang atong social media about a Supreme Court jurisprudence na unsa ang extent sa parental discipline, no? Parental discipline, yes, we have the right to discipline our child. Naman gina gyud sa Bible no nga pwede gina to disiplina natong anak, no? Pero unsa siya ang extent? Unsa gyud ka arataman nga dili siya mo amount to child abuse, no? Dili siya mahimong excessive and degrading. Girecognize sa ato ang gobyerno ang katungod sa ato ang mga ginikanan sa pagdisiplina sa atong mga bata. But the right to discipline is not absolute, no? When the punishment employed is excessive, violent, and disproportionate to the child's misconduct, it may constitute child abuse punishable under Republic Act 7610, no? Unsa may mga circumstances nga gilatid sa ato ang Supreme Court nga example that would amount to excessive punishment. Example ni ana, no? Bunalan nimo ang bata og dos por dos nga dunay lansang. Definitely, mutaob tong lansang sa lawa sa bata. Presko nga lansang o daan nga lansang, digid maayo siya, no? Oh, kung presko nga lansang, makasamad gid siya. Daan nga lansang, makabunog. But brutal gid, kunay lansang ang maong kahoy. Pulling a child's hair. Mara guilty ko gamay ani, kaya kung masuko ko, nagayos sa'yo makapamunlot ko o buhok. Kicking. O dili na po, isa na po kasipaan. O dili po excessive akong sipa. Kaya hindi may ko ka kimot-kimot, may kumulakaw. Striking the head. Marag, posible po nila ako kani mandukol ta. Nahitabo po ni siya. And repeatedly beating another child with a dustpan with extreme forms. Where extreme forms of punishment that could not be considered reasonable parental discipline. So kung kanina sigurong nabirambo, marag, pakit lang abira nga buhok or dili gibitaw ka nang gibitbitan nimo mga bata by pulling the child's hair, more excessive na gid na siya, no? Kana bitang imo siyang ikaladkad ba nga ang buhok may gawiran, murag excessive na siya, pero kana maglagot tang mabiran na nato gamay ang buhok, murag hello, dili lang sa na child abuse be hangyo lang sa kicking, kana murag masipaan na nimo gamay ba, pero kana ang sipa gid nga imo nang gitunob-tunuban ang bata, no, nga kada naglukot-lukot na gid siya, nga pati naging sakita, especially kung ang father naghimo ni ini, magkapiang-piang na gid, magkalagom-lagom, well, di na gid siya considered as kanang paghigugma patunga sipa, murag, kung ano gid to siya, child abuse na gid. So, at what extent, nga makaingon patag na tag child abuse or parental discipline, no? Kung ang pagpanakit, no? Excessive siya, nagkalagom-lagom na, kinahanglan na ng medical certificate na may hapak nga, marag, oh my God, basi niya po, og sensitive kayang bata, mulagom po siya, di ba? Lisod, actually, lisod kayo ron, magdisiplina sa bata nga, especially na physical nga aspect, kay tungod lagi, ang mga bata, kalingan ang teacher, empowered na po, makabalo, unsay buhaton kung makita ang bata nga nagkalagom-lagom, no? Nana siya proactive reaction sa atong community, which is good. Good thing na lang gani pod kay wala gi criminalize ni digong. Wala di pamahi tutuang mahimong criminal responsibility liability sa parents kung naay mga pagpandapat ba kanang in a form of discipline na dapatan ang bata na natoy gipasa sa Senado nga criminalizing wala permahi ni digong kaga respeto gyapon siya sa parental discipline. So wala pata na Americanized ani nga aspects na patay gamay nga power discipline the child as long as because the power the right the authority or power our right to discipline our child is not absolute, no. There must be a parameter nga dili siya pwede nga excessive nga makadaot sa kapagkat kinatibukan nga pagkatao sa bata makawala sa iyang self-esteem kanang kuan siya ba makita actually guys makita nimo ang bata as kanang a person nga kani siya nga bata nagpuyo ni siya sa panimalay nga physically abusive verbally abusive o mentally abusive nga kanang household not necessarily parent there can be ko ano kanang relatives within or house helper nga naay mga kanana ang who acts as guardian no guardian nga excessive pud ang discipline makita nimo na sa panagway sa bata nga dili siya happy mura siya kana bitong deep sa iyang heart na siya gikumkom nga kasakit mo manifest gid na sa panagway so sa atong household, maningkamot jud ta nga madisiplina to tong bata kanang dili ta kapanapat. Ako dili ko kayo nga perfect ko nga dili gyud ko mandapat sa bata. Nagiusahay gyud nga pag aburido pug ko kayo. Daghan kong utang bayron non char. Napagyo magsinamok, nagiusahay nga mawitikan gyud ana. Pero ako gyung iampo, ako gyud paningkamutan nga in my anger dili ko makasala sa akong anak. Kana I could still show to my child nga bisan pa sa iyang sala na higugma pagyapong ko niya sa iyang sala kaya nako i-disiplina akong kagalingon akong kagalingon ako i-disiplina nga dili siya masakitan sa pagkabalo na ko nga nakasala siya kaya akong fear if mabutang sa utok sa kong bata kung makasala siya ako siyang kulatahon kung mabut ang panahon kung makabalo, dili na niya ako pahibalon sa akong anak, kaysa iyang ko, subconscious mind, kabalo siya sa akong reaction nga ako siyang kulatahon, no? Ako maningkamot gyud ko nga, Lord, kanang temper, my, kanang emotion, or akong reaction, akong anger, na in whatever circumstance sa akong anak, nga dili na ko, nakasala na gani siya, ako pa da yung pakitaan nga, pati na akong sukua, di ba? Kanang kamalo ko mo manage akong kagalingon na sa iyahang sipyat, sa iyahang sayop, aduna pagyapoy gugma nga iyahang mabati sa palibot. Kay kita nga ginikanan, dili man pwede nga atong anak na pandol atong tamakan. Kita nga ginikanan, kung makita na to atong anak na napandol, kinahanglan atong agakon. Agakon. Well, akong mama napun siya'y kuan, napun siya'y prinsipyo ka. Kanya akong kamanguran, ako manang ginabilin sa iya. So, I saw my daughter nga napandol siya. Ana. Ako ta... Ayun kong duula. Tanawa lang. Kung tanawa, observe, unsa yung diskarte nga makabangon siya. Kato itong bata, stage pa sa bata nga bago-bago pa nakabalo mo, baklay, dali pa kayo mapandol. So ang as a mother ang imog yung instant ka reaction imog yung bangonon ang imong anak ipatindog gibadlong ko sa akong mama siya ayaw tanawa lang siya unsa ang diskarte kay dili sa tanang panahon ang bata imong agakon ambot pasabot sa akong mama tudloy mo anak at a tender age nga mahimo siyang independent kabalo siya mo rescue sa iyang kagalingon so mayupod kayo nga kuan mayupod kayo nga panlantaw sa kong inahan, inana di ay ang iyahang way of rearing a child, no? Kaya syempre, wala bang kabalog yun sa pagpadakos kong mama. At least nakita na ko unsa ang yun sa may pagpadakos akong mama through my daughter. So, ayun na mong katingala nga nung super independent si Attorney Ruby, kay nagkamang pa rin si Attorney Ruby, gipa-exercise na sa akong mother, how would I decide for me to be independent. So nadala din na ako hangtod na nga nidako nako. Nakita nako nang aspeto sa pagpadako nako na akong inahan. Dili ko noon sa tanang panahon ni mo agakon imong bata tanawa lang siya unsa yan diskarte. Nga okay ra ba siya, dili ba siya masakitan or dili ba siya ma kanang ko ano ba safety ra siya sa iyang diskarte. Oh, kung anak naglakaw na, muna nagmamamama na ko diri. Makadung siya kung anak, mayroon kung akong anak kasi hilom da mami ko, so baka mangulata, char. Hindi na po, oy. Natoy giwali sa pastor at kung Sunday nagkuan mi, nagsimba. It was about kanang mga batanon nga, halag yun, inag-uli, grabing kasabag yun, ganang uli, lugay kayo ng uli, ganang kayo, kayo nag-uli ako no ba nga. Gika naglagang anak, pag-abot ko no, grabing kasaba, nag-ubot kayo, mani mo na. Nihungong akong anak na kamagulangan nga, mami, mami, di jud mi ka-relate. Kadili jud akong mami, magsaba-saba mo abot mi. Ano magsaba-saba, magkabuabot nga. Gika na nalipay, may mo na naong dautan ng ilang kasing-kasing matulog, kaya miski gika na nalipay. Unya, sa ako pong pagkadalaga sa una, pinasagdan ko sa kumahan magsigi og baili man to sa mong panahon. Kusog biya kay kumusaya o dili ko purahon mo uli. Ang maghulat na ako nga driver matulog sa sakyanan or kung wala driver magbaklay may isang kilometro kamamaili mi, inagabot sa balay na anang kabuntagon. No, nanang adlaw sa kabuntagon. No? Kung dili, karon ninyo ha mga disco-disco, tama naman nag-adas dusi na may curfew-curfew kami sa una. Tamans na pa'y muki ay din ha. Tamans alas 2, alas 4 sa kadlaon, alas 5. Gatingong panamo ang sound system. Ay hapon mi manguli. So nang kabuntago na mi manguli. Inagabot na mo, among mamagpapa, wala na suko. Oh, malipayon kayo gihapon. Di, wala mi sabok, wala mi awayak. Ano, nagkiat-kiat mi dito, wala. Kaya akong papa. Na nagbaili-baili, mayunay siya nga. Pag-inis na din ha, kayo magsugod na. Oh, di ba? Obligado mi mo sayo og bailihan para magsugod ang bailihan. So pag ako na panahon sa kong mga anak maglaglag sila dili ko magpapupa nga saba nga mura bitaw mag guilt trip ka imo silang kano nga biskay nalipay sila nagulit na doon sila nga adunay kabalakas ilang kasing-kasing kay masuko na pud ilang mami ilang daddy whatever. No dili kaya kung nagdako kung akong mama dili ko kasaban nga naglaglag mi. Mangutan-on pa ko nga unya kanang wapag ka maukhig sinayaw. Saan ang panahon magsayo-sayo? May wala man, may tubig. Makaya man namo. Karong lagi kayo, nanamoy mga cooks. Nanamoy mga ilim nun. Kami saan na, wala tubig. Abunta ka lang, sinayaw. Bita mo na siya nga example nga nung dili ko magsigtagawtaw sa kong mga anak maglaag. E sa una, sa among panahon, dili magtagawtaw among papa. Isikto to among papa, pero laag na. Dili siya mag-kiji-kiji. Dili siya magpupangasabay nag-uli. Kaya imis ko na nalipay ang anak, inag-abot na noon, nagkana bitong heart bitaw nga na ay fear. Dili na siya maayo. Dili na siya maayo sa ilahang rearing, sa ilahang stage sa ilang life. Tapos hindi sila mag-enjoy as long as safety. Di ba, Joshua? Oh, atong oras! 52, hatod ka na to sa Vegemax. Magkita-kita na po ta sa sunod Huwebes, alas 3 nga to sa alas 5 sa hapon. Dalaygon ang Diyos.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan. Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Flake blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
8: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
6: Maay buntag nimo di ang kaibigan.
13: Good morning, Dan.
6: Kinsani og taga sa Palio?
13: Taga sa Palio, Dan. Pasi magsisimo nilang ko pinagi sa Bigimat. Di na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So na ako'y Bigimat na kanan niya sa among itsyon sa loob na Bigimat. Di ko anako. Di anako. Lubon ako sa akong tuto nga nalapuan sa iminit ko, Dan. Pasalamat ko sa Ginoo kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo diya, ingon nga na ibati na ako iyan. Pasalamatan ako.
6: So nayabuan o ininit ang imong tutoy?
13: Oo, nalapuan sa ininit ko, nasunod ko sa timos niya na naputulang ko ang sa takor. Dito nagtungan sa atong lawas.
6: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
13: Nakungo, pasalamat sa Ginoo sa Vigimax iyan kay nakapalit ko diya dayong sa Vigimax. Ginat ka sa among isyon, sa loob, kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat din ko siya kay naayi ang baligya.
6: Okay. So, taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
13: Taga-salay, Igan. Pulukuno, Igan. Tawapin ni Igan.
6: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Iga, kayo.
14: O si Ato, Igan, na Alex.
15: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking kail kay nang nangaugad yung kanang kuhan. samad.
14: Naunsa dai mo na samad imong TL?
15: Kano-kano ka na ko, pastor. Kano
14: okay.
15: Nga-uga.
14: So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
15: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, pastor.
14: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
15: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
14: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
15: O, 5 kabuok, pastor, akong ipalit, oy.
14: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
15: 5 kabuok.
14: Okay.
15: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan nga ng anniversary, uy.
16: Nagpunot mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
20: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: Radyo kay Bigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Egan.
3: Magdesimo ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman na siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pa so magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa Ginoo na, Pastor, kay kaugil kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na naman.

0: Panginoon nga sila magagamit po ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
0: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
2: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Sir, user ka sa Vegimax Herbal Capsule?
7: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegimax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog ko dyan ako. Dyan, natungog lang po na ako sa ko ang kaila, sir, ang user po dyan. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegimax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko kaning tawag ani, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gutry ko sa inyong Vegimax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days taga naman nam nagkawala tong akong gibati, sir. Unya maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yung resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa kung imnagod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa ako akong kaon.
6: So mga pila ka tuwing naggamit na ni sir?
7: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
6: 5 months.
7: 5 to 6 months o. Dinisa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegimax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapod yan nakabasis kinapawan, sir.
6: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
7: So, akong gihauhag doon, no, katong mga makadungog sa tuang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegimax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa tuang kung sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo, putok-tok ng Vegimax Plus, sir.
6: Okay, sir. Salamat, sir.

0: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala!

0: ang Frego Blend Jelly Paste, hini mo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Frego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Frego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Frego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Frego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Frego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Frego Blend Chili Paste.
3: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
8: Naapag yung mga match nga na atong nawok?
11: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
8: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Kinsa ni palihog taga-asa?
14: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
13: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
13: Naka-arthritis.
14: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
13: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
14: Tulog ka-adlaw.
13: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at aming kinabuhi.
13: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
15: Money 8.5.

0: Alas 6:08 sa kagabhion. Welcome, welcome sa atong pagpanag-uban na usab dinhi sa atong programang Revelation sa kagahapon.
1: I guess it must be
0: mayong gabi kanyong tanan, ilabi na sa kinatibuk ang kawani ning Sibihanan 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Sa atong CEO, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Ingon man sa atong General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Manager, Sir Romy Chang. Station Technician, Sir Joshua Sison. Admin Officer, Ma'am Charimi Pahanggin. Finance Officer, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong.
1: We'd be back to set things
0: fair. Mayong gabi, kanatong tanan. Sa atong 464 ka barangay 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Maayong gabi sa atong mga suking tigpaminawan. Sa atong mga bus drivers, tricycle drivers. Kumusta ang atong pamahon-pahon? Sa atong mga nanay, tatay, ati, kuya, si Inday ug si Dudong. Kumusta ang ato ang mga estudyante diha? Si nanay, naka-prepare na ba para sa mga kabataan para sa panihapon? Si tatay, naka-uli na ba gikan sa trabaho? So, amping ta kanunay, labi na katong nagabiyahe. O ganunay gyud magdala og payong kaya nga to ang panahon karon unpredictable kaayo. Ulan lang og galit. Sobrang init usab. Ganunay magdala og tubig. Kumusta mayong pagpaminaw diha sa lungsod sa Marama, labi na diha sa Colambugon ug San Miguel. Aduna kitay mga diehard listeners diha sa atong 98.5 Radio Kaibigan. Lungsod sa Kalilangan, Bukidnon. Diha usab sa Wao Lanao del Sur. Sa South Cotabato, North Cotabato. Mayong gabi diha sa mga taga Tibuli, South Cotabato. Kumusta man mong tananin ha? Adunay pagyanig nga nahitabo ka ganilang alas 12 kapin kong kulang alas 12 sa Oldo.

tong hinaot ang tanan nga naka-relax na rin na samtang nagahulat sa programa ni DJ Aya ang revelasyon sa kagahapon. Mayong gabi, usap diha sa lungsod sa Pangantukan. Labi na diha sa may Adtuyon. O diha sa poblasyon. Doon na kita yung mga listeners diha sa poblasyon Pangantukan. O usap diha sa lungsod sa Kibawe. By the way, mga taga-Kibawi, inyong madunggan ang programa ni DJ Aya. Matag alas 6 hangtod alas 8 sa adlaw Biyernes diha sa Big Light FM. Nagipanagiyahan ni o gidumala ni Pastor Eliezer Tinaco. Matag Biyernes alas 6 hangtod alas 8 sa kagabion ang revelasyon sa kagahapon. Musta sa mga atong mga kaigsuunan din sa 31 ka barangay sa siyudad sa Valencia. Mayong gabi kang Honorable Mayor Ami Galario sa Vice Mayor din sa siyudad sa Valencia, Cecil Galario Fernandez. And of course, mayong gabi usap din kang Sir June Galario, ang ato ang spokesperson.

Alas 6:13 na sa kagabi on. Kanina oras sa tud ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ang pinagpalang kapsula, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And of course, ang Hair Viva Coffee Blend. Lami kayo mga igan ang Hair Viva Coffee Blend.

0: ang atong mahinumduman, no, nga ang VG Max Plus Herbal Capsule, kini siya mutabang to fight sa atong anemia, asthma, adunay mga gipangbati di ang sama na ingon ini.
1: Well, here we are.
0: Ang anti or arthritis. Arthritis, cancer, constipation. Katong adunay mga sipon, ubo, dengue, diabetes. Ingon man katong mga dysmenorrhea hon, ang kining VG Max Herbal Capsule maoy para kaninyo.
1: Well, here we are again.
0: Aduna ako'y friend kani adto nga ang iyahang anak dysmenorrhea hon. So midol siya kang DGI nga about aning VG Max. So true enough nga naayog yun o na wala na magsakit ang puson sa iyang anak sa panahon nga maabot ang monthly period. Of course, kay 25 o 25 ka powerful ingredients ang atong gihalo aning VG Max Herbal Capsule. Nagkadaiyang prutas o gulay. 25 ka klase. Nga grabe kayo ang mga benepisyo sa atong lawas. Labi na katong adunay mga heart problems. Hypertension o ingon man katong mga insomnia hon. Dili kayo makatulog o maglisod sa pagtulog. Maayo kayo ang VG Max Plus Herbal Capsule.
1: I still remember
0: tong Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, UTI, ingon man ang rheumatism.
1: Your kiss was so brand new. Every memory repeats.
0: So usa sa mga ingredients nini sa aton na isgutan kagahapong adlaw o kagabi during sa atong program ang saging.
1: Every step I take retreats, every journey always brings me back.
0: Sayod man kita nga ang saging maayo kayo ang benepisyo sa ato ang lawas. At ingon nila nga, saging is life.
1: Starts, we keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued from the...
0: Kaning saging nakahatag og kusog o enerhiya sa ato ang lawas. Matod pa sa ingon, instant energy. So pag humanin mo kaon sa saging, no? Kusga na kay ka. Strong na kay ka. So how much more kung kani mutumarta sa VG Max Plus Herbal Capsule na naana dito ang saging. So, ang saging, mga igan, naa siya ay natural sugar or glucose. Fructose, sucrose. Dali ra ma-digest sama sa giingon ni DJ Aya kagabi na makatabang kini sa pagpa-digest sa atong mga kinaon katong nahirapan sa pangtunaw. So kaon mo diha og saging o inom og VG Max Plus Herbal Capsule. Nali ka mabusog kay naay potassium king ang saging. Imagina ni mo nga 400 mg potassium. Muni siyang kapa-function sa atong mga muscles. Dili, kung magkaon ta perminti aning saging or mag-inom ta aning VG Max Plus Herbal Capsule, dili ta dali mag-cramp. Labi na ka tong mga kuya, mga tatay, no? Nga ang ilang trabaho nasa construction site. O kanang kasagara magyud ang ato ang mga kaigsuunan manapas og tubo. mangwan sila mangubra sa ato apa ga kanunay nga ga cramp ang ilahang mga bagtak tungod sa kakapoy tungod kay ang muscles dili kay siya maka circulate ang dugo mo nang mag kuan mag cramp. So kinahanglan ti ani ining VG Max Plus herbal capsule nga anaa diha ang usa ka ingredients nga mao ang saging. Usab ang kaning kaning saging maayo usab para sa dugo sa atong dugo og kasing-kasing. Magpaubos sa BP. So, mo relax ang ato ang blood vessels. Labi na ka ng saba, lakatan, na ay iron. Makatabang usab sa anemic, kakatungkulang sa dugo. Nasa ay fiber nga makapaubos og bad cholesterol og ingon man protection usab sa heart or stroke. So, sa gi-explain na ni DJ Aya kagabi, naapod sa ipang patunaw sa tiyan o katong mga maglisod tunawan sa ilang ipang kaon. Dili madaling ma-digest. So, pinaagi ni aning DJ Max Plus Herbal Capsule tungod kay adunay saging nga ingredients ni ini, maayo kini sa atong lawas. So, alas sa is 21 na sa kagabi on. Mahatago na kita o unang awit alang ka rin yung tadan.

Alas 6:25 sa kagabion. Balik ta sa atong pagpanag-uban diri lamang sa atong programang Revelasyon sa kagahapon. Shout out niya kang Gigi Pontilingo watching from Qatar. Kumusta diha sa Qatar? Ato mga OFW. O ang ato ang letter sender karon no, taga Riyadh, Saudi Arabia, pero taga Surigao. Maayong gabi usap niya kang Consolacion Boiser watching from Madrid, Surigao del Sur. Good evening. Good evening po usa ako nga nag-maintain ining VG Max capsule aroma herbal oil. 4 years na ako nga naggamit. I love VG Max capsule aroma ang pinagpalang lana. Yes, daghan kayong salamat kang Ma'am Consolacion Boiser diha sa Madrid, Surigao del Sur. It's true enough no nga grabe kayo og benepisyo sa atong lawas ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Nya dugangan pa jud nimo dayon og kining Herviva Coffee Blend. Perfect na kaayo ang imuhang panglawas. Puno na ka sa energy, layo na ka sa mga sakit-sakit. Ay kanimang kun nga mga sakit nga atong ipangbati, lifestyle lang yun din nato. Maayong gabi diha kang Rowena Durig. Ingon man din ha kang Ati Leti Ledesma. Diha sa may Kibatang, Don Carlos, Bukidnon.

Mayong gabi usap diha kang Emily, kang Belen, kang Balong, Dudong og Nene sa Garcia family nga naa diri sa Valencia City. Og sa mga De Los Ruiz family, mayong gabi diha kang Maring Benis o kang Bingbing De Los Ruiz. Sa mga Sobrado family, Robles family, diha sa lungsod sa Pangatukan. Mayong gabi kaninyong tanan. Sa mga kaibigan, mayong gabi diha kang Mr. and Mrs. Astilio diha sa lungsod sa Pangatukan. Og shout out po diha kang Ma'am Rosita Rinigado. Well, here we are again. Marites Sahilan, August Makitid, kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, kang Marilyn Montreal.

Habang naghulat sa inyong panihapon or nagkapi-kapi or habang nangaon, standby alang sa ato ang letter sender karong gabi una from Surigao del Sur. Usaka, bye-bye. I still remember. Shout out sa diha kang Nelo Servas Pasqua. Ingon man sa mga Virtudasu family, Salvacion family. Hello diha kang Konsihal Darwin Salvacion sa lungsod sa Pangalpukan. Your kiss was so brand new. Every memory you repeat. Shout out sa diha kang Ivy Medina. Every step I take retreats. Every journey always brings. May gabi usap sa diha sa Purok Shetty ba? Lower Sugod. Sa mga Maluto family, hello diha kay Ma'am Neri Maluto. Sa mga Galon family, Babor family, Takastakas family. Ayong gabiin nyo din ha, Racho family. Belated happy birthday diha kang Fermin Racho. Diha sa Lower Sugod. May nga biyusam diha sa Double D House sa Batangan. Kumusta mong tanan diha? Hello diha kang Cheche, kang Kuya Ramil. Shout out usap diha kang Ayan. Ana sa East Trentine, ono sa kagabion.

0: Alas 6:36 sa kagabihan.
1: I guess it must be
0: Kadaing oras sa tadka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ingon man sa Herbiva Coffee Blend. Sa katong gustong mga mag-dealer sa ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, pwede mo duol diha sa My Alquino Emporio. O katong dito sa dapit sa Maramag or Kadingilan, Don Carlos, pwede mo muadto diha sa Maramag sa Perimeter Building, stall number

Ihaw sab sa South Pangantukan diha sa may Langkatoon. Malipayon kimanait. Kusog kayo ang 98.5 radio kaibigan. Diha sa Manubiray, Kalilangan, Bukidnon. Ano na itang monitor no? Daghan ang paminaw diha. Labi na sa matag kadlawon during 4 a.m. to 6 a.m. Pinagpalang musika o ang Mindanao Visayas headlines. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagsubaybay. O sa makanunayong pag-tune in din sa 98.5 Radio Kayo.

0: RKK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po yung testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
3: Oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin. Mga katol-katol, importante yun kaya nalipay yun, wala po.
2: Wala?
3: So, ang katol, gaya-plus na mo, ang aroma lang.
2: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So, Igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo!
9: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no?
12: Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: The best songs on the radio.

6:49 sa kagabion. Kaning oras atud kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Ngayon man ang Herviva Coffee Blend.

Lami kay sa tuang lawas, manuhot suhot ang kahalang. Matong ihaplas, no? Habi na ka itong mga gipamaulan, diha? O napanuhutan tungod sa kabugnaw sa panahon o kainit, kainit sa panahon, gisingot, gipanuhutan. Maayo kayo kining Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. O usab, doon ay nag-miss call. Tawag lang og balik.

0: Vamos gostar, bang. Vídeo. Hello, kinsa ni palihog?
1: Di kayo Miss Aya na kuan ginun ka.
0: It's okay, mayong gabi ing unsay kalagad ni DJ Aya? Hello?
1: Gabi, DJ Aya. Yes. Greetings lang ko.
0: Go ahead.
1: Kailangan ka ako, wala pa.
0: Si Jan.
1: Salamat kayo na kadiya.
0: Yes.
1: Ano naman daw ka? Bye bye ba ko pero karon po ko nakapalod. Mayong gabi ini mo dia.
0: Mayong gabi eh.
1: Dayon sa imong makaubanan diha sa buhat. Ang gabi dayon. Greetings na lang ako tanang naminaw diri sa lapitan sa Fernando Bukidnon.
0: Yes, go ahead.
1: Sa imuhang programa. Sa Malunda na lang sa Aranita family, sa Malunda family, sa Bulacoy family, larsan po na sa inyo tanan. O itinay ko ang pwersa diya sa Arctic kaibigan mayong gabi eh. Ako may gagaw, mga hupiya pamili, o sa Pardilio pamili, tanang mga silingan, o ilabi na kayo, Sir Pastor Dangelio kay Engineer Chang. Mayong gabi sa tanan. Then, pa-request ng song di Jaya ba?
0: Yes, unsa nga song? 80s, 90s love songs.
1: Oh, lagi. Kwan na lang ako na 18s, 99. Kwan, ganing kanta nga. Count on you na lang siguro ako ah.
0: Count on you?
1: Oh.
0: Count on you. Okay, Maura?
1: Then, dungagan akong binago isa.
0: Mm-hmm.
1: Itong natutulog ba ang Diyos?
0: Sige.
1: Okay, salamat kayo, DJ Aya. Oh, welcome. May
0: yes,
1: gabi.
0: Salamat sa patawag.
1: Mo ni og ato ni. May gabi.
0: Mayong gabi. Eh.

Dear DJ Aya, una sa tanan, maayong gabi kanimo DJ. Ingon man sa tibok kawani ning sibihanang 98.5 radio, kaibigan. Maayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ning ining programang Revelasyon sa kagahapon. Sa dili ko pasugdan sa pagpaambit kini akong revelasyon. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Tuwdi ay DJ Aya. Ako si Mierna, 42 anyos. Pubong, Mindanao. Og ang akong pamilya kasamtangang nanimuyo sa Surigao del Sur. Apat nako sa pagkakaroon ania sa Riyadh, Saudi Arabia. Usa ako kasu OFW DJ sa pipila na ka mga tuig. Nanimpalad namasin nga mahamugaway ang akong pamilya human di kusukuso sa mga balod sa kapalaran. Aron imong masabtan ang tanan, DJ Aya, sugdon ko kini sa sinugdanan.

7:19 sa kagabi on. Dahan kayong salamat kang Mirna diha sa Riyadh, Saudi Arabia. I guess it must be salamat sa imong pagpadangat sa imong revelasyon sa kagahapon. Maayong gabi usab diha sa mga taga Surigao del Sur. Shoutout niya kang Stephanie Perez sa Tebuli, South Cotabato. Kamusta mga taga Tebuli, South Cotabato? Maayong gabi niyong tanan diha. Maayong pagpaminaw, maayong pagpanihapon.

Sabi kayo ang giagian ni Mirna. Kasagara, dili gyud malikayan, no? Mao gyud ni mga story sa mga OFW. Mo'y mga, mo'y realidad. Na nahitabo sa ato ang palibot. Either lalaki ang mo-abroad, pag uli na nay lain ng mga misis. Ang babae ang mo-abroad, ang asawa, pag uli na na po'y lain ang bana. Namito ang mag-abroad nga ang nabilin kulang o pag-ampo, walay sa atong sa ano to pag kuana ni wala by kahadlok sa atong labaw nga mga kagagahom nahimo nila kini ngadto sa ilang asawa, walay respeto. Anyway, dili man pud ta mo judge ni ana nga sitwasyon. Pero naay mga rason kung anong naingon ni ana. Alas 7:21 sa kagabion, kini nga rason atod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule. Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man ang Herviva Coffee Blend. When love is truly... Mayang pagpaminaw diha sa may San Carlos, Valencia. Diha usab sa ginuyuran, mayong gabi eh. This time it's truly right. It lives from here to here. Diha sa may tungan-tungan. Sa tanang mga naminaw diri sa poblasyon, Valencia, mayong

0: Aya mo galimot mga igan nga bago mo manihapon. Atong adunay mga VG Max Plus Herbal Capsule. Pag-inom sa mo, aya mo manihapon. 30 minutes. Pero siguro nakapanihapon na naman. Alas 7 naman. Mahapit na alas 7 imedia. Alas 7:23. Paminaw nuna una nato ang testimony gikan sa bata nga naayo binhod ang likod kamot dili ka tulog. Ngulngol ang tiil dili ka tulog nawala ang kusog og nahanap ang iyang mga mata.
1: May buntag pala ilalangga kisa ngalan? Na hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay naitabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil naitabo?
2: Mag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Ah, yes, akin sa ni palihog og tagaasa.
4: Ako din, si Nanay Ima.
3: Ah, yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
4: Pastor, ako kay kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainom kong gigibak, kay nanihod kay kong kamot ba, kung likod, di ko katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigibak, ako kay kong pasalamat, Pastor, nga nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kay kabuk ako nainom.
3: Okay, kanay imong gibati, kanay imong gibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog. Oh,
4: manong kayo, Pastor. Oh. Manong ragyo nga. Ngayon galit ko ng Pastor nga. Kaon man ako ni Grisun. Salamat po sa inyo. Kaya pag-uli di tayo niya, Pastor. Di siya mga. Ipalit na nga ako ni Jimak. Yan na siya. Ang mga ako ganyan. Sakit di tayo. Kung banyo kayo ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
3: Oh, okay.
4: Pag-inom ako, Pastor, mga upat tabog siguro kung mainom na ako. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kay kong tulog. Yan, di nagalig usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
3: Okay. Anay, kanang imong gibati ka niya ito, duga-duga na niyo muna ang gibati, kanang di ka katulog?
4: Duga-duga na niya, Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mong kuna. Dito nga mong kuna, Pastor, agos ako mong unang bata.
3: Ah, okay.
4: Oh, nalakon niya sa kampuan.
3: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
4: Salamat. Ayaw ko sa Ginoo good nga pagkainom na ko, Pastor. Grace, tagpila ko na. Grace, magsigong ko. Palit ko ko, anak. Damig yung kayo kong tulog.
3: Okay.
4: Kinsa mo kayo na matulog, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong gabatan. Pag-inom na ko, anak bigimak.
3: Okay, salamat kay Nay.
5: The best songs on the radio.

0: DXRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kala ko, magastuan nga anniversary, eh.
3: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Lu, nganong katakiaan ka man?
8: Sakas kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganado.

0: Radyo Kaibigan.
1: Alas 7:30 na sa kagabion, balik ka sa tambag panag-uban na rin lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon.
2: Well, here we are again.
1: May pagpaminaw diha sa may San Miguel, Maramag, Bukidnon. Matod pa ni 252, greet niya ang iyahang asawa nga nagluto pagpanihapon. May pagpaminaw ninyo din ha, 252 sa may San Miguel, Maramag, Bukidnon. Gikan usab ka ang 1254. Hello DJ Aya, mayong pag paminaw sa akong mama o papa. Pwede mo request og song Skyline Pigeon.

0: Mga gabiusap niya sa lungsod sa Kibawi, niya sa Damulug, lungsod sa Kitautau, sa mga Rafi Sora family, Mikabalo family, Salvanya family, mga gabi eh. O ingon man diya sa siyudad sa Cagayan de Oro, diya sa Bugu, mga gabi diya sa mga sari. Gabi eh.
1: Hi, good evening, DJ Aya.
0: Hello, 748. Mayang gabi eh. Kinsa ni Palihog?
1: Iya, kanda na si Bilam Jalili Smiley Kapo, DJ Aya.
0: Okay, sa ika alagad ni DJ Aya.
1: Maganda na siguro ko, DJ.
0: Okay, go ahead.
1: Ayun, sa'yo mo mga kuandra.
0: 80s, 90s, love songs.
1: Okay. Ako ko, DJ Aya, ha? I-greetin ako, ang mga pen ako sa kanina, DJ. Itong mga missing na. Kasi Junet Burgos, Christian Navarico, Totokora, Tiboy, Yuri Boy, Dayan, sa naka-island siguro, last time po, especially si Mare Karon, naka-onboard. Then, mga request of song, DJ Aya, pwede?
0: Yes, pwede kaayo. Unsa nga song?
1: First Love Never Die by Eugene Verdi and Joanna Gardner na DJ.
0: First Love Never Dies?
1: Yeah, DJ.
0: Unsa pa?
1: Wala siya?
0: First Love Never Dies kang Eugene. Yes, na.
1: Then, salamat sa pagtawag, DJ Aya, basta radyo kaibigan ato ni.
0: Okay, daghang salamat, Kang 7.

0: Maayang gabi dia sa mga taga Lake Apo.
1: When love is truly right,
2: this time is truly right.
0: 7:35 in the evening, and yan ay ang requested song, ang Skyline. Ay, Skyline. First love never dies. Noon sa si DJ Aya.

0: Alas 7:43 na sa kagabihon. Balik na sa itong programang Revelasyon sa kagahapon. Kanyang oras, natin ka na ito sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula.
1: Well, here we are again.
0: At una ang paminaon ang testimony sa usa sa atong mga nigamit ni VG Max Herbal Capsule na nawala ang ngulngul sa iyang tiil o dili katulog. Ang ngulngul ang iyang tiil o dili katulog. Wala na ikusog o nahanap ang iyang mga mata.
2: Mayong buntag, Pastor.
3: Mayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
2: Ato si Julita Imandi sa Tagum.
3: Ah, okay. So, kamusta man?
2: Pil na ko nga. Gikang ganit to. Nga sakit pa yun sa lapa-lapa. Katong ugat nga dako gani.
3: Oo.
2: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kayo makatulog. Kay, sige, magmulungon ba? Sakit kayo.
3: Oo.
2: Na, mostly, apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayog gila akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun na ngul-ngul ba?
3: Pila pa ka VGMAX imo na inumad to?
2: Naway, VGMAX na, napalit na akong kuhaan mo, tungwa na akong napalit na imo, kaya nakauna akong palit. Wala akong okay, kaibaw, maani ka sa tago.
3: Away, wala'y problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang VGMAX, nawala ang ngul-ngul si Mong TL?
2: Oo, asa ka, nindot na kaya pangtulog na ako.
3: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamatin ang Ginoo na
2: yun. Ako, ha? Wag yun na basta na ako ng ngulmo sa gabi ba?
3: Oo.
2: No, lugaran yun ang mayong pagtulog na ako baka di na ako ngulso.
3: May buntag mo diya kaibigan.
4: May buntag, Pastor Dan.
3: Ay yes, akin sa ni og taga-asa?
4: Taga ko ani, taga Uhaw sa Jinsan.
3: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ay yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
4: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayas.
3: Okay, kaibigang LC, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
4: Ay, nagpasalamat po sa ang VGMAX kay isa may nagpalit anak kay dugay na po ko mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi buta ko mama tong malana ko ning sigig kuhan sa radyo ng VGMAX na sisim ko kapalit pagpalit na ko. Naulian mo na nga akong puso, nakahugas na plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
3: Mga naman mo...
4: Ano ba yung nakaulaklaw? So, naaram mo kusulog sa balay.
3: Ah, murad naman ang kagkusog?
4: Oo.
3: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
4: Oo, naulian na kong...
3: Naulian ka?
4: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
3: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
4: Oh, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Permanent kami yan, nagkapaminaw sa inuwa.
3: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko.
4: Kung di kapaminaw.
3: Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
4: Oh, naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man din mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagkapaminaw, give me always, give me
3: So, salamat igan Elsie, salamat igayo.
5: At agalanta, yes, igan na Roselyn.
6: Si Gigi ko pa minan, pinagpalang musika, kadagadlaw niya. Kanang, ako yung naproon, Pastor, nga maayod yun ang Gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya, Pastor, kaya nga akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o Gimak.
5: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
6: Kita, Pastor, kaya naproon na ako nga maayod yun ang Gimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
5: Ay, may.
6: Sa kada buntag.
5: Ah, sige, Igan, ah. Salamat kay Igan, o salamat kay Gaya.
6: Makatabang din ang VGMAX, Pastor.
5: Okay. The best songs on the radio.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Radio Kaibigan.
3: Alas 7:48 sa kagabion. Aling araw sa tod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. O di man, ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend.
4: I guess it must be
3: so once again, daghang kaying salamat kang Mirna na diha sa Riyadh, Saudi Arabia.

Hanggang salamat sa itong mga suking tigpaminawan sa mga nagpadangat sila mga mensahe o sa ilahang mga requested song. Karong gabi una. Wala na may igong oras si DJ Aya. Antod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa susamang istasyon.

ay play rag iya. Pagani ka human si DJ Aya. Yan akong pawaon. Anyway, mga katuno, wala na makita igong oras. Undahan kayong salamat. Sa nagpadangat sa iyang sulat tampo karong gabi una. Nga naa sa Riyadh, Saudi Arabia, kang Mirna. O diha sa mga taga Surigao del Sur. Maayong gabi kaniyong tanan. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang kawani ni atong sibihana 98.5 Radio Kaibigan Valencia City Bukidnon. Sa atong CEO, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa ato ang station manager, Sir RJ Dangalyo. Sa ato ang program director, Sir Romy Chang. Sa atong station technician, Sir Joshua Sison. Ingon man sa ato ang traffic admin, Ma'am Charmy Pahangin. Finance officer, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon. God bless everyone. To God be the glory.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: May good news!
4: Hello! Oy, unsa koy good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o dekalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services.
3: Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
9: Sakit kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
11: Aroma Herbal Oil.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
12: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
3: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
15: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: numero uno sa balita.
16: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
14: Numero uno sa serbisyo publiko.
17: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmakasma.
14: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
18: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
14: Mo! Mo! 98.5

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Ikatlo ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kang mahalong kadaghan!

0: Haplas po kakaruma na eh.
1: Oo, oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
0: Oh, okay, duha karuma, okay.
1: Hindi ako pa, naku, nindus niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
0: Oo.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko, wala sa kwarto, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
1: Salamat iyo.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisya.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon matanghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Naga Sibya sa tinuod nga serbisyo publiko.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh, dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka naggasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Bigimax ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanong ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atun ka ba doon? Atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, untaong ko na lang may, o dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang talis na ito kay, grabe na gyud, lukot-lukot na ito. Buntay akong gibati at itong dinha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe gyud nga, napalinto na ito. Bugno nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe ka kasakit, pastor, na mato na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga duwa, pastor, kay kapag hangga naman siya matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya, mabalaka, naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili ginato ma, kuha na kong tiyan ba, na grabe gid nga kasakit, mato pag inom na kong bidimak, na arang-arang man ko, kay naka utot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon, dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dayon imong kuan.
1: Doon na nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon, giabrihan ako gamay, mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay, so, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizel, o Balipaliog.
2: Igan na ini, Dadaw.
0: Igan Dadaw, unsay ato?
2: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimak, pastor, kay ubag kaya kong ipon, bag ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
2: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
2: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
2: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Taga-asa?
1: Lurugan ka, Sir Dan.
0: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ay, o si Ate Masulte.
1: Magpasalamat ka sa Digimax, Sir Dan.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
1: Nagkalibang dugo.
0: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
1: Pagtaod na, Pastor.
0: Ay, taod-taod na?
1: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
1: Dugo, yun sa puro, Pastor Dan, yung kalibang on.
0: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
1: Yes, sir.
0: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
1: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tulunin mo kayo.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold na, nakita niya pa sir sa Old Kibawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ko kapalibali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka pa sir. Kung ano mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan, uli ko silang maramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilang nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul pa sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kuntunga, sa mata ba, dito sa antan, wala na ba yun. Katungo sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksun, na ayaw, gabi, kaluyan, gino.
0: Salamat.
1: Para bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa gino. Salamat, gigiyahan ka nga ni ka, sulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mapalit ako, gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Na ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang magaraan sa nangangang iyang lukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kayo sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
1: pastor? Mga almost 2 years akong migraine, pero wala ba? Kaya, mabalik kung inom kong kape, gidili mo niya sa doktor. Ano, ditalugian kayo sa Ginoo, pastor. One time, wala ka magkatulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kayo, Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, pastor. God bless. One power sa inyong program.

0: kay grabe na gyud lukot-lukot na tuhugon kay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
1: Okay, oh.
0: Pag simba na mo, muog gyud akong gibati nga grabe gyud nga dapalinto na ko bugnaw nga singot nga okay. Ikit masapot nga bastong mukakit na siya mulukot ikog ka.
1: So grabe gyud kasakit, grabe gyud kasakit.
0: Grabe gyud kasakit pastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom kong bidimak, bidimak nga duwa pastor kay kapanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
1: Ah okay, kay mapospital na mo unta?
0: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gyud na po makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gyud nga kasakit. Mato pag inom na kong bidimak na arang-arang man ko kay naka utok na mang ko dayon.
1: Okay. So naihangin dayon dayon sulod po ang tiyan adto?
0: Oo.
1: So human adto, nagawas ang hangin, ni okay dayon imong guwan?
0: Doon na kabuok pastor, akong nainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon pastor.
1: Ang sobra, ang sobra.
0: Oo, ang sobra.
1: Okay. So human adto, pila lang ka minutos na ayos ka?
0: 10 minutos, 10 minutos.
1: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan Lizelle o barang...

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to store? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: dahil? Iyang trabaho magulpanday niya. Stress kay siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kaya ang lawas. Pag abutin sa balay, halos murang binangulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok. Pag abuntag, hindi siya ngalami ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Sibiring ng Tisilya ni sa puro kulit balinsa ko, Pastor Dade. Yes. Na ako karoon din sa talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa ibigyan din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamo doon, nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man.
0: Sa ibigyan. Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nga paano ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Bigimas o kanang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po nandiyo sila kay birthday po niya nang sa sintaan niya sa pagkatan o kaloy sa Ginoo, maayo nagigaya ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dyan siya, kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatanto at, Pastor, wala, laging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabel of...

0: yang indani.
1: Ayesa, igan paliog?
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatubilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maura itong gatubilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, ano siya nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala niya, Jude. Mas tub na ang mga ama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisakitan ng kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, paliog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisakitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, og bigimak sa, dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag matapos to, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng mundo, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energized ni siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Bangun daun Yos.
1: Lian yang kasedan.
2: Taga asa?
1: Lurugan kasedan.
2: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
1: Magpasalamat ka sa Digimax, sir, Dan.
2: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
1: Nagkalibang dugo.
2: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
1: Pataod na, pastor.
2: Ay, taod-taod na?
1: 4 years na.
2: Ay, 4 years na. Aba, sina kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
1: Dugo yun sa puro, pastor, Dan, yung kalibang on.
2: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
1: Yes, kaibigan.
2: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, unya, nawala na?
1: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
2: At tuloy ni mo, kinsa ni Palihog?
3: Si Igan Ili sa Bantuanon.
2: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsa yung ato nga masulti?
3: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Digimax, kay isa kito ko sumala pa so nga, hindi ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-anya mga dinis balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Sakani.
2: Oo.
3: Nungutang ko sa iya, upat ka buok. Namor po po so, nahinahihay o ka, wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Muna ako gusto sumulit po so nga, masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Ay, sa niya ang kapal nga Digimax na makatabang doon sa mga tauhan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Ban?
4: Pastor, Igan Indam
2: eh. Yes, Igan Indam.
4: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
2: Oo, naunsa imong baba? Ba na niya?
4: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
2: Tapos?
4: Tapos, di kayang lawas. Oh. Pag-abotin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka-anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag-abotan din siya nga lang, hindi ko nung kayang paminaw. Marang tauhay ko nung kayo.
2: Ini ato mong Digimax Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugipang kapoy mag-inom gyud og Digimax Plus kada kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: Isa ni Palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabi sa order na alapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamike. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipapagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Gamay na lang kayang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidogdogo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatawilan, sa pwede ogdogo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyan napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka. Lakaw-lakaw na.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na sa kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas, mangod to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy, kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Salipalihog.
2: Si Igan Prune, Sarador, sa magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
1: Oo.
2: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
1: Uh-huh.
2: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko 444.
1: 444?
2: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro 107 na lang, Pastor.

0: Glory to God. Kani ato sa taas
1: 444.
0: Okay, naka ginamintin.
1: Ay Vigimax pastor.
0: Kani ato sa pang Vigimax.
1: Ay dagan ang klase pastor akong
0: dagan, iinom. Dagan sige tapos wala karon, ni wala ni kuno og sama anak ka ubos karon.
1: Oh, wala, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom nahimo na lang 100
1: 107 pastor. 7
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20 pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na ka tuig pastor.
0: Ay 15 na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance.
1: Dako na gyud pastor nya. Daka na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa Vigimax ni ubos gyud pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Pastor Dan. Si yes. Iganor Manis sa Mailag.
1: Iganor. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo. Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, Iga.

0: Pastor Dino rin, Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bidjimak. Darong makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros na to siya pagka-stroke niya.
1: Oo. Mato siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo, okay. Di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Makatindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo, kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikaw, Nene. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat ka.

0: Gansel, unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka na hangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Kunok, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Sa Lipalayog.
1: Turing Lingboes.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan, nga nanginam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko, kaya nawala naman, nigawa akong gibati. Tungod na, tungi yun ako, usalan yun ka. Kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya ng akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Kian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Kian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ng Kian, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, o niya, pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe, layo-layo, bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor, ta gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya gapoy kay siya lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya gipainom na ko siya og kuan bigi max then gipapahulay og kaugma nakalampas na pud siya.
1: Salamat siguro kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupot ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turin Mingbore.
0: Okay, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako matunggi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko rin, wala naman, nigawa akong gibati. Tungo dahil itong giyong na kung usalan yun ka, buo kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya ng akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris Palayog.
2: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Ulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
2: Oo.
0: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Digimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
2: Oo.
0: Okay.
2: Salamat,
0: okay.
2: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
2: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igang.

0: Yes, akin sa ni Palayog og taga-asa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurap niya.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, i-garage sa manang Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka sir, doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, yun yan, yun yan, wala na yung power dito sindahan kaya na, nito ko ilan nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapag kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo,
0: salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo, salamat gigiyahan ka nga ni ka, tulagi ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor, mupalit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sinay sa kumbata, le sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mga lukunan. Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di taluhiyan kay sa Ginoo. One time. Wala na magnapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Pastor Dino, di Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Pero makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros mo sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak ko na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Okay, makalikod na yun siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: sa Nipaliog?
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Lian Casterdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Casterdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Casterdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo. Okay. Pila nagkaadlaw imong antos sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, Casterdan.
1: Ay, taod na.
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay kuno Almoranas unsa baka no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo jud sa puro, Casterdan, yang gikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavigy Max Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Lianel Castordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Castordan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulte.
0: Magpasalamat ko sa Digimax, Castordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taud-taud na, Castordan.
1: Ay, taud-taud na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Castordan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan
1: Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turin Mimbores.
0: O, kita ka asa ka Igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record o kid. Ako ang tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Napinala lang ko rin, wala naman, nigawa akong gibati. Tungo na, tungi yun ako, usalan yun ka. Kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Jordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, unya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so, imong...
1: Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabel of...

0: Yes, akin sa ni Palayugog, Tagaasa.
1: Ko ano yan, ganin katuban ni Pastor.
0: Ganin katuban o barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulte.
1: Pastor, katubot ang senior citizen na member nga, Megan Bidong Gabrielio.
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa ka

0: Kita sa Dipaluyog.
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako'y ipuan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: bibin mo si Silvia ni sa purok mes balinsa ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan men. At yung naging bulan mang good pag hindi na mo diri nagluyan siya.
1: Okay, ngan nagluyan man.
0: Sa gibat. Pero nag-inom na sa Big Mac nga nangatana ko sa akong auntie unsay di pa inom na sa akong angkon. Ingon sa gipa inom na niya Big Mac og tanang aroma gipakuan niya gaplat.
1: Oo.
0: Dayon taloy sa Ginoo karon kay nang nilaag na pud mo diri sila kay birthday pud niya nang kay sintaan niya sa kadaro kay sa Ginoo maayo na gigay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Sa kaibigan niya diri sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay sa kum Talahiron?
0: Talahiron kinoy Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan ka, sir, daan.
1: Ay, taga Lurugan, Lian. Ay, yes, si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Vigimax, sir, daan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taud na, pastor.
1: Ay, taud-taud na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, daan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi Gmax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
0: Igan Biring ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Biring. O sa ato, Igan Biring.
0: Asong mama, Igan Bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, dako na yung Gwitter niya. Karoon, ikupos-kupos na.
1: Ikupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
1: Isa kabuk niya. Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba?

0: Kasi di palayog.
1: Turun Lumbo
0: eh. Taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, alam ko, usalan yun ka, Max. Matihala lang ko, kaya nawala naman, nandigaw akong gibati. Tungod na, tungi yun ako, usalan yun ka, buka at sura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Mina, dalay ko ng Diyos, di kanimo, wala na'y pangitaon pa. Maing buntag, mga pinangga na itong mga ating paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Aning adlaw nga Biyernes o gapit sa 26, aning bulan sa Hunyo 2026, mga kaigsuunan. O ilang tulog na lang, mga July na. Kamusta mong tanan, mga kaibigan, mga ating paminawan sa lalaing mga dapik na minaw sa atong lalaing mga partner stations, o mausap sa atong Facebook Live karon. O bye-bye na ang nagkatag o comment ng mga taknaa, bago ay palang kita nag-live, pero paspas kayo ang mga comment. Timaan nga, nag-atanggit ni ang atong makiksuunan sa oras alas 4, nga sa magasugod ang programang Pinagpalang ang Musika. Kanyang tanan, dagang salamat. O may muntag diya kay Biang Kima Ramos o Cotabato City. Si G. Ibarabia. O mausap kang Nelson na Silaw Kalimpas. O, salamat din kayo diya sa dato sa lumay. Mabugnaw o fogging dapit diya sa party sa Davao City. O doon lagi na sa boundary sa Bukidnon o Davao. Kanyang tanan ato mga kaibigan o mga pinagang tipaminawan sa Salumay, Maimbuntag o sa Baganihan o bisan pa diya sa Luriga o Gabuda, Tawas, Sinuda. Kanyang tanan usbun ko, Maimbuntag, welcome sa programa Pinagpala Musika. Apil usap diya, banda sa Marilog District, diya sa Lumundao, sa Laysay, Malapangi, diya sa Katimun, Masawang. O bisan pa sa parte sa Arakan, nga sa mabot sa atong signal. Osbon ko, usa ka maing buntag o maing pagkaminaw kanyong tanan mga kaibigan ko. O sige hapon, ako kini si Pastor Dan Dangalio. O kahapon mga kaibigan ito nagkauban sila niya kapatida kaibigan na Kuya Pastor Nico Bante. O musab si kapatida kaibigan kagawad na Kuya Pastor Timlanggahid nga mo'y kanunay gatandi matag-adlang huibis mga kaibigan ko. Oga, sa gihapon ng suon, gawa sa atong Facebook Live. By the way, may punta diya kaibigan na Mary Gina Manga. Oga, mausap diya kang kaibigan Jessica Samplinay Inumis. No, kanyang tanan diya, may buntag. Og Jinalina Layawon. Bisan pa iganjian, nga mo nagunaga niya, og si Igana Crisilda. Naugromo diya sa mambuaya. Kanyang tanan diya, may buntag. O kang Padre Sherwin. Dre, may muntag diya kanin mo, Dre. O gabisan pa kang Kapitan Philip Apuras, ang atong kaibigang kapitan diya sa Mambuaya. O bisan pa sa mga makalaging family, Igan Formigagawa da Manuel, o ba ni Igan na Analin, no? Kanyang tanan diya. O bisan pa kang Igan na Ria. O kang Mama... Limot ako sa pangalan ni Mama. Atong gitawag nga Mama diha. Nga warbay pakyas paminaw matag buntag, nalimot nung ko sa pangalan. Ay, nasa mo to, nasa bibig. Di lang gin malitok. Mga daog family, kanyang tanan diha may buntag. Iba saot sangkay may buntag og ruta kaibigan nga ruta Rosario Alcardi yo Madria may buntag kanimo Igan Jose Rita Madria may buntag diya sa Basaka og kang Igan na Susan Pador og kang Dila Bila Visitasyon Rosinda Pangilan, may buntag kanyo, Igan. Lamang kanimo. Oga, sa ato mga partner stations nga sayo kayo naka-sign on, pati yung silang radio o naka-signify ka ni kanato nga naka-hookup na. Oga, mag-rockhold na makadetiksoon kay in this way, mga God, ma-check na to kung kinsa na naka-hookup ka na to asa tang dapit padungog ni mga orasa sa programang Pinagpalang Musika, mga kaibigan ko. Oga, salamat yung tananaga, paningkamot gayon nga magka-hook up sa iyo, nagunaga niya mga kaibigan, ang atong partner station diha sa 89.1 ang Metro FM Trento, then ang 96.5 at Tribal FM sa San Miguel Sur, Gaudersura. 90.7 Yilolan FM Pakantukan Bukidnon, ang 98.1 Barangay Radio Bislig City Makaibigan. Og mo sa bang 105.1 DXRM Tagbina Surga del Sur, 102.5 King Radio Natuan Surga del Sur. Og di usab sa 104.3 Tiger FM Radio Kaibigan sa Kugon Misamis Oriental, 93.9 Shine Shine Radio Butuan City mga kaibigan. Nakukap na kanato og mausab ang Heart FM 89.3 Kalilangan Bukidnon, 104.9 Real Betrayo Radio Hingog City, 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon, og di usab sa 102.3 Metro FM Rosario, og ang DXGA 91.1 Claver FM makiksuunan diya sa Surigao del Norte. Og diya usab makiksuunan sa 88.5 Flash FM San Francisco del Sur. Radyo ng Masa Maasim Sarangani Province, og ang 103.1 Radyo Bandira Jensan, 96.7 Radyo Bandira Kidapawan City, 95.5 GTFM Lambuna Iloilo. Salamat kayong madungog naman kita karon dira kay Muraga Tuluk adlaw man nga nagbakasyon sila. Rason nga wala ta mabatian dira sa GTFM Lambunaw Iloilo. May agad dira kaninyong tanan taga Lambunaw. Sa mga kaparintian ko dira. Og adupot ka nato ang C102.9 FM Kagwa ita Surga del Sur. 98.6 diha sa Kalamba. Misamis Occidental, may buntag kanyang tanan. 91.71 FM Arihatag Surga del Sur. 94.5 Big FM Davao Region. Salamat kayo. Kamusta ang Radyo Bandira Bohol? Og di usap sa Hot FM Tubigon Bohol. Kamusta ang Radyo Kabigan Nagindingan og ang Metro FM Prosperidad? Og mausab ang Metro FM Bayugan City. Daghan gyud ang maghilak. Mag-uol kong dili madunguga. Dili makatingog kini mga istasyonan labi na ang diha igsoon sa Bayugan City nato kay bye-bye pud ang gapaminaw diha. Og di usab sa Shine Shine Radio Butuan City. Kamusta man mga kaibigan ko og ang Infinite Radio Tandag City. Radyo Kamayo, kamusta? Bye-bye diha sa mga registration nga pa makasignify kani kanato karon kung nakaukap na ba oha. Kung nagkakulian, I hope nga magpahibalo po sila ka nato din eh. Ato oras magkabigan, 10 minutos makalipas ng alas 4, may buntag kay Bang Nel Fateh. Og mausap niya kang kabigang sa Pinpina Vlog, Gainon. Maayong buntag niya kaninyong tanan. Og kang Lili Kagas. Og kang Francisco Yanong. Tatay Francisco, maayong aga may buntag ye sa Good Morning Pastor Dan. And to all kaibigan in Valencia, good morning. Then, matod pa. Kisa yung nag-birthday? Happy birthday. Kisa yung nag-birthday? Miami Bayudo Dablo may buntag. Og sa atong pinanggang mamuing Romero Amiro o Bajinsan, may buntag ka ni mamuing. Kanyang tandiya mga Romero family sa Jinsan, may buntag. Salamat mamuing sa pagtabang nga may mong available ato produkto diha sa Jinsan, diha sa Uhaw, no? Kanyang tanan, maayong buntag. Lilibita Bisto Usa, may buntag diya kayo mo sa Mirayon. Oy, bulahan ang taga Mirayon. Ang atong Vice President nakabisita diya at tumilabay ang adlaw. What a privilege nga ang atong Vice Presidente, no, nakabisita diya. Anyong tanan diya atong mga kaibigan, may buntag labi na kang alagad, kagawad, hanginan. Noel, hanginan, may buntag ka ni mo kagawad, alagad. Og sa iyang kapika sa kinabuhi ng atong functionaries kaibigan diya. Pero sabi sa mga Silan family, kanyong tanan maayong buntag. Og maayong pagpaminaw sa programang pinagpala mo si Kaigan Inday. Og kang Igan Nalimutin nung ko.
1: Lamang kanimo akong Diyos.
0: Dahil tamalimot ang mga yun na naalagi sa bibig lagi. Hindi lang yun malitok.
1: Matagadlaw mo abo.
0: Manulito, daganato, maayong buntag ka ni mo kaibigan. Ako kaibigan Tito Risora diya sa Lurito, Luriga may buntag. Anto, Ilimari, Talisa, Aeroflow, Anicanora, Sudaria.

Manolito, daga na ito. Murag si Pastor Dain, no? Atong factionary si kaibigan. Di asing Oog City, may butag ka ni mo, Pastor. Anto, Analuna, Baylina, o Katusab. Thank you for listening. Iksoon, mag-ampo sa taas, di pata mag-padayon sa pagtibaya ka ninyo. Nagpaabot ko din sa atong GC, sa atong ibang mga partner stations, pero wapa. Kaibigan Ate Ruth, Longino, o ba ni... Kaibigang kagawada Rico Longino diha sa Marlica, may punta kayong tanan diha. Kamusta mong tanan? Salamat gayod sa inyong mga pag-ampo o gabisan pa sa pagpaluyo sa programang Pinagpala Musika. Maginong Diyos magkapatalayin ka ninyo. Huwag mausap diha, may buntag kang kaibigang Milva Hampon diha sa Kapalong nga naminaw sa 94.5. Bantay mi dapat ang ipadadanan eh. Nag-gikas po ka na to. Isi badugang tabang sa ministry. Salamat din kayo kaibigan. Ang ginong Diyos, palayo magpanalangin na kanimo with the whole family.

Kaibigang Raquel Romero Balaba may buntag. Kanyang tanda may buntag. Awag bisan pa kang mami-ami. Kang kaibigang kaibigang boy. Ang umagad o kang kaibigang Mari. No, sis, may buntag kanyang tanda sa dyan sa ana. Magampo sa tama kaibigan atong ihalat sa Dios kining atong pag-uban-uban sa kanginan. Ubas pag-ila nga wa kita arang mahimo kung wala ang Dios. Busa kanya kita magaduol kaibigan ko.

Maayong buntag, kaibigang Diding Bacalso. O, gamusab diya kang kaibigang Helena Pareha, Igan Helen, diya sa Bislig. May buntag diya kanin mo. Thank you for listening. O, kaibigang Arinante Jimenez, diya sa Villanueva. Gia Daog Artiaga, masapun niya sa kanunay, paabot ang mensahe ngayon ka nato. Dagang salamat. Maracila Valdez Pabellion na diya sa Sumugot, Amay Manabilang. Salamat sa pagpaminaw sa program Pitagpala Musika. Hari ka.

Kasabugin na ito ang atong signal sa 98.5, medyo kawala-wala tungod sa kainay sa atong internet karon sa atong studio, mga kaibigan. Og sige lang, kay nag-upgrade kita, hopefully ma-install na unya, kay naka-apply ta kapon og laing internet provider. Og katong 1,000 Mbps, parang mas kuso itong signal diya sa itong studio, kaibigan ko. So, pailob lang gamay ha, sa atong kamuraga o parang di kaadlaw nga mag-sige o ka wala-wala putol-putol no atong signal sa 98.5. Kaibigang LD, asilan di ay. No? May buntag di akin mo igan LD. Kuya, may buntag mga buutang magtiayon. Grabe ka buutan. Inday o LD, asilan di sa Mirayon. Papadoy, dagahay. May punta di kayo sa Malitbog. Ipay ko na atay viewers diya sa Malitbog karo may buntag. Ricky Mangko diya sa Kibawi. By the way, Ikson, sugod karong adlaw. Hopefully nagka-sign on na sila o nag-up na ta sa Kibawi. Ang maglulunog diha sa northern part o Bukidnon. Mga kebe magigsunan, padulong diha sa Sinuda o Marilog District. Ang atong bagong partner station diha, ang Light FM, magkabigan. Lahit po itong, makauk-up ka na to ang Light Radio ni Pastor Ili Carono. Huwag kumakabantay ka mo sa mga kapatid Pastor Ili.

Kaibigan Kapitan na Pastor Maximo Varquez of Hingoog City, maayong buntag. Anto Mikael Litanon and Kisi Casinyo. Uy, taga Malitbog yapo ni si... Salamat igayo, taga Malitbog. Mikael Litanon. Ang tanong, maningkamot mo ba na itong magka-view sa itong Facebook Live, labidiya banda sa Surigador Norte de Saclavera, Palayoga. Paningkamot mo kung naamoy signal diya, makadita mo, para lang sa programa Pinagpala Musika. Huwag diya po sa Kalamba, basi magka-paningkamot mo nga makita ta sa itong Facebook Live. Paringkaso, mawala ta diya on air, na sa gihapon makatungog mo kanako. Text mo kanako, taga Kalamba. Kay basig anytime mawala ang tadya sa Kalamba. Pasilo ako sa pagsultian niya ato partner station dia. Labigit sa mga istasyonan nga cash out ta mataga kanang cash out ganita buti pa sa buta. Dili enough no ang atong produkto sa mga lugar. So dia sa Kalamba may buntag kayong tanan dia. Text mo kanako.

labi diya sa klaver. No? Kay bisag usawa magkita ato usa ka garapa diya ang produkto. Awa gyud diya. Sabot ang sa mga uban ng mga dapit, pag naay produkto sa estasyonan, yagi mo palit sa estasyonan para makatabang aron padayon ta mag-broadcast diya sa mga estasyonan. Ay, Pastor Angelo here, connected ulit. Nag-hook up ang 95.1 Radyo Sapol, Digos City. Salamat, kaibigang Angelo. Salamat, higayo. LC Bayukot, may buntag niya kanimo. O kang Dinar Sabala. O ba Santo Tomas, Davao del Norte, salamat-salamat kayo. Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos, kay alas sa 4:34 na. Paspastay kayo mudagan niya itong oras. Yes, Pastor, nakauk up nami. Salamat kayo. Ang saka itong frequency diya sa Light FM sa Kibawi. Naglulanog diya iksoon sa Damulog. O banda sa North Cotabato diya sa Carmen. Kini atong bagong partner si Isto Iksoon diya sa Kibawi. Salamat kayo. Engineer Wolfe. Awit sa bagkang

Ang Kapitulo Diyos Iksoon, kabahin kini sa ministry ila ni Pedro. O sa itong sayran, nailaing karakter din ni ang pangalan si Cornelio. O matod pa din ni sa itong gibasa, mga kaibigan, na kini si Cornelio, o sa kini siya ka sundalong Romanhon, sa batalyo na gitawag nga batalyong Italiano. Og adunay mga pipila ka descriptions mitungod ni maong tao o ba kining atong tutukan, tanawon, pamanandungan. And trusting the Lord, igsoon nga mahimo kining usa ka maayong subanan ang kinabuhi sa usa ka tao, sundalo, mga kaibigan ko. Progusap na ko tanawon din ni ang usa ka maturan. Huwag nalilong sa Diyos ang tanan iyang nakita. Og nasayod siya kung madaanon ka ba nga to kaniya o dili. Kining maong pagtulunan nga itong ibasa, usap-usap kay papakita that God indeed answers a prayer. So, kung ato tanawon si Cornelio usak karumanong kapitan, o kapitan sundalo. Dili siya Hudiyo. Apan iyang ipakita ang tinuod nga pagtuo o kapagkahadlok ngadto sa Dios. Ang iyang kadlok sa Dios makita diya siyang binuhatan, mga kaibigan. So ato makita dini unang una nga ato masayran sa kitabuhi ni Cornelio o sa siya ka Dios nung tao. Although dili igsoon ba siya ng atong pagka-Diyos nun? Kahit agad mag-Diyos nun, pero matod pa ka ng a godly but not holy. Namin mga iyon, anak. Diyos nun, religyoso. Ingon sa uban po. Religious but not righteous. Godly but not holy. Gusto po na ako sabto na itong tanan igsoon nga ang kaluwa.

Sa dili pinagi sa atong maayong binuhatan. Kaya kung pinagi sa binuhatan ni Gizon, din mahimong walay bili ang kamatayan ni Jesus ngadto sa krus sa Kalbaryo. Onya kung binuhatan ang atog yung basyasong kaluwasan, din masig mahimo itang mapasaribuan ngadto sa langit nga analuwas ko kay maikay kong tao. Pero ang tinod bisag unsa to kamayog buotan, nagyapon tay mga kakulangon at tubangan sa Dios. Mga kung atong binuhatan may basihan sa tong kaluwasan, igsoon sultian ta ka. Basin way maluwas ka nato. Mao nga akong giingon kanunay nga wagyo sa kanato nga pwede mukom ni bisan kinsa, mga kaibigan ko. Pero ang sa kataong tinuod nga Dios nun, pagka Diyos no, na'y Kristo o na'y Diyos ang kinabuhi. Daily o daily gayo di kalimod, makita kiningad to sa iyang kinabuhi ang bunga siyang pagka-Diyos nun. So the proof igsoon nga ikaw, Diyos nun, mao ang ato binuhatan. Or, usa sa mga timailan sa taong giluwas sa Diyos, mao ang taong Diyos nun na nagbuhat og maayo. So, ato makita din eh, si Cornelio. Taliwala sa iyang trabaho. No? Atong sutanigsong kung kapitan manggud ka sa sundalo, vulnerable ka sa lalaing mga tentasyon. Pero napakita siyang usa ka Diyos nung tao. O di lamang religious, kundi alam ka na ko Diyos nun. Lahi manggud ang religious, lahi ang Diyos nun. Lahi ang religious, lahi ang godly. Kay posible religious ta igsoon, pero ang atong kinabuhi di Diyos nun. Kay kanamayunggay ka ng ataw Diyos nun, kay siya tungod kay atong morsibaransi ang kinabuhi. Dili tungod kay kasimba siya kanunay, apan imo gi makita ang dabuk ang kinabuhi sa tao kung unsa siya ka Diyos nun at tubangan sa Dios. Muna mga tao gani igsoon nga kanang akong matuan nga mga namatyan o niya ang pamilya mag-testify. Kinirabagi ako igsoon, grabe kabutan, Diyos nun kayo. Matinabangon. Lagang kayo mga ato makita ang isulti sa pamilya may tungod sa mga nipanaw igsoon. Pakanindot sa kinabuhing Diyos nun at tubangan sa Diyos o tubangan sa tao. Og sa iyang pagka-Diyos nun matod pa din eh, dagan ang iyang natabangan ng mga Hudiyong kabos. Glory to God. Usa sa mga basihan na itong versikulo, mga kaibigan, sa diyang atong imugna ang grupo sa kaibigan, kanang makita sa Mateo Kapitulo 25. Nga sa itong giskutan diyang nga si Jesus miingon, sa diyang akong giuhaw, inyo kong gipainom, sa diyang akong gikutom, inyong gipakaon. Sa diyang wa ako'y biste, inyo kong ibistihan, sa diyang ako nagsakit, inyo kong giduaw, gibisitahan. Sa diyang ako nabilanggo, inyo kong giatuan. Nangutana na ang tinunan, kanus amang di ay ka gigutom, giuhaw? Kanus amang di ay ka nga uway sinina nga mong gibistihan? Kanus amang ka nabilanggo nga mo kang giatuan? Ang tubag ni Jesus, ang butang mong gibuat sa mong isika tao, susama imo ka nang gibuat, nga ni kanako. Nalaktod sulti, igsoon, ang simpleng butang nga imong gibuhat, isip papakitag tabang, pabor sa imong isig tao, you are doing it for the Lord, mga kaibigan. Laktod sulti, bunga sa imong pagka Diyos nun o pagka Kristohanan. Mao ang pagtabang. Og akong giingon igsoon, din sa radio many times, ang kinabuhing Kristo, hindi lang ni puros hallelujah o praise the Lord. Dapat makita sa itong adlaw-adlaw kinabuhi, labi na ang pagtabang ngadto sa atong isikatao. Ikson, ni mga kamatuoran, mo na imong basihan, foundation sa atong pagmugna sa grupo sa kaibigan. Trisi katuig na kapin ang milabay. Og ato kinigibuhat dili para sa tao apan para sa Dios.
Og nalipay ko magigsuunan kay karumanggod basta ako lakaw sa ipakunan ako sa opisina. Kaya ako sigasing ba malipay, mamalandong sa musaka ng mga functionaries nato nga walay mga sweldo, volunteer. Pero faithfully nga nag-atiman sa ilang grupo. At umino ba yung adlaw na ay kapitana nga misaka sa opisina kay nag-remit. Kaya na po sa iyang gamay grupo. Na ay mga tagalag yung lugar igsoon nga gaadto pananggid mo hatod sa mga hinabang. O kini mga hinabang ato ginhadang sa labigid sa mga kabus nga kansang minal sa gribuy ni Panaw. Nakahapon to ako dito sa Libuna. Ang Libuna mga gusto di familia sa bukid noon o sa kadapit nga kanang muagi ka diya sa Manolo Fort, diya sa Camp Phillips, kanang kapinyahan diya, Del Monte, muagi ka diya. Ang next town ana mao ang Libuna, and din gikan Libuna, pwede ka lahos. Siguro mga 40 minutes kagayon di Oro City na. So, tuwa ka ko kahapon dito. O niya, malipay umalandong mga kaito ako arumuhatod o ginabang sa pamilya sa kaibigan ni Panaw dito. Kanang atong functionary dito nga si Igan Alma, modiste asa Igan Alma na may namagkaroon. Ito na paabot ka na ako. Now, kini sila igsoon, di ni sila magkwartaan, mga pobre po ni sila, pero grabe ang kasing-kasing pagtabang sa magkabos. Maong rason nga, grabe kaktibo isip atong isaligan sa kaibigan diya sa lungsod sa Libuna. Walang ko mag-abot nga to sa namatyan kay I was expecting abin ako giarpod sa crossing Libuna, banda Gapuyo, gihaya ang namatyan. Pero to apagin sa laing barangay medyo layo, rason nga wala na lang po kumaan to kay na po'y nagpaabot ka na ako sa Manolo Fortis nga dapat po na ako atuan kay basig maulanan po sila mahaponan. Pauli gito silang ba sa ilang barangay. Na akong punto igsoon o sa kabuat Diyos nun ang pagtabang sa magigsoonan o kato makita din ikang Cornelius sa kataong Diyos nun o taong matinabangon. Labigis mga kabos. Ang tinuod ang kasing-kasing ni Jesus anha sa mga kabos. Kung imong tanaon, there are so many times in the Bible. Nga ato makita ang Diyos si Kristo nagnamuat, nagministeryo nga ato sa mga kabos. So dagan ang natabangan sa usa ka sundalo, kapitan sundalo nga si Cornelius sa mga Hudiyong kabos. Para na ko sa kamisyon, makigsuunan, no? Cross-cultural. Pagtabang sa mga kabos. O maugin itong advocacy, usas itong mga advocacies, igsuon, ang pagtabang. O din ita, kanunay nakatutuyok sa grupo sa kaibigan. Pasalo ako to mention kaibigan na. Na ako nang ginasulti, aro ipakita kaninyo igsoon nga ang papangalagad sa Dios makapangalagad rin sa daga mga pamaagi o gusa ni ana igsoon mao ang pagtabang. Kay dili pwedeng dili enough nga magsimba lang ka matag Domingo pero wata mag-care nga to sa uban nga adunay mga panginangalan sama sa mga namatyan. Ako mag-ingong pagmamatyan, mangunta, kanang mag-uulta, masakitan ta, maghilak ta, unya, ang daggan ng mga pobre, magka-problema. Di lalimig sa umamatyan ta, gawas nga masakitan ta, magka-problema, itaktuhod sa kamahal sa tanan. Unsaon pagpahilo na, ang patayang lawas at uminar sa itong kinabuhi. O niya itong pangandoy nga dapat ilubong nga adunay dignidad kay ang tao gibuhat gikan sa dagway sa Dios busa dili ni basta nga atong ilubong. Ilubong nga dignidad pero unsao man sa pobre mao nga nalipay kay ko nga namugna ang grupo sa kaibigan og pinagina natagaag kagayunan si bisan kinsa tagag kagayunan sa pagtabang sa usag ka organisadong pamaagi pinagi sa grupo sa kaibigan og dili lang kay bang napoy mga lain pod nga pwede yung mapilan igsoon nga asa buhat pagtabang. Now, ang kabigan di magunin sa negosyo. Mauna ang ato mga functionaries, puro mga volunteers, bisna ako bisag piso, wakoy at ko ani. This is a ministry. Maukini ang tao nga asa si Cornelio, nagtabang siya sa mga kabos. Resulte, usa ka taong matinabangon. Ikaduwa, usa ka taong mainampuon.
igsoon karong panahon ang tinuod. Kung naa may panahon igsoon nga kinahanglan kita magmainampuon karon. We are now in the last days. Nakita karon sa katapusang mga adlaw. Although akong ingon kining katapusang mga adlaw it might be years. Pero ato kay babati igsoon nga karong panahon. Makaingon kita na atas sa katapusang mga adlaw makaibigan. Ato may labayang adlaw igsoon. Pizza 24, grabe ang pagtayo ka. Kitawag nilang twin earthquake dito sa Venezuela. Twin kay murag seconds lang ang ko ano ang gap or minutes baka. Nga unang pagtayo nakatala ang magnitude 7.2. Nga ibungkag sa dagang mga establishment, structures, building sa Venezuela. Unya, abtan ng pila, kasigundo, mitay og nabot utro, og mas kusog 7.5. Ang tinod mas kusog ang ato sa Jensan Sarangani, sa Sarangani, kay 7.8. Pero mas na kong kadaot ang naangkon sa Venezuela, makiksunan. June 24, 2026. So, may labayang adlaw lang. Venezuela. Onya, gituan nga libuan ang mga nipanaw. Tungod kay mga dagko nga buildings. No? Dito manggud sa ilang syudad. Now, sa ato manggud kay wa magkay dagas o dagko kay building diya sa Rangani. Sa Jinsan ay mga buildings pero di kiti anak katagas o kadagko sama dito sa Venezuela. Nga sa may pinakasentro sa maunga lindol nila atong Pizza 24 the other day. Maunga dagang kay mga structures nga naguba. Makisumang kaibigan. Then, matod pa sa California usab 5.6 atong Pizza 24 gihapon. Ang Japan, maug Japon 6.9 atong Pizza 24 lang gihapon. Mga kaibigan. So ito makita kini mapagtay umagot pag lindol o linog usan niya sa mga ilanan nga hapit na na timaan nga we are now in the last days. Mao nga there is a challenge for us to spend time more time in prayer. Si Cornelio gawas nga matabangon siya o sa kataong mainampoonon og matod pa ni og kanunay siyang nagaampo sa Dios. Usbon ko ngadto sa Dios dili ni bisan kinsa apan ngadto sa Dios. Og ang tinud ang kusog sa Kristohanon ana diya sa mga pagampo. Matod pa a power no a prayerless Christian is a powerless Christian. Matod pa, usbon ko. A prayerless Christian is a powerless Christian. Ang usa kuno ka Kristohanong dili may nampuonon, mao nang Kristohanon nga way gahom, resulti, gamay lang mga hagit sa kinabuhi, mapandol, mahugno, mabakslide. Ngano man, wala nagaampo. We need to pray, magigsuonan. Di lamang para kanato kundi sa matag-usa. We need to pray matag-usa. Mag-inampo anay kita. Og salamat yung tanan nga nag-aampo alang kanako. Og akong gidasi yung tanan nga mag-inampo anay ta. We need to pray for our country. Gani igsoon kung nga pwede pa lang mo appeal ko. Kay karamugod na nawagan ang PCEC. Philippine Council of Evangelical Churches. Sa usa ka dako nga prayer gathering ngadto sa EDSA karong Pizza 28. This will be this coming Sunday magigsuonan. Siguro Sunday sa hapon. Nga sa gidasig ang tanang mga tumutuo na isakob sa PCEC. Ang PCEC manggod, grupo na siya sa Ministerial Association o grupo sa makasimbanan evangelical sa tibuok nasud Pilipinas
So gihuwag ang tanan sa pagtambong kay diha man gud igsuon nga asa magampo, no? Magampo. Magkay magsuonan ang mga Kristiyanon para sa nasod Pilipinas. Kaya kung tanahon ka ron, grabe ang pagitabo. Imagine bata, minor, mamusira. Napatuloy na usa ka viral ko igsoon nga usa ka lalaki ni saka sa kut sa sakyan sa depasero ang jeep tapos karit lang panumbag dito. Dito masabta ng palibot, we need to pray. Now si Cornelius usa ka taong mainampuonon o tugod ni Ana matud pa din ni magigsoonan as a result. Sa napakita ang anghel sa Dios ngadto kanya timaligso na ang imong kinabuhi nakita sa Dios. So ang anghel napakita sa pagkita niya sa anghel nahadlok siya og miingon unsa man ang imong tuyo mitubag ang anghel gitungog sa Dios ang imo mga pagampo. Ikson tibay kanang God answers prayers. He hears our prayers. Usay mag ma mangutang Ginoo, murag wa man nimo nadungog kung pagampo. No, igsoon na sayo ka, God hears our prayer. Ang Dios nakadungog sa mga pagampo, di matugdayon makita ang mga tubag ni ini, pero timan igsoon, nadungog sa Dios ang ato ang ima pagampo, labi na pagampo sa mga taong matarong o Dios na tubangan sa Ginoo. What a wonderful to know. Gidungog sa Dios ang imo mga pagampo og nalipay siya sa imong pagtabang sa pagkabos. Wow, salamat sa Dios. Igsoon. Ako malipay may gumutan-aw sa mga taong nagatabang. Pero mas labaw nalipay ang Dios kanimo nga nakakita. Akong giingon kanunay, igsoon ang nako. Di ba nindot ang imong singko taga Valencia ka, ang imong singko niabot sa Tarakag? Di ba nindot ang imong singko, takadirira ka, pero niabot ang imong singko ngadto sa Libuna? Di man nakita sa mga tao, panakita sa Dios nga imong singko, niabot dito sa mga dapit, isip tabang, uyang singkong gamay, nidako ka na, kay ato man ang giusa. Kahapon na ay namatyan nga taga Don Carlos, nga may ana sa opisina. Grabe ang kalipay tungod sa singko, agihatag ang nadahatag sa iyang nipanaw nga mama makisuunan among ikwint, among gibanabana nga niabot o kapin sa ismel sulod sa 11 katuig. O buta na tuga si Timel. Grabe ang kalipay pamilya tungod kay wala na kaislam ka problema sa sudanan tungod kay automatic ang atong partner nga funeraria ang Villanueva Igsoon may sikaso o mihatag sa worth 35,000 ang servisyo sa funeraria gikan sa mga 7,000 nga tabang o yadi pag ginabugat ang 7,000 tungod kay 55 raman o 15 pesos matag simana o yag gawas ni Ana ato na yung gihatag full ang 33,000 nga tabang nga kas nga to sa pamilya. Di man ato nagipana pambog pero ang ako lang punto igsoon apil ka sa nihatag ni Ana. Singko man tood pero sa atong giusa atong singko dako ang atong matabang sa mahintungdan o niya baybay ang nipanaw kahapon nga atong atuan amin atong gitabangan. Mauni igsoon ang buhat nga matud pa nalipay ang Dios sa imong pagtabang sa makabus. Busa ginunduman ka sa Dios. Wow, ikso nindot ning pulong ginunduman ka sa Dios. Sa imo makasakit, sa imo makalisod, sa imo mga gipangpasan, igsoon nakainumdom ang Dios kanimo. Maong Ginoo maghatag pabor kanimo. Kay di gi siya malimot igsoon sa imong buhat. Aldos mon ko ang binuhatan dili basihan sa kaluwasan. Apan bunga kini sa imong pagkalinuwas. Mga nagtabang ka, nagbuhat kag maayo. And the Lord remembers it. Wow, salamat sa Igsoon. Ayaw kawala o kadasig. Pabilin sa kagugi sa pagkamatabangon sa uban. Pabilin sa kalibuing Kristohanon, Diyos na natubangan sa Diyos. O padayon ka nga magmanampuon. Salamat sa Ginoo siyang balang pulong atong dungog karon.
ang pag-ampo di lamang sa membro sa kaibigan apan kanatong tanahan nga naminaw. Magnabuhi kitang Diyos nun, matanabangon og mainampuon nun, kaibigan ko. Isip mga katawhan sa Diyos. Nanginabuhi, aning karapusang mga adlaw. Natubang ulalaing mga hagit sa kinabuhi. Dili kita mapulaan sa pagbuhat og maayo o pagtabang ngadto sa uban. Dalay ko ng Diyos. At ang iyato mga pagampo, kaibigan.

Mani ang Diyos na kinumdum sa tanang maayong buhat ni mo. Busay pa dayon, kaibigan ko. At ang ito ang pag-ampo, kaibigan.

Atong oras magsuunan, 3 minutos pagkalipas alas 5, may buntag gabi kang Jocelyn Barbon, amusab kang Consolacion na Boiser, Lovely Pie Kukamas, o kang Lunila Santo Damdawanas, o bin pasugong, Rosalina Mariano Pante. Thank you for listening. Salamat sa Diyos sa tanan. Amusab kaibigang Virgie Rimirata. Anto kaibigang Marie Romero Apor. Nel kagat-kagat. And Beverly Mangubat Abalaba. Gusto nila mapil sa grupo sa kaibigan kini Igan Beverly. Aglunila Santo Dawanas. Ana Pinar, Anilda Pinar. Mary Jean Layukan, great nako daan ako nga kapikas sa kinabuhi. Ugmang adlawa iyang adlaw nga natawahan. Yes. Advance birthday sa imong kapikas sa kinabuhi. Igan Mary Jean Layukan. Amen. We are praying for all people, especially our nation from Nilnil, kagat-kagat. Kagawad Orlando Caristia, may muntag kanimo watching from Nabaliwa, matod pa niya. Thanks for the wonderful message of God, matod pa ni Kagawad Orlando. Salamat, Kagawad Orlando. O salamat usab sa pagtimasong grupo sa kaibigan diya sa barangay Nabaliwa. Kanyong tanan diya, may buntag. Edgar Marley, diha sa Tuyon Fundamental Baptist Church, pangantukan may buntag kanyong tanan diha. Edgar Sofia, with Marley Sofia, diha sa Tuyon, kanyong tanan may buntag.

Me abra abarabar. No me buntaga. Ikaw lang alagaran matutpa sa awit mga kaibigan makigsuonan. Imuha ka lang ang pag-ampo ni tagna sa kabuntagon. Nga ang Diyos lamang imuha ang alagaran. SCP na lumansay may buntag o meron na kandido.

Kaibigang Giuseppe Delia ob Kabalong, maing pagpaminaw di ha? Og di usab, uy, wala damagtingog ang Metro FM Bayugan, sa kay mga kakulian nila, no? 106.2. Wala po magka-informa ni kanato sa kakulian nila dito. So medyo subo, no? Kaya kayo nagpaabot aning pagtingog ng mga istasyonan. May muntag ni mo lang asis ko lintas. May lang sa uban nga na ay access internet kay magkapaminaw gihapon sila sa atong live sa Facebook. Sama niniiga na lang asis ko lintas. Amen sa balaang pulong akong nadunguga from Buena Gracia Talakugon. Nagtanaw ra ko sa imong live pasudan kay wala mo tingog ang radyo. 106.2. Sayang, no? Uban manggod, wa manggoy uban, wa manggoy internet. Amen, salamat sa iyang mga pulong pagkanindot at pamalandungon kauban sa tanang naminaw karon Tia Erlinda Suli, pamangkin na Pastor Gilbert Binuhay Kambang. Oga salamat, oga katahum sa minsay sa awit. Kambang. Murag Pastor Kambang akong Ilhan taga Jinsan. Nalimot ko sa pangalan. Yun ba to? Kambang. Nalimot lang ko. Nga nakawali din ka na ito din sa simbahan nato, no? Din sa MCC sa Napamisan Kesville. So, kanya ito taga Jinsan. Murag Kambang to. Nalimot lang ko sa pangalan. Isemin og salamat sa bala og salamat pasudan sa maanindot nga pulong. Importante gayud ang pag-inampuay og ang pagtinabangay sa usag-usa. Busa lipay kay kong namugna ang kaibigan pasudan kay tungod ni ini naka tabang gihapon mi sa uban og amping kanunay pasudan ni si Igan Junalina may buntaga. Amen, pasudan. Tumahod ang tama gyud ang minsay Kristohanon pero walay may subay sa dalan kang Kristo. Mabutag kay Bigati Ruth. Don de los Santos. Mabot man ato nga signal sa 93.9. Suway nyo diha sa Bayugan. Diha sa Talakugon. Suway nyo ang 93.9. Paliog nyo, try. Igan lang, paliog daw kong dial ang 93.9. Sa Incheon Radio Butuan City, kumabot ba diha sa inyo sa Talakugon? Diha po sa Lorito, diha sa La Paz. O kung mapadapit sa Bayugan City, try nyo ang 93.9 sa Incheon Radio. Ricky Quesada, may buntag diha kanimo. Actually, kanang di ta katingog isoon. Kamangin na siya ka ng di nakakalikayan. Why kuryente, why brand out, problematic ni ka lang. Ako lang, ma-inform lang ta din eh, no? Mga partner stations, palayog lang inform sa amo. Huwag ka po makasabot ta, kitagiyan man ta sa stasyonan, makasabot ko. Pasa mo ka ron, 98.5 ga, wala-wala mong signal. So makasabot kita. Ato lang is ma-inform ta, no? Pero wala na-inform, ati maana, basig nakatulog sir, busa, wa makasawa, maka-on-air kay nakatulog. Amo na usay. Ikso magampo sa ta. Kaya 11 minutos na uban ng lakaw na. Uban ka paabot pagid sa tumapag ampo. Magampo ta ikso. Amahan nga salamat sa imong manindot nga pulong nga imong gipabot nga ni kanamo. Salamat sa pagdasig. Ako pagampo nga unta ang kinabuhi ni Cornelius Manosab kanamo. O sa kataong Diyos nun. O sa kataong matinabangon. O sa kataong manindapoonon. Og salamat kay ang tanan imo nakita ang among mayong buhat. Although di na may basihan sa among kaluwasan, apan bunga sa among pagkalinuwas. Kay di man ginang mahimo ning tanan kung wala ka sa among kinabuhi. Salamat Ginoon na lang ako pagampo nga. Napatayo na mo kini maonga maayong buhat, labi na pagtabang sa uban. Og ang pagkaminampuon labi na sa among sitwasyon karon. Salamat Ginoo. Sa pagdasig sa paginampuanay, sa pagdasig sa pagtinabangay. O salamat sa pribiliyo nga nahimo kaming kabahin sa grupo sa kaibigan.
nga sa kami makatabang sa usa ka organisadong pamagi. Isip pagtuman sa butang nga imoy kalipay. Nga sama sa balaang pulong, nalipay ka tungod sa buhat. Pagtabang sa makabos ni Cornelio. Og imong gidungog niya ang pag-ampo. Og imo siyang ginunduman. Salamat Ginoo, natunta may mo kanang inspirasyon kanamong tanan ang pagtulunan nga mo nakatunan karon. Og kala ko nagaduol kanimo alang sa mga tipaminawan. Dahan ka naman yung mga struggle sa kanabuhi. Dahan ka naman ni bati og kabugat. Dahan ka naman nga medyo naglisod ang kinabuhi. Lord, ang pag-ampo at nabangin matag-usa ka namo. Hawas sa matag-usa sa kalisod. Og labas ang Ginoo, ako pag-ampo. Hawasa ang matag-usa ka namo gikan sa baratian. Kaya mo gini, makasamot og pakalisod ka namo. Kung adunay magsakit sa membro sa panimalay. Tanduga ang lawas sa naibaratian. Og sa imong milagrosong pamagi Ginoo, maangkon nilang kumpletong kayuhan. Salamat, O God. Padayon ka magkatagbo sa among matagi kinanglan. Ihatag gusto ka magkinanglan karawad lawas ang mapadayon sa mga buluhaton. O panalipdi kaming tanan Ginoo. Sa among pag-adto sa mga trabaho, pag-adto sa uma, sa negosyo. O importante malakaw, Lord, tabuni kami sa mga mili nga dugo. Malikay kami sa mga datmatang sa kadautan. Buhat sa kaaway. Lord, panalipdi mo tagusa ka na mo. Salamat Ginoo. O palayin kami nag-ampo para sa nasod Pilipinas. Ako nagtuo, you are in control. Ako pag-ampo lamang Ginoo nga ang matagusa ka na mo. Mudangop ka ni mo, musalig ka ni mo. O kaloy-e kami, O Diyos, kaloy-e ang nasod Pilipinas. Among ibadlo ng buhat, dautan. Espiritu sa korupsyon. Pagservisyo sa self-interest, amo kanang gibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. O nga pag-ampo, ang among public officials, may mo may adlokon di akani mo Ginoo. Salamat o Dios. Dalay gun kas wag lapusan. Imo at ang dungog, imo at ang himaya Ginoo. Kining pag-ampo, sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. O amen. Amen. Adalay ko ng Diyos.

Glaysa, saway, may buntag ka ni mong iga na Glaysa. Good morning, Pasudan. Thanks. Thank God. Ida po mingi po kao aron maminaw sa iyo program. Glory to God, taga-saw, taga-kibanggay ni Lantapan. Iga na Glaysa, saway. Edita Salazar, sa gihapon na may buntag ka ni mo. Iganteri kanoto. Salamat sa pagpaminaw kanunay iganteri. Og salamat sa pagtima sa grupo sa kaibigan diya sa Barangay Sugod, Valencia.

May buta kaibigan nga Johnny Lugpit, uban diha sa... O Johnny Lugpit, uban sa akong pamilya, matupan niya nga namina, may buta kayong tanan diha sa Hingoga City. Tito, o Baluriga, maayong pagpaminaw. Try niyo paminaw diha sa atong partner station. Karon ang Luriga, try daw igan tito. Ang 94.3 Light FM. Namutang diha sa Kibawi, husband ko, 94.3.

0: Pasundan, salamat sa pagdasig sa pulong sa Ginoo. Ako di ay Inday Bernal. Ikan Inday, tagasa man si Ikan Inday, may buntag di ka nimo Ikan Inday. Ah, taga sumugot, no? May buntag di ka nimo. Eh, nawag na to, kitsa ka ni, atos nito bago na. Hello, may buntag ka nimo diya. Naka-on-air ka karoon, Igan, on sa atong tuyo.
1: Anong mausana lang may Pastor Dan, taga-tagayan di oro ko, Pastor Dan.
0: Igan, kanang pwede nga itiks lang yung pangutana o unya na lang tawag, ha? Okay, ga programa ko. Oh, tawag unya uman sa programa.

Ikan ng Tay Bernal diya sa sumugot amay manabilang maayong buntag. Ani tagay kog feedback igan tito o bluriga ko no unsa man abot pa diya ang 94.3 Light FM Kibawe. Pasundan, salamat sa pulong sa Ginoo, hapit na mobalik atong Dios, nakamataunta o makamataunta ang katawan. Jimmy Hermoso ni sa Jinsan, igan Jay, may buntag diya kanimo. Nanay Rosalie, may buntag, pasensya na ikaw, wala ang 98.5 kay ang internet manggod. Wala kami problema. Maayong buntag, pasundan, magpaampo ko sa akong anak nga gibuli sa iyang mga barkada. Pastor, na trauma siya. May gani kay na Ginoo nga wala gayuda na kapitanuan ni. Bitaw na ato nang tanawon at sikason ato mga anak na pangbuli. I-report sa teacher o asabaka. Loloy kabag, uy, igan loloy, kamusta man ka, igan loloy, gimingaw na ko ni mo ba, ayop magkabisita ko diyan ni mo. No, kamusta diya? Igan loloy, diya sa inyo sa Pinamula ba na? Pinamula, Kadingilan.

Ikan doon na dila Tore o dalawang na buntag pasensya itong signal karon na. Good morning, Pastor Dan. Wala. Aya, wala ang kalamba, Pastor. Sayang, dili na may makapaminaw. Kung gusto niyo madungog ang itong programa diya, para diya mo palit sa istasyonan ha, ang kay... O katong produkto. O niya, kung wala na, di na text mo ka na mo. Pero, silang ito'y ampo na. Salamat sa pag-text, Igan. Salamat sa pag-text. Ang iyo, yung taon nula. No? Ang kalamba. Text mo kanunay taga at wa mo halos gatix po diya sa ato. Sa mga lugar nga wala kay gatix igsoon, mao ginakasigaran, mauna gina siya. Labi na ko cash out ta kanunay para sa atong black time bayad diya sa istasyonan. Pero bisag wala usay income o walay mag-cash out may kung dagang ang gatix sa nato, okay ra kay na siya. At least, may lumina ay kapaminaw. Igan na Telma Almonte, Pastor, diya sa Ingoog. I mean, Igan, may buntag diya kanimo sa Ingoog. Nato nga kape diya sa natay Herba Coffee, diya sa Ingoog City. Dami akayin coffee, so nana mo diya. Good morning, Pasudan. Mario Abapo ni Kanunay Naminaw sa Pinagpala Musika. Taga Kaligutan, Davao de Oro. Salamat kayo, taga Kaligutan. Igan Mario, salamat kayo. Glory to God. Buboy Aboso, Igan Buboy, diya sa Taguloan may buntag. Kaibigang John Galiasa, classmate, may agad na sa imo classmate. Yan isa Trento, ato ning listener. Morning, Pasudan, Gloria Velasco ni. Salamat, Igan Gloria. Matod pa niya, salamat sa Ginoong hangtod karon padayon kong naminaw sa Pinagpala Musika o sa buong pulong sa Dios. Bisa naguba akong radyo kay nahulog paglinog. Sa cellphone, nga kipad na lang ko naminaw karon na atong naminaw sa partner station ang radyo ng masa sa Maasim Sarangani Province. Salamat kayo, Igana Gloria Velasco. Apektado ni sila sa kwan, sa lindo-lindo. Alagad Darwin sa Concepcion, may buntag. Uy, alagad. Salamat din kayo. Huwag ko magkabisita sa imong ugangan sa Las Vigil ba dito sa San Martin. Inyo salamat kayo diya sa Kanayan, Malaybalay City, Igan Alagad Darwin, Concepcion. Salamat kayo sa pagpaminaw. Alagad ni sa Sibahan Katoliko diya sa Kanayan. Diya sa, salamat kayo, Igan. Pasod ang good morning, glory to God, salamat sa mga adlaw. Diya kanyang tanan sa Claver, no? Bisag usag kabutili ang produkto ato diya, watay ato diya. Mayintag na ay gusto mag-dealer diya para padayon ta madungog sa atong programa diya sa Claver FM. Katong gusto mag-dealer, text mo ka na ko. Salamat din kayo, Igan Diding Sibog, ang tagiya sa lamiang litsumanog. Na itulog kalitsunan sa Wao, naapod ay litsunan sa Banisilan, naapod sa Lawagan Quezon, og ang duwa. Kabago na diha sa Kalilangan, Bukidnon. Salamat, Igan Diding, sa imong suporta sa programang Pinagpala Musika o kanyang tanan ka patronize sa produktong Sibog Litsumanog. Napasalaing mga produkto diha sama sa mga frozen goods, dress chicken o guban pa na diha sa Sibog Litsumanog, mga kaibigan. Igantina Bautista of Davao City, Igantina. Salamat kay Igantina. God bless you more with Brad Tony o sa mga bata. O kang Igan Nelson, Nabibing Dolo o Babayugan City. Ikaw lang, Jesus. Salamat sa bisan pa sa atong mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan Igan Bibi Apat, mga kaibigan sa Kalusian, pinanguluan Igan Maning Pardo o inabagan sa itong mga funksyonar siya. Salamat yung tanan. Mga membro, kanyang tanan, Igan, dagan salamat. Kaibigan Almalo Trago, kagawad Mayang De Villieres, kagawad Inadanggalio o Igan Betulan Black Kilomiston. Salamat igayo. Kaibigan Robicento, salamat usab kayo. Og sa mga Bagongon family diha sa Lagunglong, salamat kay Bagongon family. Way sama kanimo. Pakatawom kay manandungon nga way sama kang Hesus, mga kaigsuonan, mga kaibigan oga. Salamat usab bisan pa kang kaibigang Hesus.
si Smilba Hampun Oba. Kapalong, salamat kayo. Marilo Ompar Dayaganon, salamat usab. Marisa Sintilias Torigusa May Buntag o Kang Roslina Poas, salamat kayo. And Fragrance Labs, Miming Pilinyo Bura o Gasolita Ratutor, ang Nabila Dilig, at Ilona Ibgas, may buta diya kaninyo. Anto Teresita Humawan Molina, thank you for listening. Miraluna Ahan Anhaw, matod pa, way undang mi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, galunog-lanog imong atingog diri sa Galilea o Gayula, Kidapawan City. Naminaw ni sa atong partner station ang Radyo Bandira Kidapawan. Mga igan manamilit na ko. Sa ngalan book ang persons grupo sa magibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio. Temporaryong manamilit og magaingon ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan at ang iyong atong Mindanao Visayas Headlines. To God be the glory.

0: si Teresa Ejero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas, nimboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya.
1: Tulo
0: ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samad, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, o gamausap sa itong aroma herbal oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations din sa Mindanao, sa Visayas, o sa itong mga reporters, kaibigan, uban-uban na punta. Ang ito dalasay, itong sayron, kining pipila ka mabalita, tut ka nato sa usag ka food supplement, Vegemax Plus, ang itong ilang pinagpalang kapsula, o sa itong aroma herbal oil, ang atong pinagpalang haplas, mga kaibigan, na palit sa mga kaibigan offices o sa atong mga tindahan o sa atong mga piniling butika o gabisan pagsuon sa atong mga partner stations din sa Mindanao o sa Visayas. Adlaw nga Biyernes karon o gapit sa 26 na aning bulan sa Hunyo 2026. Kamusta mong tama, mga kaibigan? Good morning sa atong mga bagong viewers, listeners karon. Sa gihapon, live ta sa itong Facebook account, Dan Il Evangel. O madungog gihapon na itong programa, igsoon, nakahook-up kini siya sa almost, o happy ta, 50 ka mga istasyonan din sa Mindanao o Visayas. Osmond ko, magbigan, may muntag welcome sa itong Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Samtang OIC sa LTO Caraga miapila sa publiko nga dili una husgahan ang siyam kanadakpang enforcers.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Geographical indication alang sa Bohol. OB kinampay official nang gi-applyan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lalaki patay human giatangan o gipusil sa iyang kainom sa Kitaw-Taw, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Bagong giilang SLI nasikop 202,000 kapisos na sakmit sa Maylanga, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang hiligay ng magkabigan, pila ka magidikanan sa Iloilo City pabor sa total ban sang gadgets sa sulod sang classroom.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang ulan tudling sa atong balita, anak gitigbas ang inahan tungod sa away sa Biblia dito sa Kabaka ng Cotabato.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Oy, pagkasubo ba di ay, Biblia ang hinungdan sa pagpanigbas. Ani na panahon karo mga kaibigan magigsunan. Ilagi na itong masabtan usay ang pahitabon sa palibot. At ang mga detalye ni atong balita magigsunan, usbon ko atod ka na ito sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o galing na kay pangutan na may tungod sa panglawas o di ba ka sa itong produkto nga Vegemax Plus. Kaibigan, mahimo kang mutik sa atong numero katong pangutan na text lang ha, ay lang tawag. Any queries o mga pangutan na i-text lang. Kung kinala itawag kadi ka lumutix, then unya na lang itawag guman sa atong programa. Maumanta din yung mga alasays, mga kaibigan ko. Nainangutana ganiya, o matod pa, asa dapit mapalit ang aroma sa San Franz? Ang atong aroma bal oil, exclusive, usbon ko exclusive. Resulti wala ang gabaligya diya, gawas sa San Franz, diya sa Flash FM. So, diyan lang ipapalit itong aroma herbal oil exon sa San Franz sa Flash FM. Napo tayo Vegemax diya sa Flash FM makiksunan. Then, pagpabor mo, kahit tatalakugon man siya, pagpabor mo dito sa Metro FM diya sa Baba Prosperidad, ana mo sa Metro FM, natay Vegemax ito, napo tayo aroma herbal oil dito. Salamat lang Asis Colintas diya sa Talakugon sa maong pangutana. So pwede rin i-text ka itong pangutana atong paningamutan nga itong matagaan o pagtagad ang pangutana. Baka comment mo sa itong Facebook Live ka itong paningamutan. Usap, uy, hindi ako makita din itong comment karon na. Hindi ako makita din eh. Pero pwede mo PM ka na ito para lang yun igsoon nga ato tayo makita. Ang atong produkto ng Vegemax o rumapalit magigsoonan diya sa ilan ni Mamueng, naimutan diya igsoon sa, di din, wahuluti diya ang ila, 45 Marang Street. Purok Malambuon, Lote, Kalumpang, General Santo City. Diya alam mo, sa mga Romero family. Tadiya pa rin produkto ng Vegemax. Salamat kayo, Romero family, sa pagtabang nga mahimong available itong produkto ng Vegemax sa Roma diya sa Jensen, diya sa Kalumpang, diya sa Lote. So, analam mo diya, makiksuan, makibigan. Yan, pwede po ito, mangutana mo dito sa Radyo Bandira. Pero watay aroma diya sa Radyo Bandira, watay aroma. Hopefully, magka pa-deliver tag aroma dito. Pero magagada kita sa management sa maong istasyonan. Gangi po ka nato dito nga padadaan ang taga-maasim, pero di magod na mo padala, I mean, dili mo dawat ang GRS o GNT kung oil ra. May matang kung na-FVG mask among isingit. Dili sila dawat, no? Anong haplas nga among ipadala. Mak-usay amo lang ng isingit para mapadala na mo ang ginagmay. So I hope time will come. Mahimong available diya sa Radyo ng Masa Sarangani kay kapangita ang mga tao diya sa Sarangani. Atong oras karon, 45 minutos makalipas alas 5, magkaibigan. Aw karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Pag-una tag Iligan City, ato nga sayron ang balita. Pakita mo nga to sa Iligan City, mga kaibigan. 680,000 nga shebo na sakmit gikan sa kaning pineriso. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Dario Obak Navalis. Nanukad sa Freedom Radio 91.5 Iligan City. Kaibigang Dario, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nakumpiska sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit ang gibarabanang usa ka gatus ka gramos nga gituang shebo nga mokantidad sa og 680,000 kapisos. Gikan kini sa usa ka ex-convict na nimuyo sa Pro 4 Barangay Saray ning siyudad sa Iligan. Ang bypass operation na higayon alas 9:58 sa gabi Hunyo 24. Giaresto ang suspect nga si alias Ayan, humana palitan og usa ka pakete balor og 300 pisos. Sumala niya na aresto na siya kaniadto gumikan gihapon sa pagpamaligya og Cebu. Temporaryo siyang giretiner sa presinto 5 Iligan aron atabangon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165. Balita ang atun ka nato sa BG Max Plus. Nanukad sa 91.5 Freedom Radio Iligan City. Para sa Mindanao, Visayas Headline. Kini si Dario Obats Navalis, reporting live.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Dan salamat kami ang Dario Obats Navalis sa maong report. Nanukad niya sa Freedom Radio Iligan City. Laing balita mga kabigan, gikan dito sa Iligan City at Tagbutuan City. OIC sa LTO Caraga may apila sa publiko nga dili o nahusgahan ang siyam kanadakpang enforcers. Kung ano atong sayron pinagi sa report ni kaibigang Dondon de Los Santos tanukad sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Don, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Mi apila silang Transportation Office o LTO Caraga Officer in Charge o OIC Regional Director Joel Consulta sa publiko nga dili una husgahan ang siyam nila ka mga enforcers gadadakpan sa Joint Entrapment Operation pagpanguna sa mga personahe sa LTO Central Office. Ipanayag sa opisyal nga samtang nagparayon pa ang imbisigasyon sa ilang sintrong buhatan, mas maayong dili una sila husgahan tungod kay doon na matutpa sila'y pamilyang masakitan. Misahan ang opisyal nga kung mapamatunan nga tinood nga ng ilkil ang mga dadakpan, silutan sila base sa ilang gihimo. Kini tungod kay dili matutpa ang ayang konsintihon ang sayop nilang gihimo, ilabi na nga dili ang ayang gamiton sa binuang ang pagpatuman sa balaod. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini si kaibigang Dondon de Los Santos sa ngalan sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dan salamat kaibigang Dondon de Los Santos sa mga report, mga kaibigang magigsunan at ang iyang atong Aroma o BG Max sa mga istasyonan diya sa Butuan City. O sa tanan na gusto mag-dealer, text lang mo ka na mo magkaibigan sa itong numero 0927-721-1212. Pag naipanguta na, i-text lang and then di ba ka itawag pero unya na pagkauman sa itong programa. Pero kung aduna kay testimony, usa ka sa naayo o di ba ka na kay nailang naayo, imong anak, silingan, bana o asawa kang naayo, gamit ang itong produkto ng Vigimax o Aroma, mahimo kang mutawag kaibigan karon mismo. Ipabot ang imong testimony sa kayuan na naangkon gamit ang produkto nga Vigimax o Aroma kaibigan ko. Samtang paabot ta sa posibleng mutawag karon, ato na paminawon kinsa ka report pagtabo dinhi sa Bukidnon mga kaibigan. Lalaki patay human giatangan o gipusil sa iyang kainom sa Kitawtaw, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Charmy Pahanggit, manukad sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kaibigang Charmy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Gibawian sa kinabuhi ang usa ka 31 anyos nga lalaki human kini gipostil sa iyang kauban sa pag-inom sa Proxice Barangay Panganan, Kitawtaw, Bukidnon, ngayong Martes sa gabi, Hunyo 23, 2026. Ang biktima ginalamang sa pangalan ni alias Kian, samtang ang iyong suspect mao si alias Raymond, 32 anyos. Sa imbitsigasyon sa kapulisan, nagtapok o nag-inom ang biktima uban sa suspect o sa usapan nila kakauban sulod sa baray sa biktima sugod al 5 sa hapon. Apan pag-abot sa alas 9:10 sa gabi, nagkatinobagay o nag-initay ang biktima o ang suspect. Hinungdan nga mabihi ang suspect sada o rondili na butugad pa ang ilang paraglalis. Magkalabay ang pipila ka minuto, mibiya usab ang biktima gikan sa ilang balay aron duray bisitahon sa barangay proper. Samtang naglakaw kini sa iyang naandan nga gianan, giingong giatgan siya sa suspek o giposil sa liog gamit ang homemade shotgun. Gidali pagdala sa mga opisyal sa barangay ang biktima nga doon sa Baguidon Provincial Hospital sa San Fernando apan giliklara kining dead on arrival sa attending physician. Human sa krimen, midangop sa pag-ikyas ang suspect paingon sa kabukiran sa muong barangay. Mong nagparayang karon ng hot pursuit o dark operation sa Kitaotaw PNP sa pagigtambayayong sa Philippine Army o Bagani Force aron marakpa ng suspect o maangkon ang hustisa. Balitang harugranto sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalamay ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Charmay S. Pangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kay Bion Charmay Pangit sa mong report, ang produkto nga Vegemax sa gihapon na palit din ni sa Tagbayan sa Valencia sa Alquino Emporium. Ana mo diha? Pwede mo sa kausab sa istasyonan o diha mong pangutamit tungkol sa produkto nga Vegemax o aroma. O ang atong inkaso sarado ng atong tindahan, pwede po mo ato sa Bufarco Pharmacy ning Tagbayan sa Valencia o sa tanang Bufarco Pharmacy magkaibigan. Available atong produkto nga Vegemax. Sama diya sa Kisulon, diya sa Bufarco Kisulon at Vegemax diya. O pag naamo sa Maramag, adto mo igsoon diya sa Perimeter Building Stall number 18 at ay produkto ng Vegemax aroma sa atong opisina sa kaibigan. O niya kung sarado na kay alas 5 na kay alas 4 manggod ta, tama na diya. Din adto mo sa Navarro Dry Goods Store sa Maramag. Diya sa Manuel Fortes, kahapon ikso, nipalit ka na to si ang Canadelia Store diya sa terminal, murag tapad agin sa outpost sa PNP. May buntag, Mrs. Canadelia, Canadelia. Nipalit to kahapon ng lima ka aroma o Vegemax usab. Kahit agad usab ka pangita diya kaniya. O diya sa Dahilaya, na diya sa ilan ni kaibigang kagawa dahil di sumuoy ng tindahan, available tong produkto ng Vegemax o aroma. Igan Alma, nabag kay produkto diya Igan Alma. Kaya ko sure kung nakagan Alma diya sa Libuna. 53 minutos pagkalipas sa 5, sa di pa nato dawaton ang laing report. Ato na paminawang kiniusa ka testimony nga naayo man migamit sa itong produkto nga Vegemax. Nabag ka sa aroma makibigan. Okay ni, Vegemax ni nga mapasalamat sa Diyos nga naayo ani ang maong testimony kaibigan paminawon kini maong testimony

0: taga Rosalena.
1: Pastor, kanang tihidyo ko pa mina ni pinagpalang musika kada adlaw niya. Kanang ako gyud na prom pastor nga maayo gyud ang gimak pastor. Oh, gainom ko ani pastor kaya akong mata magud hanap-hanap ba. Nya akong nabantayan pastor nga. Hindot gyud siya pastor kaya nga akong mata lahi ra gyud sa una nga sige kong inom og gimak.
0: Giimnan nimo og gipatuluan nimong mata.
2: Pastor, kita pastor kaya na prob na ko nga maayo gyud ang gimak. Na maligya ko pastor din sa lantay pastor.
0: Ay, gainom
2: ko kada buntag.
0: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Gaya. Salamat
2: kay Iga. Bigimak, Pastor.
0: Okay. O katong gusto mag-dealer, gusto umay mong available sa mga barangay ang atong produkto, text mo sa atong numero 0927711211. O diba ka, Igsoon? May mo mong bisita din sa atong tindahan sa Valencia, Alcuin Emporium, Comedy Dora mo. Kung lagyo, pwede mo tawag kahit pwede ito ipa-GNT or ipa-GRS, kaibigan, ang iyong mga orders. Atog yung tingwa, may mong available atong produkto sa matag barangay. Araw pag na ay batiyon diya, na iyong masakit, sakit sa tiyan, uban pa nga bagibati, insigida makapalit dahin mo kay ang barangay magudisong, pwede rin ka makapanuktok bisa gabi na. Pero hang yuta, ayan yung utanga sa atong mga dealer sa barangay, kay kung yung utangon, di na nila makapadayon sa pagmamaligya. Kay puros nag-iutang ang iyang maligya. Kasagarang pagkitabo Igsoon. Ayan yung utang nga ha. Kung emergency giveaway kwarta, pero bayaran gini nyo. Pero dipindi nga po na sa gabaligya di akong iabang ipautang. Laing balita mga kaibigan. Gikan din sa Bukinon at Tutaga, Surigao del Sur. Bagong giilang nga SLI na sikop, 102,000 kapisos na sakmit sa Maylianga, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawato report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez na nukat sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Ni kabat sa 102,000 kapesos nga kantidad sa gidudahang shabu ang nasakmit sa wakapulisan sa Liangga Municipal Police Station human gipahigayon ang operasyon sa anti-illegal drugs operation pinagi sa Baybas ubos sa pamunuan ni Acting Chief of Police Police Captain Miko Alunan Ampatuan uban ang mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Surigao del Sur natupit sa 24 ning bulan sa Hunyo 2026 sa oras alas 4:50 sa hapon sa may barangay Jatagon Liangga Surigao del Sur gila ni Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office, ang suspect nga si alias Pipo ay 33 anyos kinsagi considerar nga usa ka street level individual o bagong giilang at tigpayot og druga sa maong dapit. Na-recover gikan sa suspect ang 5 kasashi sa crystalline substance nga gitong shabu nga may gibugaton nga 15 kagramos ug usa ka 500 bill nga gigamit isip bypass money. Lakip sa usa ka basyo sa kaha sa sigarilyo nga gigamit sa sudlanan sa kontrabando. Ang pag-imbentaryo pagmarka sa mga ebidensya ang gisaksiyan sa usa sa mga barangay official o representante sa media. Gipahibalo sab ang suspect sa iya makatungod ug anaa na karon uban sa mga nakonpiskang ebidensya sa Liangga Municipal Police Station alang sa mandatory nga documentation og drug testing samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bato kaniya. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dar salamat kaibigang Rinalyn, Oba, Tagbina, Surigao del Sur. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay nun, pila ka mga ginikanan sa Iloilo City, pabor sa total ban sang gadget sa sulod sang classroom. Alang sa detalye atong dawat report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunao, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Suportado sa mga ginikanan ang pagpatuman sang total ban sang gadget sa sulod sang classroom sa tiun sang klase. Inimay kang taran sa mando sang Department of Education o kon DepEd nga i-localize ang pagpatuman sang ban paggamit sang gadget sa tiun sang klase kasunod sang shooting incident nga nagluntad sa Tacloban City. Suro kay Loida sa una nga may tatlo ka kabataan nga nag-eskwela sa naglain-lain nga grado iya ginpayag nga pabor siya sa sambit nga pulisa. Suro kay sa una nakadepende sa paggamit sang mga estudyante sang gadget ini ang makabulid sa ila pag-eskwela o kung makahatag sang distraksyon kaghalit. Sa piyak sini, mayara man ng mga ginikanan ng nagapati nga dapat tugutan ang paggamit sa gadgets kung kinahanglan ini para sa academic activities kag mga leksyon nga ginapatuman sa mga manunudlo. Padayo naman nga ginatunan sang DepEd ang husto nga implementasyon sang pulisa agud mabalanse ang paggamit sang teknolohiya kag pagpasiguro sang seguridad kag disiplina sa mga eskwelahan. Sa ngalan sa Bigmas Plus ang pinapalang kapsula, kag aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Laza nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo. Tunog na, baskog pa! Ayayay!
3: Mindanao Visayas Headlines.
0: Nasalamat kayo ng Randy Laza sa maong report. Katapusang balita, mga kaibigan, anak gitigbas ang inhan tungod sa away sa Biblia dito sa Kabagan, North Cotabato. Alang sa detalye atong daw ato report ni kaibigang ni Yunim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang ni Yunim, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Gibutyag ni alias Jeff nga away kabahin sa Biblia ang hinungdan nga iyang gipatayang iya mismong inahan nga biyuda 59 anyos. Dugang pa niya nga sa wala pa nahitabo ang krimen, naglali sila sa iyang inahan tungod kay matud pa gisudlan kini og dautang espiritu. Kahinumduman nga gitigbas o gidunggab sa dinakpan ang biktima dito sa Purok Mabuhay, Barangay Kilagasan, Kabakan, Cotabato ni adtong Hunyo 22 ning kasamtangang tuig gamit ang tulo ka matang sa hinagiban nga mao ang sundang kutsilyog ice pick. Hinungdan nga nakamsan kini sa iyang kinabuhi. Matun pa ni Police Lieutenant Colonel Eprilu Palma, Chief of Police sa Kabakan Municipal Station, na gamit o ginadiling druga si alias Jeff base sa ilang nakita nga drug paraphernalia sulod sa kwarto ni ini o giangkor sab kini sa suspect. Kini nga balita hatod ka nato sa Vigimax Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana na nukad gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigan niyo ni Rafisura Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan niyo ni Rafisura Kainoy sa mong report na nukad sa Radio Kaibigan Valencia City. Good morning to kaibigan Victoria Cabasi of Clarin Bohol. Matupan niya pasudan. Manawag ra ko kung naakoy Lord. Kay matupan niya salamat sa imong produkto ng nakatag o kayuan. Ang produkto nga Vigimax o Garuma. Papalit niya sa Hot FM at Tubigon Bohol. Diya sa Concepcion, Kalaw-Kalaw, Don Carlos, ang atong produkto karo mapalit niya sa usa katong convenience store nga naay gas station. Watay laing dealer diya sa Concepcion na kagikan sa ato igsoon. Naragi diya karon sa atong bagong dealer diya sa Concepcion. Na diha igsoon Concepcion kitaw-taw ng gas station na convenience store. Ana mo diya, kaya natay Vigimax o Roma diya. Mga ikanwagdagong oras sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil at itong pinagpalang haplasa. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan! Ako kini si Pastor Dananggalio, temporaryong manamirito magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
3: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kinsan niya og taga sa Palihog?
1: Sir, taga Quezon ko, bumbungan Quezon.
0: Okay.
1: Dugin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa grupos kay Bigan Pito na gatuin ka pin.
0: Salamat kay Gayo.
1: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isuon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Duh Kasimana. Tapos ako siyang di pa ina mag-Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang ang nakainom siya o ibalik. Usa kasi ba na Pastor Buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karoon, nakalataw na siya Pastor.
0: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad?
1: 63 ang iyang edad.
0: 63. So, sa duwa kasimana, di pa inom ni mag-Biggie Mags buntag o gabi. Karoon, nakalakaw na?
1: O, nakalakaw na Pastor. Nakasimba na mag-ay sa GFA Pastor.
0: Ay, salamat kayo. Salamat kay Igan, ha?

0: Pakinggan mo 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mong kog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Everybody line up.
14: Hala, kagwapa ko dani mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkahimo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
14: Naa pa di ay na.
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD, Quezon Printing Services.
14: Doon na tadiri no?
18: Accessible o affordable nga printing services.
16: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
3: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Oh, 98.5.

0: naman mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Dugmandag na sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni alasays by di sa buntag. Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites o mga miyembro sa PDA, magandang umaga po!
7: Darna!
6: Yan. Welcome na usab sa ito ang Friday edition sa ito programang Baruganan Kaibigan. Pasaylo ako ninyo nga wala jug ko nakatunga kagahapon. Gumikan kay ato pang gipahilo na in town, excuse me, ang patayng lawas sa among kamanghuran nga igsuon. Ang akong igsuon nga kinamanghuran na muna sa among managsuon, limami, ikaduha na gitsa nga may panaw. Ang sunod sa ako, una namatay, sunod dayon among kamanghuran, ang naibili na lang in town, kaming tulo. Ang akong akong magulang nga babae, nasa Iligan. Ang among kamagulangan nga lalaki tua sa Angeles City, Mabalacat, Pampanga. And katong akong magulang nga lalaki moabot karong Domingo, kuyog ang iyahang anak, ang asawa. Well, tinuod lang, di lang ko gistorya kayo, di magunahan. But again, kanang iyahang kamanghuran o kanang iyang kamanghuran nga anak is the kiniang manager ng Bini. Actually, because kanang iyang duha ka anak sa igsoon is naa sa EBS. Ibangingan lang ko na lang ang network. EBS-CBN. Ang isa is a drama director o kaning isa is a kuan, event manager, itong promotion, marketing manager, handler ng Bini. Siya gyud ang gagunit sa grupo nga sikat kayo nga Bini. So gigrasihan po ni mga bataan eh. Kaya siyempre pag sikat Bini, damay lang income. Natural. So akong gignan, congratulations kaninyo. Ako ni Arco Dire sa Bukidnon, Valencia. Sa CEO, kay mga Tagalog muna, mga Kapampangan magina sila. Kay muna kay Balog, Binisaya. Even kon Kapampangan gina sila. Kay nagdako muna, nataw muna sa Pampanga. So mga bot sila karong Domingo except sa akong magulang nga babae nga nasa Iligan kay masakit to na sab. So confined to wheelchair, di nagit sa kabiyahe. So only among kamagulangan nga lalaki ang moabot karong Domingo gikan sa Angeles City, Pampanga. Sa tanan nga managhatag sa ilang condolences, nag-text kadako, kaninyong tanan akong kinasing-kasing nga pagpasalamat sa panahon sa among kasubhanan.

sa Baganaminaw sa tagsa-tag sa Carillo Sets. Alagoy bilin nga storya nga. Kanabita usahay ang tao nga naas kasuko. Dili kalikayan nga doon na kay may storya nga dili mayo. But paglurang sa imong kasuko, musud sa imong una-una ang pulong nga pagmahay o pagbasol. Apan walay pagmahay o pagbasol nga maguna. Kung dili, maulahi yun ka ng tanan. Ang importante sa atong isig katao, maantigo kita, mupasaylo, because kitang tanan, lumalabay lang ning kalibutana. Sa ako nang ikaingon, inigampo na ko, ako ginang ginabalik-balik, nga sa abog kita gikan, sa abog kita mupauli.

0: tinuod magid ang panultihon nga kitang tanan mula ba yun? Sama sa kong igsoon nga wa mi kibaw nga kaya yun taman ang iyahang kinabuhi. Manghod kayo na ko to og unom katuig. 6 years ang among difference. Pero sayo siya nga diha ra gyud taman ang iyang kinabuhi. Sakit. Pero ana magin kinabuhi. Dawaton gyud natong tanan. Kay walay sabisan kinsa kanato ang dili mamatay. Kay ang bayad sa atong mga sala. Mauman ang kamatayon. Apan timan ininyo ni mga kaigsuunan nga naminaw. Ang importante gyud sa tao, maantigo gyud ta mupasaylo. Kay walay taong perpekto ning kalibutana. Bisan ang atong labawong magkagagahom, wala pa ta nangayog pasaylo. Iya na kitang gipasaylo. God forgive us 7,777 times. Sigin sa kita sa mata sa Ginoo kung dili ta maantigo mo pasaylo. Usahay bisag unsa ninyo kung managigsoon adunay pagdiko dili pagkainuyunay apan sa katapusan akong gihunghong kaniya.
1: Langit ang
0: tol, pasailuha ko.
1: Sa ako.
0: Kung sa managagod na buhat o nastorya ka ni mo.
1: Iligo.
0: Ulahin na ang tanan ngayon mong nabati ang akong pangayong pasailu.
1: Ang

Pinagi ni akong programa ang baruganan, akong kinasing-kasing pagpasalamat sa tanan nga miduyog kanamo sa pamilyang siyang sa among kasubanan. Sa mga empleyado sa National Irrigation Administration, Bukidnon Irrigation and Management Office, daghan ug daghan ug daghang salamat kaninyong tanan sa inyong suporta. Sa management sa Villanueva Funeral Home, labi na sa ilang manager o sa ilang gahapon ng ilang embalmer. O at sa kaibaw ng ang iyang inangutahan na siya kinsaning nabatay. Ako ang iyang nasa, naasa gawas mong kusa kiniang imbal, kiniang sa morgue. Nakos gawas, pertahan, galingkod, gatubang. Di gawas ang embalmer, kinsay pangalan aning apelido. Kung ingnan, Chang na siya, sir. Igon sa din ng Romy Chang. Sir, ako si Romy Chang. Ako nang iksoon. Sa baga, kawani sa management, mga doctors and nurses sa Adventist Medical Center, kaninyong tanan. Daghan ug daghan ug daghan kayong salamat. Sa among mga kaparintihan, labi na diha sa Maramag, sa mother side nako, Maramag, Campo Uno, Base Camp, baga-baga ginagparinti sa akong mother side diha. Paibaw ka mo nga si Antonio Tony Alim Chiang. Ang G is Gina Antonio G. Chiang. G stands for Gaper. Perting baga Gaper ng Maramag. May panaw na Miyerkules sa alas 10:15 sa gabi. He was declared dead at 10:15 p.m. Miyerkules sa gabi. Ang iyang ahaya anaara sa iyang panimalay kay mao may iyang matud pa huling habilin sa Tagalog. Ningon siya, iuli ko sa balay, dili ko gusto ihaya sa funeraria. Mo nang giuli gid siya sa ilang balay. Ang lubong ipahigayon karong pizza 30 sa Orchard Memorial Malay-Balay.

gikan kanako sa mga nag-text kanako, nag-offer og nag-text og mga condolences kaninyong tanan, di tamon gyud mo mahinganlan sa kadaghan ninyo buyag. Daghan kasalat, kayong salamat. Akong kinasingkasing pagpasalamat sa pamilyang Chang.

0: tatay na mamatay. Ang kinakatakot niya, maiwan ang mga anak niya na kailangan pa siya. Kaya tahimik siyang lumalaban kahit ubos na. Papasok pa rin, kikilos pa rin, magpapakatatag pa rin. Hindi dahil wala siyang sakit, hindi dahil hindi siya napapagod, kundi dahil alam niyang bawal siyang bumigay habang may mga anak na umaasa pa sa kanya. Kasi maraming tatay hindi naman takot sa hirap. Sanay na sila sa puyat, sa pressure, sa utang, sa bigat na hindi nila sinasabi. Ang tunay na takot nila, yung araw na hindi na nila kayang mag-abot ng baon, gamot, pagkain, pangangailangan sa bahay. Yung gusto mo pang lumaban pero ramdam mong humihina ka na. Masakit lang kasi madalas hindi napapansin ang takot ng tatay. Kapag tahimik siya, akala ng lahat okay siya. Kapag kumikilos pa, akala ng lahat kaya pa. Nakikita siya bilang provider, haligi, taga-ayos ng problema. Pero bihira siyang tanungin kung pagod na ba siya, kung kaya pa ba niya. Kasi para sa mga mabuting tatay, hindi kamatayan ang pinakamabigat. Ang pinakamabigat sa lahat, yung isipin na may anak siyang maiiwan na hindi pa handa. Dahil ang mabuting ama, hindi lang takot mawala, takot siyang mawala nang hindi pa tapos ang responsibilidad niya. Kaya kapag tahimik ang tatay mo, huwag mong isipin na wala siyang dinadala. Minsan ang pinakamabigat niyang takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niyang hindi niya pwede pang iwan. Maniwala kayo, kasi pagod na rin siya, pero mahal niya kayo, kaya nagpapatuloy pa siya. Hindi takot ang tatay na mamatay. Ang kinakatakot niya, maiwan ang mga anak niya.
1: Kabo padayong namina sa itong programang Baruganan, kaibigan. Kagahapon sa buntag, o gabi kadlao naman to, adunay makusog kayong pagtay og salidog ang nahitabo sa Venezuela. Di na sa taho, no? Wala pa, again, sa itong nakita, mga 100 plus ang death, pero according sa atong kuan, official death counts have not yet been released following the devastating back-to-back earthquake magkasunod na 7.2 and 7.1 nga linog ang mitay og sa nasod sa Venezuela, sa ilang capital, the capital city of Venezuela is Caracas. Diin initial matud pa sa United States Geological Survey nga ang casualties could eventually range anywhere from 10,000 to 100,000 casualties. Gikan sa 10,000 ngadto sa 100,000 ang mga nangamatay ni adtong pagtay og salinog kagahapong adlawa dito sa Caracas, Venezuela. Padayon pagini karon diin na daghan kay mga gambalay dito in town ang nangahugmak. Wala gina akong gikaingon. Anytime mo kakaibaw nga diha ra gyud taman ang imong kinabuhi. So what is important, dinaot labi na ang mga politiko. Walay laing gibuhat halag sige panggiaway, sige panggiaway, nalimta na nila ang ilahang kini ang kaakuhan sa katawhan, nalimta na nila ang pulong bitaw sa ginigihat, gingon sa Ginoo pang

0: nakaw kamo og paghinigog maay. Di ba? Og isangyaw ang maayong balita. Ang ila na lang ginasangyaw, ang ilahang dagans pamuditika. Mana tinuna. Mo na gikaytabo sa atong nasod. So what happened? Ah, wala. Silot di malapi. Hallelujah gyud. Ahay, ato namang gayon andan nga atong programang baruganan apan dili sa tamagampo atong naandan ang atong problemang Luzon, Visayas, and Mindanao. Napailain. Gimbiagin daw, Mindanao, magandang umaga po.
1: Assalamualaikum, mga igsoon.

0: alang sa atong makaigsunang mga lumad. Amoy noy, no deyo to langit, agparakala noy, kangarano no maruyo. Og ko iniata noy, kumagano gatuman, kapag sugo no kay to suini no kalibutan. Di mo no alaw, bugay ko ito koonon, noy nog ko ilango noy, puigo ako'y ka mga oto, no makasasalo, susungo, og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ka nami, buligi ko'y oyog ko nogoy, og ko alab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa itong kaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulil Rahilabil Alahmin Arahmanir Rahim, Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinadzara dalmus takim, siya talazin na namtahalahim, gairil makdu belahim, waladalin. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baruganan kay Biga.

Once again, magandang umaga po. Welcome na usap sa Friday edition sa to programang Baruganan Kaibigan, Pizza 26 ning bulan sa Hunyo. Tato mag-exo na mga Muslim, o piyaka na pipita amin ang mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ato mag-exo na mga matigzalog, mayada masulom, mga manubo, madayaw no kasuman, mga Ilocano wen, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Marhay, Naga, mga Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, itiki amin. Mga Pampangan, maya babagi kayungan. Mga kauturan, kudura, nga makailungguhan, ay bao, maigin ka agasang inyo, tanan, blahaw. Mga Bulanan, Masimbetag, doy, bagawaray, maupay, nga agay, ko tanan. Dabawin niyo, madayaw, nabuntag. Surigaw nun, marazaw, nabuntag, marazaw, karazaw. Mga Butuanon, madayaw, ngayon naad. Mga Glano, naayad, nga gahon. Mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugao Maphud an Algotao namin. Mga Tausug Marayao na mahinaat. Sa Bacano Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga Blaan apyo plapos, mga Tiruray apyo hepe, bueno mga tagbanwa manigar silam kadiko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga.

0: Once again ha, kung balikon, kagahapon, kadaon to, gitayog sa magnitude magkadungan ha, one minute apart. Ni una og tayog ang 7.2, after 1 minute, ni sunod, gisundan dayon kini sa 7.5 nga pagtayog. Dito kini nitabo sa capital city of Venezuela, ang Caracas, the capital of Venezuela. Matod palagi sa US nga giniang dili gyud kuno nimo minus og 10,000 ngadto 100,000 ang patay. Kay grabe gyud ang mga gambalay nga nangagdaot, nangaguba. Pastilan luuya lagi magtan-aw kay hingo ko Ginoo ko. What happened sa giniang? Well, mo na giniingon lagi nga usahay painom-duman kita sa matag karon og niya. It's a pahimangno, normal. Di ginakalikayan. Pahimangnoan gyud usahay nga magpalo mag-usahay magpasulabi na ta. Sa atong ginapambati nga nung di ni kasood, wang. Ay, di kasood, oh. Ako na itong i-air ka itong naitabo sa akin yang sa Venezuela, katong pagkakita. Dara. Dara. Dara. Asa ra ito. Aka na, ikaw na lang play. Katong naitabo yun sa pagtayog, madunggan yun din yung kagkaguliang ang mga tao. O ni pagkaitabo ni kagahapon sa buntag, pastilan, paminawa, pag-uli.
1: ¡Marico! ¡Mi mamá, weón! ¡Mi mamá! ¡Marico! ¡Marico! ¡Marico! ¿Mi mamá? Chamo, vamos. A buscarla. Chamo María, huevón.
2: Vamos, corre, corre, corre.
1: Marico María. Ya va. Por aquí, ven.
0: Ang Venezuela, magod, it's a, ikuan, it's a Spanish, Latin, Spanish, nga, kini ang ilan sulutihan niya. Marico. Diya, may mia-mia. O, oh, muna, muna. Pabidawa, ato ibalik, ha. Vamos. Alpuerta 4, nasa airport ni Gate 4, Gate 4, Alpuerta 4. Gate 4, actually. Puerta means gate.
3: Está temblando, hijo.
0: Ah, Ginoo ko, Lord. Grabe ka panghagsa ang mga balay. Mga gambalay, grabe yun. Sus, Diyos ko po. Inyo na na madunggan sa kanginan. Kamulo pa ang search and retrieval operation karon sa Venezuela ha. Grabe pag yun. Ang ita pag nila kay daghan kay mga balay nga nang collapse. Dili lang balay, mga dagko kay mga kini ang mga condominium towers nga nang collapse. Grabe na, grabe ni panghitabo sa Venezuela. 7.2 and 7.5 magkasunod yun. Minute apart. Minutes apart, ha? Minutes apart. After 1 minute, isundan dahil sa 7.5. Astilan. Ingon palagi sa US, dili mo minus og 10,000 ngadto 100,000 ang patay ani.
4: Acabo la calle,
0: Grabe yun eh. Ato ibalik, diri sa ato kay Baba mo, nga ang atong ginabantayan karon kining ginaingon nila nga the big one. It will hit anytime. And mo igo kay sa atong active fault line, number one na nini, kining West Valley fault sa Marikina. All the way na, tas-tas nga na nga fault. Huwag mo ko nun ay mo igo, di ko nun na mo minus, huwag 9.0 nga magnitude nga linog. Jesus, Ginoo ko. Katugan ni Venezuela, 7.5, o 7.2, o 7.5. Sa US pa, diligid ko nung minus, o 10,000 to 100,000 ang patay. Karoon, kasi kisaka, kat libo na kapin ang patay. Eh. Daghan pa kayo sila gipangita ng mga, ang mga lawas. Padayon pa silang search and retrieval operation sa mga kaigsunan na ito mga Venezuelan nga natabunan ang uban to ang taon na sus Ginoo ko, Lord. Ano yung ginaingon nga sa matagkaroon ng niya, ay, Diyos ko, pahinomdom lagi ni sa ato. Pahinomdom gini usahay sa akin natong tanan. Nga usahay, kita ang tanan. Mapahitas o na magguta usahay. Apil ko na. Apil ko na. Nga usahay, makalimot ka sa atong pagka may patas on, may pahitas on. Yung kasimba, yung pagkahuman, may pahitas on gihapon, useless. Sige, tag-ampos Ginoo, mapahitas on ta. Makalimot, tao man guta. Dili kumingon nga tao rataha kay ngano, nagbasol ta nga gihimot ang tao sa Ginoo. Tao sahay nga mugawas gyud ang atong pagkatao kay di man ta supernatural. Tao man ta gadunay kasing-kasing basakitan. Pero at the end of the day, matimbang-timbang maginani mo murag ako man siguro na sayo. Ana ra na. Ang importante nga mantigo ta mga ikpasaylo ug ang tao nga imong gipangayog pasaylo, mantigo pud mo pasaylo. Kay ang ato man ganing Ginoo nga ato panggipalansang sa krus, gipasaylo man ganita. Ingon pa niya, "Well, forgive you 7,777 times. O batay na lang ta, di na mahurot." So klaro kayo, buti masabot sa Ginoo, siya mapinasayloon. O labaw pa uta ta. Kay iyar mo tang binuhat. Mauna diha. Hay, muna na itabo dito sa nasod nga Venezuela kagahapon sa buntag. Samtang balik na diri sa ato. Yan na sad. Nagdanay bagyo na sad ha. Nigawas na kagahapon. Si Bagyong Francisco, kagahapon sa alas 3 sa hapon, nisod na sad. Si Francisco out, Gardo in, pastilan. Out si Francisco, Gardo in, muna ulan-ulan ta. Gumikan sa doon na sad tayo gina-monitor karon nga tropical storm, nga giniang tawgo na to, nga Gardo, pastilan, Lord. Wag yung undang ni. Kay normal man ha, kay June man. Typhoon season man ta karon, June, July. Ting bagyo gina. Hallelujah. Ay, pada matod pa sa Kumilik. Dayon ang barm election karong September. Matod na ni Kumilik, Kumilik Commissioner. Kini ang Cherwin na ba? Kumilik Commissioner Garcia. Nagkatsalya naman yun noon ko. Samtang kini po si kininausan man taon po ni si Senador Trillanes oy. Hala na magini siya pamahil og kaso. Iya na pong gikasuhan og cyber libel sila Senador Cayetano, Senador Marcoleta og katong giingon nila nga 18 Malita Boys. Hallelujah. Samtang matud pag inyong pinumduman na ipamahayag si Kuan, si Senador Rapi Erwin Tulpo. Paminawa ninyo ha. Ako lang mong painumduman nga iyan ang statement ni Senador giniang Erwin Tulpo. Sawa pa ni siya na Senador. Moni iyang pamahayag. Naon siya ni noon si Dusi naman ni nausap naman. Paminawa ninyo ni iyang statement ha. Sa paminawa ninyo giniang maayo ni. Kamunay, timbang-timbang ako noon ninyo niyang maayo. Huwag na dahi tabo ba ni karon? Ay di gapon masood. Kadong kang Erwin? Ha? Sinaitabo aning... Kana. Ah, dili na mo? Lahi ni? Ganing sa
4: iya? Po.
0: Dili ni mo? Ay, sa pa ha? Ganitong iyang pamahayag, may kalabtanan sa... Pag ako umupo sa kinang Senado, kanilaging kiniang Juvenile Justice System and Welfare Act, suko kay sa ani sa pagpatuman, sa nag-promote ani si Kuan Man, si Pangilinan, mo kita wag Pangilinan law. Wala ka si Greg Tuyok nindot. Kana. Mo ni sa. Oh, kana. Ako na nang forward sa imo ha.
4: Ipila mo pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng bata.
0: Ah, sige. Balik.
4: Ipila mo pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility.
5: A few moments later.
6: Sampalin ko yung mukha mong putragis kang pangilinan ko eh. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung...
0: Nausab man, what happened?
6: Batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayang kunyetang batas mo. Na. Ay, pag walang magsibak sa batas mo na Portuguese na Justice, Juvenile Justice Law sa 2022, ako ang sisibak yan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Kunyetang batas yan.
7: Napakatapang muna tao.
4: Kailangan pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas itong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility.
5: A few moments later.
6: Sampalin ko yung mukha mong putragis kang pangilinan ko eh. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayang punyetang batas mo. Ay, pag walang magsibak sa batas mo na Portuguese na Justice, Juvenile Justice Law sa 2022, ako ang sisibak niyan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyetang batas yan.
0: Ah, diba? Karon, tama naman ito. Asa naman to Senador Erwin Turbo, huwag mong gisaad. Nga pag ako, tatakbo ako sa Senado, pag ako naupo, sisikapi ko masibak yung Juvenile Justice Welfare Act na yan. Ano nangyari, Senator Erwin? Kami po yung nagtatanong. Mr. Senador, kami nagutan na karon. Kami nagtatanong, di ba? Ah, kasabot mo rin sa akin, tagamati man eh. Kani si Erwin Turbo, kini mga tulpo, taga-oriental ni, eh. Taga-Davao Oriental ni sila. Ito magkakapatid na tulpo, mga kasabot ni Bisaya eh. Walagi na, asa naman yung gisaad? Naniingon mo nga, Erwin, ingon siya, ako ayaw mo, tanggal lang yan, pastilan. Hanaman, Sir Tulpo, Sir Erwin, Erwin Tulpo, hanaman. Hanaman mong ingon. Naniingon ka nga, sungal-ngaling ka, hallelujah. Sige daw, bakit hindi mo ginawa? Ano nangyari? Anyari? Ha? Malita, walay labot ng malita. Walay to labot ng malita. Hallelujah! Alas 7:15 kamubadayong nominyo sa itong programang Baruganan, Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
5: Yes, Egan, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Mag-istimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayo aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang sipilis is 18.
5: Oo.
4: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ng balik ang iyahang normal nga pipit.
5: Na-admit sa hospital at huwag kayo na?
4: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
5: So, ipainom ni Mag-Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
4: Oo, Pastor.
5: Okay, salamat
4: Pastor,
5: sa Diyos.
4: Ako na po ang higamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit tayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusunan na ng pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sayo magkusa akong uma.
5: Oo.
4: Kasi sa kita ibakot, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, na kresisyon kong namupalit kong Bigimak, yung palit, Pastor, o 20 kakapsula. So, akong natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangin, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihip, Pastor, o mga ito pagkahuman ato, Pastor, mga lakadla, wala na ako gibati, Pastor, sa akong silid.
5: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
6: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego blend jelly paste!
8: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Nakaplas po kay aroma na eh.
11: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
5: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
11: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
5: Oo.
11: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulong na akong kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Everybody line up!
16: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
17: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
16: Naapari ay na!
18: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
17: Kanindot no?
18: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
17: Naasabtay! Tay Document Printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
16: Doon na ta diri no.
7: Accessible ug affordable nga printing services.
18: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
17: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
18: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.

0: happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di apa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Si Teresa Ajero sa Hingaog City.
6: Yes, Igan.
5: Magdisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
6: Okay. Na
5: di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butila.
6: Oh.
5: Tulo ka biton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
5: Oo, Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes. Oh, oh, oh. 98.